0: Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging... Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball. Tara sa LA Recreation Center.
1: Ang pickleball.

0: Headlines.
1: Marcelo, update.

0: Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayog gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Joy all-time favorites in the morning.
2: Joy!

0: Ang mga balatian mga higala, mapunggan nga musamot kini sa tawo nga natapta ni ini. Labi na kumaghimo siya og paglikay sa mga makapasamot nga mga butang og hilabi na sa mga pagkaon, ginainom og sa kinatibukan ang iyahang lifestyle. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Karong panahon na mga higala, daghang kayo mga Pinoy ang nataptan sa balatian nga diabetes. Kinitungod walay kontrol sa pagkaon sa mga lamian kaayo, tamis, tambok og ang pinakasobra nga pagkaon kunya gusto ka ng lamigyod o kanang usahay bitaw lamigyod mo ka og kanon. Kining kanon mga higala, taas kayo ng carbohydrates nga kung dili gani kayang matunaw sa atong pangadlaw-adlaw nga physical activity, mag-change ni siya mag-convert into sugar. Mao bitaw na daghang kayo mo ka og kanon. Kusog mo ka og kanon, tanawa po ang tiyan. Butod. Unya, kusog pa kayo mayinom og beer. Resulta, magka-diabetes gyud o magka-high blood pa. Maayo na lang kay daghanag health conscious karong panahuna. Apan maulagay sa pagsugod lang. Kung walay kauban galing nga mo exercise, ay mawaan na pod. Tamaron dayon. Mauna, dili mahuman. Dili na mo pa dayon. Tungod kay lamiman mo kaon, walay control sa pagkaon, na mauna, resulta. Overweight, tambok. Mao mga higala nga, sa pagsaka pa lang gani sa blood sugar level nimo sa imong dugo, mamahimo na nimo kining punggan. Aron malikayan ang mga komplikasyon sama sa sakit sa kasing-kasing, sa mata, bato o tiil. Sa gihimong pagtuon sa National Heart, Lung and Blood Institute sa Maryland, USA, doon na sila nakitang pamaagi aron malikayan ang maong sakit nga musamot. Una, ayaw pagpatambok. Kung maabot gani ang tamang timbang, aiminti na ka na. Ikaduha, likay sa pagpanigarilyo. Ikatulo, dapat aktibo ka sa physical activities kung pag-exercise. Ikaapat, likay o limitahi ang pag-inom sa alak. O ikalima, pilia ang mga healthy foods nga ubos ang glycemic index o ubos ang asukar o katamis niini. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika, dako gid kayong mahimo nini aron i-normalize ang imong blood sugar level. Maong inighuman masuta nga nisaka na gani ang ihap sa imong blood sugar level, ayaw na pagduha-duha pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day hangtod nga mag-normalize ang imong blood sugar count unya likay na usab sa mga bawal. Tungod sa kapait sa tanaman nga serpentina mga higala o niya gisagulan pagkiginigluyang dilaw na sobra yun ka-epektibo nga punggan ang maong balatian. So, unsabay mga dapat nga likayan nga mga pagkaon o mga ilimnon? Una diha mga higala, soft drinks, energy drinks, mas maayo nga tubig na lang, tsaa nga dunay asukar na makapasaka usab ka na siya. Nakiusahay mangita magigtamis mga higala kay wa may lami itong dilitamis. Katong gamiton, katong mga honey o katong stevia, no? So, ayaw gid mo gamit og artificial sweetener mga higala kay makapasamot yud ka na. Likayon usad nimo ang pagkaon sa ice cream, gelatin, cakes, icing og mga pastries. Mas maayo katong yogurt na lang. Likayon usab sa chicharon. Mas maayo nga popcorn na lang o potato chips pero kanang gamay lang ang asin. Og dapat walay butter. Sus na lang no, kung imong imagine nun, murag wala na may lami ang mga pagkaon ni ana, wala na po'y lami ang mga ilim nun. Apan mas maayo na kaysa musamot pa ang balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Ayaw lang yun usab kabalaka kay kung maanad gani ka sa maong lasa o sa way lami nga pagkaon, lami na po na sa imuha. Unya, kung naanad na po ka sa style ni mo o imong lifestyle, mo ni mong estilo, so siguradong malikay ni mo ang balatian. Basta ayaw lang yun kalimti mga higala ha. Pagtumar kanunay sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day, isip usa ka food supplement nga makatabang kini kanimo i-normalize ang imong blood sugar level. Unya kung normal gani imong blood sugar level, balikay ka sa mga bawal aw hinahini na pugka muundang sa Serpentina. At least 3 months lang na siya mga higala ay kayo pasubra eh. Kaya base muubos ra kaayo ang imong blood sugar level, makasinati usab ka og kining ginatawag nga hypoglycemia, magkurug-kurug ka nga na. So mas maayo nga kung normal na, likay ka sa bawal, okay, pwede na ka mo hinahinay. Inanay nga pag-undang sa Serpentina o sa dihang makita ni mo nga nisaka na pod, ayaw na pod hulata nga mo taas pagid kaayo. Pagtumardayin sa Serpentina, basta mulampas gani ka mga higala dito sa boundary, kinahanglan, magtumar ka kanunay sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Okay? Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jean Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
1: Tapos may sugar no giputula kag kumagko operahan siya.
0: Mm-hmm.
1: Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng serpentina mo na okay na.
0: Mga higala buot gyud namo nga kanunay healthy ka. Busa ayo pasagdi ang imong lawas at imana kini mintras aduna pay panahon. Kung doon na kayo pangutana, ayaw kaulaw. Pag-text sa ato nga sa number 0977-1825-833. 0977-1825-833. Kung doon na gani ka gustong i-share, kalabot sa imong pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, may muusap din mo ipadala sa naasoy nga number. Wala kita igong oras, atong kanunay ampingan ang atong lawas kay maura kini atong puhunan. Ako si Kuya Loy, daghan kayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Joy FM. Joy, all-time favorites in the morning. Joy FM.

0: 102.3.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
2: Nakatiting na yun po. Yun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, ging nang siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
9: Joy all-time favorites in the morning.
10: Joy!

0: 102.3.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan gud paglawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako ngamunay mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Basta ako masyabi. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: tao po. Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
1: Joy all-time favorites in the morning.
2: Enjoy, enjoy.

0: Kaslo ka ninyong tanan. Mami Joy po, oba na po dyan sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Hatod ka na to sa Yaki Laboratory, tiga mas epektibong haplas. Sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong kani, mas epektibo dapat. Masulayan na ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, nga dunay daghang sagol, nga mga epektibong mga herbal plants na sulayan nga kung unsa ka epektibo. Aron nagtangon ang mga panuhot mga higala pagpanakit sa kalawasan og sakit sa tiyan. Kining sakit sa tiyan, grabe. Effective gyud kining ato ang Yaki Liniment Oil. Ang kabag usa ka balatian nga bloated kanang muburot ang imong tiyan kung gibutdan ang usa ka tao. Daghan hinungdan nga no butdan og tiyan ang uban. Siyempre ang butdan tiyan mangyud nabagoy butdan nga ilong. Ang uban ani tungod kay dunay balatian nga ulcer mga higala na pasmo tungod nga sa ginakaon o nasubrahan sa pagkaon. Ingno na nato. Muna nga ang tiyan muburot, nahanginan, dili na masabtan kung unsa ang batio ni ini. Ang kabag o gas pain mahimo tungod sa ginahimo sa mga bakterya nga nakapuyo sa atong bituka o tinai. Sa komposisyong chemical nga mga gikaon nga wala na tunaw sa small intestine o sa kaparte sa atong tinai, hilabi na ang taas sa fiber sama sa mga prutas o gulay. O usahay maingunta nga maayo ang prutas o gulay pero kapag maadto na di ay kani sa gamay nga mga tinai, dili na po di ay nga makaayo. O kung dili na siya matunaw. Dapat bago siya maadto sa small intestine, natunaw na siya daan. Ang uban pang hinungdan nganong panuhuton kita mao ang pag-atubang sa electric fan, pag-inom gamit ang straw o magakaon nga hapit na mapanos o uban pa. Inana, mao nang hinungdan mga higala nganong magkabag ang tao. Ang inflammatory bowel disease makasakit usab sa tiyan. Ang paghaplas syempre sa Yaki Liniment Oil mao ang pinakadali nga makapawagtang sa panuhot busa kung panuhutan gani ka ayaw pagduha-duha sa pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil kay dali mawagtang ang kasakit nga gibati og taod-taod magsigi ka na og pangutot. Mura nag New Year ang imong lubot kay mugawas naman ang daotang hangin. Inana ang bertod sa Yaki Liniment Oil mga higala og ang pagpanghaplas ninyo dili kay kausara agian, kailangan pabalik-balik, pa-circular, patuyok ana ang paghaplas pagkatapos hangtod nga manginit og gusto ang imo ang palad og ingon man kanang imong tiyan nga imo ang gihaplasan. Diha nimo bation ang kaharuhay na labi na gyud og mangutot kana. Dali nang anak og wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
1: Itong pag-untis ko, hindi ako makaplas sa Yaki Liniment Oil. Kung dali nang itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, mag-aplas din sa Yaki Liniment Oil. Kapag bago ko matulog, mag-aplas din ko Yaki Liniment Oil gihapon.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
1: Kuan po na po yung katol-katol sa nilawat ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
1: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka manghaplas po?
1: Kuan, nagsahay, bunta, gusahay, suhapon.
3: Sa gigamit mong haplas.
1: Yes, well.
0: Dapo ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: So, ang akong likod, sakit ba nga ito katarong ang tulog? Tapos mga tulo na kabulan akong dinala. Ang hinugdanan at bangon lang ko ng buntag sa yubat. Hila ko sure kaya dili naman di ko palihok. Ang Yaki Rabi nakatuan sa akong likod.
0: Mga higala buot usab namo masayran kung unsa ang inyong ipangutana o ikasulti sa mga produkto sa Yaki. Palihog sa pag-text sa cell number 0928-6767031. Mami Joy po, hangtod sa sunod adlaw, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
4: It Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Maayong buntag sa atong mga palanggang tigpaminaw dinhi sa probinsya sa North Cotabato. Ani ana usab kita sa usa ka hugna sa atong programa, ang bantay kalamidad sa gibuhay sa puso ng serbisyong totoo. Live kita karon makaigsuunan dinhi sa radio station sa Joy FM, dinhi sa Dakbayan sa Kidapaw, naka-simulcast kita sa radio station DXMA dito sa Midsayap, Cotabato. Usa ka oras ang atong hisgutan karon para nga may kalambigitan kini sa disaster risk reduction o disaster risk management. Hatod kini kanato sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa probinsya sa North Cotabato nga ginapanguluhan sa atong gobernadora no, si Honorable Emilio Lala J. Talino Mendoza, MNSA, o ilalom kini sa Serbisyong Totoo Program sa Provincial Government of Cotabato. Ang tumong lang naman ani always makaigsuunan karon pagpakusog sa ato ang kapasidad kay kining mga impormasyon nga atong makuha, ato ang madawat ug ato madunggan gikan sa ato ang mga resource persons, gikan sa ato mga nagkadaiyang mga tupiko, makahatag kini kanato og kining giya no. Kay usually naa gini mga lahi-lahi nga mga aspeto sa ato ang kinabuhi nga kanabitawng kanang maka hatag kanato og kining mga guidance bitaw tungod sa impormasyon nga atong makuha. So, sa para sa ato ang sitwasyon karon makaigsuunan sa atong weather update, gikan sa atong datos nga nakuha kaganina ang alas 5 no, sa kabuntagon, ang nag-apekto sa ato ang lugar ang tibuok Mindanao, ang hinungdaan niini kining ato ang localized thunderstorms no, naay mga tropical depression karon. Pero layo kini no, naa kini sa Northern Luzon about mga 1770 kilometers east of extreme Northern Luzon ug medyo dili ka isya kusog, tapos ang iyang movement ani is northwestward no, subot pasabot habang nagapasaka siya panalagsa pag-ingani ang movement nagagawas kini sa ato ang PAR o Philippine Area of Responsibility. Pero kining ato ang localized thunderstorms nagadala kining kini mga pag-ulan no, lalo na sa kahaponon o kagabion, isolated lamang kini, dili ka isa compared sa katong ato ang mga ano gyud no, na ay mga rainfall advisory nga ginapagawas tungod kay over a large area naga ulan kini no. So kining ato ang patak-patak nga mga pag-ulan, dala usab kini sa katong mga ano no, naa kitay mga panalagsang pagdagom sa kalangitan lalo na sa kahaponon ug sa kagabihon. Okay, so karong buntaga mga kaigsuunan, medyo kung atong kaning nakabalita kita at times is observed na obserbahan usab nato no, so medyo init gihapon ang ato ang panahon no, tungod sa kining ato ang kaning ginatagamtaman natong epekto sa El Nino phenomenon no, naay mga pagbaba actually sa katong mga amount of precipitation nga naa sa ulan. But at any rate no, kining ang kinisya nga mga challenge wala ni nakapugong para sa tanang mga katawhan nga nakigduyog para sa pagsaulog sa atong 112th foundation anniversary last week no, gikan siya August 26 hantud September 1. Okay, nindot kaayong ubay-ubay nga mga katawhan, lahi-lahing mga grupo nakigduyog sa atuang mga nagkadaiyang sektor no, sektor sa mga mag-uuma, sektor sa mga negosyante, of course spearheaded kani sa Provincial Government of Cotabato in partnership sa lain-laing mga local government units ug ato ang mga national line agencies. Ang intent lang naman ani is ginainganyo kita, you will be with us no sa pag celebrate sa ato ang anniversary, but at the same time pag-appreciate sa katong mga heritage nga ato ang kanabitong atong mga ginapangsandigan no, katong mga kultura nga atong ginasandigan ug katong mga grasya nga nadawat nato for the past 112 years no, na human na gitukod ang atong probinsya. Sa pagkakaron sa laing bahin na makaigsuunan, naay actually naata karon tungod sa ato ang topiko no, kung atong mahinumduman naay mga sunog actually or sunog nga dako as of tung Webes actually kagahapon nikabat na kini og around 237 hectares stars, no? Katong nasunog na lasang, okay? Dito sa West Java sa Indonesia. So kini siya, kung inyong mugawas mo na yung mga areas actually na balitaan kita nga medyo ubay-ubay pa ang mga naimong epekto tungod kay as far as na, actually nanawag ko sa akong anak, no, na siya karon sa Cagayan de Oro, na ako yung mga relatives in Bukidnon, yung ato gihapon, no, ubay-ubay na ang mga haze na occurrences, no, kanang mga mapansin ninyo kung sa ato apan ni mga smugs or asog gihapon, no, tungod ni sa katong nasunog na lasang. Maubitaw nga ang provincial government of Cotabato nagpagawas usab kita og advisories, no, quoting katong mga advices sa ato ang warning agencies o katong, let's say, particularly ang ato ang Department of Health o katong naa sa Philippine Information Agency, kay para makakaplug, no, tungod kining hisgutanan sa kining haze nato karon. Natay mamakitan diha nga mga pipila nga mga naapektuhan uban magsakit ang mata sa pagkakaroon mga kaigsuunan. Maong nga malipayon kita tungod kay naay makigduyog sa ato actually, no, by profession usa kini ka doktor, no, sa ato ang provincial health office, para mo ni atong mga pipila ka mga hisgutanan karon og makahatag usab sa ato og tambag, no, kung unsa mga pwede na mga angayang himuon. But before that, atong tagaan sa time para sa pag-greet sa ato ang mga tigpaminaw karon. Of course, kaoban nato karon si Doc Pakal, no. Doc, maayong buntag, good morning po.
1: Maayong buntag po, Sir Abril.
0: Okay.
1: Madungog naman ko. Mm-hmm. So, maayong buntag sa tanan nagapaminaw karon. So, ako dahil si Dr. Patrick Julius Pakal, isa ka doktor sa Provincial Health Office.
0: Sige. Doc, sa pagkakaroon, before nato siya kaptangan, before nato siya aduan, ginato, actually ginapasabot nato sa ilang, sa Pilipinas, na ay ginatawag na Air Quality Index, no? So, kaning AQI na ginatawag, mauni actually ang kanang pamaagi sa pag-solve or pag-determine quantitatively, no, nga nag-reflect usab sa quality sa hangin para mahibal-an karon kung sa Bisaya pa unsa pa ba kanindot ang hangin sa usa ka lugar, no. Yes. Naani sila ay ginabasihan katong pag-check sa katong ginatawag nila particulate matter, no. Ang kanang mapansin nila kung magsulod ta karon dito sa website sa DNR, particularly ang Environmental Management Bureau or kung EMB, okay, mao kining nga nagagitahasan actually sila ang ato ang kining ato ang government instrumentality nga task to closely monitor katong air quality nationwide, no, para ma-access ko at the same time kung unsa ang extent o potential impact sa katong ato ang haze. Sa pagkakaroon dinhi sa ato ang naay mga ginatawag nato nga mga monitoring stations, no, or air quality monitoring stations, but dinhi sa Region 12 ang naani ini na sa Coronadal City. Okay, so katong para guided usab kita pag moingon ganita og PM2.5, kasi ang ginatanawan is duha ni, no, we have the PM2.5 o kaning PM10, actually ang size nga ginatanaw ani in terms of micrometers, no. So murag mo ni ihang unit, no, ang basic ni ini nga murag ang diameter actually ang ginatanaw ni ini nga kapag magingon gani kita og 2.5 mo ni mga fine na mga particles, no, but pasabot kung sa asin pa murag mo ni itong fine salt. Apo. Kasi ang yung equivalent ani kanang PM10 mo ni mga dagko, no, pag naa siya yung mga mura ng mga course, no, course ginatanuhan lang nato kaganina, Doki, na kaning ang iyang epekto manggud ni ini, no, base sa ato ang pag research kaning ato ang PM10 katong course nato kaning dagko is mao ni katong mga larger particles na most of the time nagatrap siya dito sa atong ilong, sa ato ang tilaok or sa atong throat o katong upper parts sa atong airways, no, and nagakos pundig mga irritation sa atong eyes, nose and throat. But ang PM2.5 ang impact ni ini katutumag tungod kay gagmay kayo ang particles mao ni ga travel deep, no, padulong mismo sa atong baga. Okay, so mao ni ginatanaw nga importante masabtan lang siguro nato og dinhi sa atoa karon. For Region 12, no, based na to dito sa AQMS data na naa sa Coronadal City, actually ang PM10 katong course katong medyo dagko is naa pa siya sa fair, no, ang iyang category, pero katong ato ang PM2.5 naa ni siya sa kining acutely unhealthy, no, kasi naa ni siya level ang iyang impact, no, naa ni mga naa siya good, and we have the we have the good na good na fair, we have the katong ato ang acute unhealthy, no, ang uban niini na unhealthy to sensitive groups, no. Importante i-check nato ni siya para mahibal-an nato kay usually nani siya yung mga equivalent na epekto at the same time makabantay kita o makahimo pud kita og pamaagi kung unsa ang angayang himuon, no. Mo na tong hisgutanan sa pagkakaron. Sige. Doc, importante magud na kanabitong protection nato sa atong kaugalingon, no. Pero yes, siguro atua sang tan-awon, usually unsa ba ang katong mga epekto niini? Let's say kadaghanan ba ni cardio kaning related sa ato ang mga baga, no?
1: Yes po. So karon gisgutan naman gyud nato mga health impacts niya, mga effect niya sa atong lawas. First of all, makita gyud nato na ang common niya na effect gyud is sa tong respiratory gyud,
0: ah, okay,
1: o sa respiratory airway nato. Kay di man gyud mo agi ang mga particles. Mm-hmm. Okay? Then second, dahil sa kagamay lagi sa particle lalo na tong particulate matter 2.5,
0: mm-hmm,
1: pwede po na siya masagol sa dugo nato. So
0: ah, okay,
1: may mga cardiovascular impact gyapon siya. Then syempre mga expose sa tong mga surface including the eyes, skin. Yan po. So, maka-apekto gyapon na siya sa ito ang mga laing-laing parte sa itong lawas. Then, yun nga, dahil nga sa may free oxidant magpugod siya ng dalagod, dili lang siya, ano ba, dili lang siya toxic na sa ito na matter, pero napod siya free oxidant na ginadala. So, maka-apekto gyapon siya sa neurologic na ito. Kaya usay, pag-expose ta, magkaroon tayo ng headache, mga migraine, ganun po.
0: So usually nagaang kadirita sa kanang ano doc, na usually ang epekto niini sa katong ato mga irritants sa ato mga mata, no?
1: Yes po.
0: Mm-hmm. So usually kini siya pag ma ano na pala actually karon ma observe na to na siya. Ila kita no na agi hapon
1: yes,
0: na siya.
1: Mm-hmm.
0: Na naay mga panalagsa na kanang unsa na siya? Kanang makita natong epekto dayon kay panalagsa magluha-luha po dayon atong mata,
1: yes,
0: ba?
1: Yes po. Oo.
0: And then kung naatay mga ano ani, naga ano ba di siya doc? Kini siya na mga naani siya epekto dito sa kanang what if naa kay mga sakit daan sa baga or mm-hmm, naa kay mga let's say naa kay mga cases sa let's say sa una nagalisod ka og ginhawa, no? Mo ni maka trigger?
1: Yes po. So di ba katulad ng ato ang asthma and COPD, may tinatawag kasi tayong exacerbation. Ibig
0: okay
1: sabihin mas nag re-react siya. Nagiging inflame agad yung ano natin respiratory sa system natin including our bronchi and alveoli, yun yung mga nasa deeper part na ng ating lungs. So yun usually yun kasi yung medyo affected sa ating mga COPD and asthma.
0: Mm-hmm.
1: And yung lalo na yung PM2.5, yun aabutin niya po kasi yun yung mga deep lungs natin.
0: Okay.
1: So yun, mag-trigger talaga siya ng inflammation at atakihin ka talaga.
0: Kaya ang yun yung dahilan kung bakit lumalala yung ubo ng isang tao.
1: Yes po. Po.
0: Ah, okay, sige. Tapos ano siya? Tingnan natin dito, siguro dito tayo sa ano doc. Let's say din muna tayo sa mata, no? Kasi karamihan let's say dahil doon sa irritation, dahil doon sa mga particulate matter na na-mention natin kanina.
1: Mm-hmm.
0: Ano kaya yung pwede nating ano, pwede na mga recommended action to protect our eyes?
1: So yun, isa talaga is wearing PPEs talaga, 'di ba? Yung ating mga sunglasses kasi katulad din ngayon, 'di ba? Nasa El Nino season tayo. Grabe din yung UV ray sa mata. So mas maganda talaga na meron tayong mga sunglasses or mga eyewear na pwedeng suotin. Then secondly, kasi nga matter pa rin 'yan, maglinger 'yan sa ating surface ng ating mata. Pwede din tayo na mag occasional na pagpunas ng ating perioptal na area.
0: Sige. Yung nasa labas.
1: Yes po. Oo.
0: Pwede siya ngayon i-ano, parang kailangan na natin i-rinse or i-drain ng tubig para.
1: Opo, yes po. Para matanggal din yung mga kasi 'di ba? Minsan mag-ano lang din sila diyan, mag pundo lang sila. So
0: okay,
1: kailangan talaga siya by water and dump washcloth, pwede mo siyang tanggalin.
0: Meron bang ano niyan, Dok, parang pamamaraan how to do it properly? Let's say, nakita natin kapag i-irrigate siya lang ba o kailangan ba na, may paraan ba na tama na pagpunas para hindi siya lalong ma-irritate? Ano?
1: So, sa akin naman, kasi di naman ako specialista, pero basic eye care kasi is dapat kung mag-rinse ka or mag-ano ka ng water, dapat talaga sa papunta talaga sa outer.
0: Okay.
1: Outer ka talaga. Mag-ganun ka ng washcloth, outer talaga dapat. Para kasi may mga ano tayo, lalo na yung mga lacrimal glands natin, ano rin siya, mapuno rin siya. So possible na pag napuno siya, papunta pa rin siya na mata.
0: Ah, okay.
1: So dapat outer good siya. So yun po.
0: So importante, no, alam natin how to paano natin alagaan yung mga mata, no? Kasi ano, yes, yan eh. Mo. Kasi minsan yung lalo na siguro doon sa mga yung sa PM10, no, na medyo coarse siya, yes, lalo mo. Na kung hindi siya matanggal ng maayos. So importante yung reminder ni doctor na dapat malinis natin siya, and then we could wash it with plain with a clean cloth, yung malinis na damit, yes, na importante yan. Doc, sa mata meron ba tayong mga ano, let's say na irritate siya, meron bang mga, kasi minsan may mga mga eye drops
1: no? Yes po. So meron tayong may mga different kinds of eye drops naman tayo. So meron tayong mga pang solely for cleaning yung, mm-hmm, yung mga eye mo natin and yung mga different cleaning eye drops natin. Pero pag tingin nyo na irritate na kayo talaga, meron tayong mga tinatawag na steroidal na eye drops, okay, which is maganda talaga sa irritated na eyes.
0: Ito, Doc, is available to over the counter?
1: Yes po. Pag simple lang siya na steroid eye drops.
0: Ah, okay.
1: Pero pag may usually kasi combination po yan siya. So, okay. Meron siyang antibiotic plus steroids na eye drops.
0: So ang recommendation natin sa kanila ngayon is kapag nag-persist over time yung irritation sa mata, always see the doctor pa rin.
1: Opo, seek medical ano advice po.
0: Talaga. Sige po. Okay, thank you, Doc. Dito naman tayo sa ilong, no? Kasi ano to? Subukan nating isa-isahin. Usually, dahil dun sa mga irritants, kung na-irritate yung mata, may chances rin na na-irritate, no? Minsan yung ilong kasi...
1: Yes po. Mm-mm. So, yun po, siguro ang... Kasi kahit... Lalong-lalo na po yung may mga rhinitis and mga sakit na talaga before sa yung ating mga allergies. Upper lungways. Okay. Oo. So, yun, kailangan talaga natin magkaroon... sa tingin ko talaga, prevention talaga mas maganda, sir, pagdating sa ilong, kasi the more na maglabas-labas ka, the more ka talaga maapektuhan. So mas advice ko talaga na if ever hindi man makapag-mask, magstay lang po talaga sa bahay.
0: Sa loob ng bahay.
1: Apo.
0: And then kasi minsan may mga ano, parang merong mannerism minsan na at times is talagang kailangan nila na dahil siguro sa irritants doon sa ilong, minsan ano tawag nila to? Kinuko ano nila, no? Hindi to recommended ba?
1: Yes po. Oo, hindi talaga siya recommended kasi lalo na yung mga nose na hair follicle natin, yun, okay, nakaka-protect talaga siya sa nakakapagsala talaga siya ng mga different elements talaga, apo, sa ating ilong.
0: Kaya so mas maganda hindi siya recommended na hindi siya tinatanggal.
1: Apo,
0: na. Ang
1: yes
0: iba nga dyan, di ba, dapat putulin mo na lang. Ano?
1: Yes po.
0: Yes, importante yan. Now, dito na tayo ngayon, Doc, sa ano, medyo internal na to. Minsan kasi, ano yan, usually, gaya nung ano natin is yung nagdudulot siya ng mga pag-ubo. No?
1: Yes,
0: mga pag-ubo, lalo na yung na-mention mo kanina, mayroong mga asthma. Yung iba, yung nahihirapan na mismo paghinga, no? Ano yung mga ma-suggest natin na, of course, let's say, nangyari na, no? May mga management ba nung mga victim or patient natin?
1: Mm-mm. So, yung pag nakalanghap na po sila, no? Oo. So, ang ano talaga natin is, lalong-lalo na po sa may mga sakit na talaga, pwede po sila mag-take na, katulad na may mga air, mga puff po. Oh, yan, mag-take na talaga sila kasi the more na hindi nila gawin 'yon, the more na ma-irritate yung lungs nila and will proceed lagi sa exacerbation. So, pero po sa mga ano naman, sa mga nakalanghap na,
0: siguro, Doc, ano natin? Ano ba yung ibig sabihin ng
1: exacerbation kasi exacerbation is parang paglala ng lung condition mo.
0: Okay, ibig sabihin, meron ka ng parang, let's say, meron kang ubo, apo, and then na-trigger nung haze, tapos lumala siya.
1: Lumala po, yes po, ganun po. Then, importante din po sa ano talaga is yung air purification. Okay. O yan, siguro benta yan ngayon kasi nga meron haze. So, yun, sa bahay po natin, if ever, na kasi nakakatulong po yan mag-circulate ng air.
0: Okay.
1: Oo, so, mas maganda pa rin na may ganun sa bahay.
0: So importante 'yon, no.
1: Apo.
0: So nalaman na natin ngayon yung mga epekto, mga ano, no, mga minamahal natin na mga kababayan, no. Tingnan natin, ha, isa-isa natin. Yung haze, nagdudulot ng mga pag-ubo. pangangatin ng ilong, no? Merong mga cases na nagluluha dahil sa irritation, no? Yung part yung mga mata natin, may mga epekto na may mga tao na hirap sa mga paghinga, no? And then of course merong mga dati meron ng asthma and then lumala, of course natitrigger rin yung mga ibang mga respiratory diseases. Doc, sa mga bata, kasi ito yung mga vulnerable sectors natin, no? Bata, mayroon tayong mga matatanda, no? Meron din iba mga merong comorbidity, no?
1: Yes.
0: Initially, generally, ano yung pwede nating maipayo sa kanila?
1: Mm-mm. So, ang sa mag-umpisa po muna tayo sa infant and children.
0: Okay.
1: Kasi ang infant and children po, kasi sila yung mas, kung pansin nyo, sila yung mas mataas yung respiratory rate kasi sa atin. Mm-hmm. Kasi maliit, developing pa lang yung lungs nila and they are needing mas maraming hinga kaysa sa atin para makapag-circulate ng oxygen. So yun, the more na expose sila sa labas, mas affected talaga sila kasi mas marami sila ma-inhale na ganun kasi mas mabilis nga silang huminga. So sa ngayon po, dahil meron nga tayong situation ngayon na may haze, advice po talaga, kung hindi po talaga maiwasan na maglabas, magsuot po talaga ng mask.
0: Okay, important.
1: Opo, mask. Pero talking about mask naman, may mga mask kasi ngayon na hindi talaga siya hindi siya graded or hindi siya regular ba? Parang ganun, may makaka-slip pa rin lalo-lalo na po yung mga PM2.5 na mga particle. Okay. So mas maganda kung makakuha kayo ng KN95 or N95 na mga mask. Mas maganda po talaga yun para sa mga bata.
0: Kasi kaya niyang i-block yung mga PM2.5 natin, yes, filter
1: po.
0: Tama.
1: Apo.
0: Sige.
1: So yun, sa matatanda naman po, lalo-lalo na po siyempre sa mga ating may mga comorbidities. So, yun taga, una sa lahat, dapat regular yung pag-inom ng kanilang mga gamot.
0: Hmm.
1: Pangalawa naman is dapat yun nga mag-mask din. And pangatlo, dapat po talagang mag-seek ng additional medical consult.
0: Okay.
1: Sa kanilang mga doctors. So yun po.
0: So importante 'yan, no? Mm-hmm. So at least alam na natin, tingnan natin ngayon, of course, sa bahay natin, meron tayong mga bata, no? Yung tinatawag na mga vulnerable sector kasi yes, tama po. 'Yun, no? Kasi developing pa yung kanilang system. Mm-hmm. Yung matatanda naman is aging na, no? Mm-hmm. So, and then meron ng mga sakit. 'Yun yung mga kailangan nating bantayan. Ngayon, ang doc, pagdating naman, gaya na mention mo kanina na importante pa rin yung prevention, no?
1: Yes,
0: ma-prevent pa rin natin. Meaning, ang isa is that kung wala man lang silang gawin sa bahay, let it be na they will have to stay indoors for now.
1: Yes po. No? Tama po. So, yun talaga yung yung mas maganda talaga kasi parang maiwasan natin yung direct exposure talaga sa kanya, sa mga particles na yan.
0: So, pag meron tayong mga kung meron tayong mga activity na outdoors, tapos kung pwede lang man na iwasan, mas maganda na mas safe pa rin tayo sa loob kasi nga hindi tayo masyado exposed dahil syempre pag nasa bahay, may mga walls, may mga atop, no?
1: Barriers.
0: So may mga barriers, importante 'yan. Now, Doc, doon tayo sa usapin ng hydration, no? Nakakatulong ba yung syempre alam naman natin na mention natin kanina na minsan may mga pangangati, no, internally, yung ano yung mga benefit pagdating nung kailangan pa rin nila na let's say dapat uminom pa rin ng maraming tubig and so on and so forth.
1: Apo. So sa akin naman wala talaga siyang direct na effect.
0: Mm-mm.
1: Sa ating sa ating skin, pero indirectly, kasi the more na ma-irritate kasi yung skin natin, and knowingly that the skin is the largest organ of the body, mag-consume talaga siya ng water. Oo.
0: Okay.
1: Kaya nga, maisip na, isipin natin yung mga bata, lalo na pag nagkakarashes.
0: Okay.
1: At the long run, madidehydrate talaga yan. So, to prevent yung dehydration na gawa ng mga irritants, like ma-irritate talaga yung skin mo, kailangan talaga nating uminom po ng enough water talaga.
0: So, pero of course, yung tubig, nagagamit din for flushing, tama ba?
1: Yes po. Mm-hmm. Apo. Gaya na sabi natin kanina, yung wala ka masyadong mapoproduce ng mga lubricants sa ating katawan kung wala kang, kung dehydrated ka. So, yun din po. Tama yun, Sir Abril. Kailangan talaga din natin mag-hydrate para mas ma-replenish natin yung mga lubricants natin sa katawan at mas mailabas natin yung mga dapat ilabas na mga bad
0: kasi eventually yung sabi natin kanina, let's say habang huminga ka, no, and then napasok dito banda sa lalamunan mo, yun yung mga recommended nga na syempre kailangan siyang i-drain, no, and at the same time let's say meron mga irritants sa throat na area, no, atin siyang mailabas, no, and then ma-flush natin dahil sa pag-inom ngayon ng tubig. Doc, meron na mention mo kanina yung mga rated or graded na ng mask natin, no. Of course, walang problema doon sa mga, let's say, and usually common kasi yung N95, no. Yes, kasi merong mga iba na ang merong mga nabibili lang sidewalk, no, nakikita, yes, natin. Po. Merong iba na iba pa rin yung nabibili natin na parang for medical purpose, di ba?
1: Yes.
0: Pero ano yung recommended natin? Kasi at times baka yun yung accessible sa bahay nila. Mm-hmm. Ano yung mga pwede? Pwede ba na instead na isa lang, dublihin or what?
1: Opo. Ayun. Kasi nga, dumaan na rin po kasi tayo sa pandemic. So medyo aware na tayo sa mga klase-klaseng mask. Mm-hmm. So tingin ko po, lalo-lalo na pagdating kasi pag pinag-uusapan tagal natin kasi PM2.5 po. Mm-hmm. Mas ano pa yan, parang ka-level-level lang niya ang ano. Hindi, syempre mas maliit pa rin yung COVID virus, ha. Okay. Pero hindi pa rin siya kakayanin ng regular blue mask natin. So yan lang po yung masasabi ko. And pag PM10 naman po, possible din talaga na mas slip siya dahil sa mga leakages niya. So siguro, yung pagdoble ng mask po, na blue mask is prevent, ma-prevent niya pa yung PM10. Pero okay, yung PM2.5 hindi po talaga. So, mas maganda pag, lalo na pag nag-worsen yung situation, pinakamura po kasi na pwedeng mabili taga is yung KN95. Oo. So, yun na lang po yung KN95. Tapos kung meron po talaga mabilhan or supply ng N95, yun po pinaka-the best.
0: Yung mask natin na usually nakikita natin sa mga doktor na ginagamit.
1: Apo.
0: Yung ating mga surgical
1: Hindi mask po yun talaga makaka ano masyado.
0: Okay.
1: Nang lalo na nga po yung PM2.5. Medyo papasok pa rin po talaga yun.
0: Pero better na lang kung kumpara natin kung talagang wala, at least better pa rin na merong sinusot.
1: Yes,
0: no? So, ibig sabihin yung recommendation natin, Doc, lalo na pag lumabas ng bahay, lalo na ngayon, no? Importante pa rin na naka-mask.
1: Yes. Tama po. Na. Importante talaga, sir.
0: So kung kaya rin ninyo mag may goggles ba or for protection na rin sa mata, sabay na, no?
1: Apo, kahit ano lang po, kahit eyeglasses.
0: Eyeglasses lang.
1: Normal na eyeglasses lang.
0: Sige, sige. Ngayon, kasi ano lang, Doc, no? Kasi nga, syempre, normal human as we are, no? Kailangan minsan na may mga, ang tawag nito, merong mga activities na nasa tawag nito, activities na nasa labas, no? Baka kailangan para nating i-regulate, no? Kasi nga, ang relationship na tinitingnan natin dito is, of course, kailangan nila mag-enjoy sa labas. But for, at this moment, lalo na sa ganitong sitwasyon, lalo na sa mga bata at matanda, recommended pa rin to stay indoors, no? But nice. Other than that, meron bang relationship na, let's say, kasi pag nasa loob ng bahay, mas makapag-relax sila, makapagpahinga sila ng maayos, at least makapag makapag-recharge sila, but at the same time hindi rin sila exposed doon sa mga elements. Yung ganitong sitwasyon, better na mas nakakatulong na ganito yung gawin nila kaysa nasa labas.
1: Apo. Siguro po lalo-lalo na sa ating mga activities na kasi minsan kasi more on leisure activities po yung ginagawa sa labas, no? Mm-hmm. More exercise, mga ganun po. So mas maganda talaga kung pwede, katulad ng uso kasi ngayon yung pickleball, di ba? Parang yun naisip ko eh. Yung pickleball, instead na mayroong, mas maganda po yung closed door. Okay. May mga closed door court naman kasi tayo. Ganon din po sa gym naman, wala namang problem sa gym, di ba? Kasi closed door naman talaga siya. So, mas recommended ko po talaga kung pwede muna sa ngayon, lalo-lalo sa mga affected areas, mas maganda talaga na kung may mga activities, dun po talaga sa closed door na mga buildings.
0: Okay. So, apo, mga practical tips na yun.
1: Apo.
0: Ang sinasabi natin kanina, ang sinasabi siguro ni Doc Pakal is that let's be practical, no? Kung meron tayong mga means of, ang tawag nito, mga means to contribute para mabawasan yung exposure natin sa labas, let it be, no? Kaysa darating na yung panahon na always nasa labas tayo ngayon, tapos na-expose tayo, mas ibang usapin yun kasi minsan kailangan na nating mapakonsulta, punta agad sa doktor. Ito naman libre to, no? Na for now, na kung meron tayong activity sa labas or dating ginagawa natin sa labas and then pwede lang naman siguro na mag-adjust sa loob, then let it be na gawin na lang sa loob. Eh, parang ganito lang, kailangan lang nating mag-adapt, tama daw ka na?
1: Yes po. Oo nga, naisip ko nga rin po kasi sir yung ano, yung mga nag, di ba, sobrang dami po nagja-jog ngayon, no? Mm-hmm. Oo. So, siguro maghingi tayo ng advisory sa EMB talaga kung ano yung mga parang time of the day
0: okay
1: na mas maganda mag-jog. Kasi usually yung exposure na kasi lalo na pag may sinag ng araw, mas marami po yung particles kasi nga, di ba, ang heat is magpagalaw ng ating air.
0: Tama, po. Tama.
1: No? So, mas maganda if ever na may plan mag-jog, mas maganda kung sa gabi.
0: Sa gabi, kasi medyo mas malamig.
1: Yes,
0: no?
1: Po.
0: So, actually, sabi nga nila, tama ba, Doc? No? Kasi minsan, ang difference lang kasi ngayon is wala masyadong ulan. No?
1: Yes.
0: So, ideally, kung kahit meron sanang haze, is nababawasan siya dahil yes, kung merong mga precipitation sa lugar. No?
1: Yes, po.
0: So, since ang kaibahan nun, pag mainit, of course, kumpara natin sa gabi na medyo mas malamig, yung amount ng ano tawag nito, yung particulates is mas malamang, is either magsubsign, parang ganun.
1: Yes po. Mm-hmm.
0: So, importante yun, no? So, yung kanina is medyo ano yun, mga practical tips natin yung Doc, no? Dating dito tayo sa usapin ng medical, no? Meron bang mga symptoms na nakikita natin na medyo seryoso na siya? Na pag nakikita na natin na gano'n na yung may mga na-observe na tayo doon sa mga kasama natin sa bahay, mm-hmm, such as let's say nahihirapan na talagang huminga, nagkakaroon ba ng wheezing and so on, ano yung mga, let's say doon tayo, ano yung mga symptoms na sa tingin natin eto na yung time na kailangan na natin dalhin sa hospital?
1: Gaya na sinabi nyo po, no, na yung hingal talaga yun, okay, po taga pinaka first, lalo na pag yung hingal na may tunog, yun po talaga. Kailangan na po talaga dalhin yun sa hospital. So, usually na nakikita natin siya sa mga taong may asthma and COPD.
0: Okay.
1: Pero pag yun, mga normal lang siya na tao, tapos napapansin natin na ganun, mas maganda po talaga na dalhin na talaga natin siya sa hospital. Then, yung mga pagbago rin po ng color po, yan, isa yan. Kasi yung circulation kasi natin, the more na mas ano tayo, mas dark kasi ang, di ba, ang oxygenated blood, so mas parang darken tayo pag ano, pag may circulation na nangyayari. Pero pag meron na kayo napapansin na medyo fast breather na siya, tapos medyo namumutla, yun po, mas maganda talaga na dalhin na rin siya sa hospital for check-up.
0: Ang ibig sabihin yun, Doc, is yung amount ba ng oxygen doon sa dugo is bumaba na?
1: Opo, yes po, oo. Kasi nga, dahil nga dito, lalo na po sa mga lugar talaga na mataas na po yung exposure.
0: Mm-hmm.
1: So, the more na, kasi dahil nga hindi na masyado nakaka-circulate nga yung ating oxygen-rich na mga na blood. So, mapapalitan po siya ng iba. So, ang mangyayari, mas mamumutla po yung pasyente.
0: Ah, okay.
1: Okay po.
0: May mga

0: check from time to time yung amount ng oxygen saturation, tama ba, Dok?
1: Yes po.
0: Doon sa dugo. Is pwede nating bilhin yung moral lang mata yun, no?
1: Yeah, pulse oximeter.
0: Yeah, it would not cost you around mga, kung hindi ako nagkamali, cash, mga 1,000. Baka meron na mga 1,000.
1: Baka may mas less.
0: Mas less pa nun. So, importante yan. So, yung may medyo, ano tawa, Dok? Ito yung mga medyo seryoso, no? Medyo seryoso siya. Po. Kasi nga, pag may mga, ang tawag nito, may mga paghingal, may mga abbreviations pa tayo dyan ng mga COPDs, no?
1: Yes po.
0: Nakikita natin. So, meron ba tayong mga ano dito, Dok? Parang first aid, let's say first aid management lang na pwedeng gawin sa pasyente before dalhin sa hospital or habang tumatawag pa sila ng rescue or ambulansya?
1: Apo. So, ang naisip po talagang first aid po talaga kasi nga dahil nga bagsak ang oxygen nga sa katawan is oxygenation pa rin talaga.
0: Okay.
1: So pag may mga kay portable oxygen kayo sa katawan before mag-check up, yun, na-oxygen nyo na siya before nyo siyang dalhin sa hospital. And meron din po yung tinatawag nating mga air purifier nga na pwede mo siyang ilagay muna sa isang kwarto na mayroong air purifier para mag-circulate talaga yung air.
0: Dok, ano siya? Let's say, yun yung mga gamit yun, no, na ginagamit sa mga portable na gamit na sinasaksak na lang,
1: yes,
0: diba? Tama ba? No? Kung wala, baka pwede ba na mag-ano na lang? Meron silang mga tanim. Merong mga tanim na ilagay sa loob ng
1: yes, bahay. Yes po, yun po, ayun po.
0: Sige.
1: Po. Maganda po talaga yun na may mga tanim na lalo na yung indoor plants natin. Kasi nga, gaya ng pagkakaalam natin, na sila talaga, nag-absorb sila ng carbon dioxide.
0: Okay.
1: And with the production of oxygen. So, mas maganda po yun kasi mas tumutulong nga sa pag-circulate ng mga
0: so,
1: gases.
0: Ano yun, no? So, ibig sabihin, kung wala pa tayong capacity na bumili nung yung, ang tawag nito?
1: Mga kagamitan.
0: Purifier. Meron akong nabasa dati para oxygenator. Hindi ko lang kung if that's the term na ginagamit nila. So, dito muna tayo sa ano.
1: Yun pa yung pinaka-simpleng ano po pala talaga.
0: Pinaka-madali, no? Yung mga mahilig na mga plantito tsaka mga plantita, yung mga non-toxic na mga tanim ninyo, pwede nating ipasok kasi ano yan, ang tawag nito, Biology 101, yung tanim, naglalabas ng oxygen and then nag-i-intake ng carbon dioxide. So, nakakatulong yan. That's very good. Magandang tingnan yan. Now, Dok, meron bang mga, dito tayo, meron tayong mga kababayan na gumagamit ng inhaler. No? Inhaler. Tapos, I suppose, meron yung mga specific dosage na binibigay ang doktor. No? Ano yung mga advices natin sa kanila ngayon? No? Let's see, may mga chances ba na pwede na i-increase yung dosage or what?
1: So, sa ngayon po kasi, yung ginagawa po kasi ngayon ng haze is, mas mag-i-irritate siya ng ating mga airways talaga. So, kung meron kang inhaler po na prescribe sa'yo na 2 times a day.
0: Mm-hmm.
1: So mas maganda kasi ang iba kasi napapansin ko lang sila pag meron na silang symptoms na nararamdaman.
0: Okay.
1: Oo. So mas maganda po talaga gawin po talaga yung prescribe ng doktor.
0: Okay.
1: Kung two times po talaga. And kung tingin nyo, 'di ba meron kasi minsan sinasabi yan na as needed.
0: Okay.
1: Pag tingin nyo irritable ng airway nyo, pwede nyo naman po dagdagan. Okay po. Pero yung dosage talaga is parang kailangan talaga doon sa specialista.
0: Specialista pa rin.
1: Pa
0: rin, yes, so, importante pa rin yun. Basic yun eh.
1: Mm-hmm.
0: So, pero of course, i-reiterate lang natin yung sinabi kanina ni Dr. Patrick na dapat huwag niyong i-miss. No? Ibig sabihin, kung twice a day tayo kailangan mag-take, dapat twice a day na constant. No?
1: Yes,
0: kasi ang baka naalala lang yung paggamit ng inhaler kapag kailangan na kasi nahihirapan ng huminga na due to asthma.
1: Yes po.
0: Sige. Dok, doon sa mga pasyente or meron tayong makasama sa bahay na meron mga heart condition.
1: Mm-hmm.
0: Let's say, meron mga heart condition. Meron ba itong mga warning signs din na kasi parang yung dalawang usapin ng puso tsaka yung lungs magkapit bahay sila in a way, kung merong epekto yung, let's say, merong problema doon sa pag-oxygenate ng dugo, no, dahil doon siguro probably nahirapan huminga. Meron ba mga warning signs doon sa mga same na patient na meron silang existing na heart condition?
1: Yes po.

0: Yun, may mga mas maglala po talaga yung mga heart condition na ano, na kung may condition talaga, may sakit na taga sa puso. Una sa lahat po, yung BP talaga.
1: Umaakyat.
0: Yeah, oh, umaakyat po yung BP. Then, nagkakaroon po tayo ng heart rhythm disturbances.
1: Ibig sabihin.
0: Oh, yung normal na rhythm natin kasi minsan, mas ano siya, mas bumibilis.
1: Mm-mm.
0: And minsan, yung iba naman, mas bumabagal. So yun, pag may heart rhythm disturbances, yung isipin mo, hindi ka naman ganun before, hindi naman ganito yung heart rhythm mo. Pero ngayon, mas nag-iba. So yun, warning signs na po yun na kailangan talaga magpunta sa doktor. Then, yun po, yung mga ano naman, magpa-advise po talaga, lalong-lalo na po yung may mga history ng heart attack and stroke. Yun po talaga yung kailangan nating tandaan pagdating sa puso or sa cardiovascular na mga problems.
1: Okay. So, ano yun, no? And actually, ano to, Doc, no? Dinidiscuss natin to kasi yung usapin nung respiratory problem is masyadong seryoso.
0: Okay.
1: Usually, ang nangyayari, wala kang sakit, wala kang masyadong sakit, but dahil sa exposure over a period of time, or at the same time, meron ka ng existing, tapos na-trigger siya ulit, no? Kaya importante to kasi nga, ang tawag nito, every now and then, humihinga kasi tayo, di ba? Now, meron bang mga ano, Doc? Let's say na-expose ka, let's say, over a period of time, no? Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan pa. Meron ba siyang long-term effect doon sa atin?
0: Apo. So, gaya ng ano natin, gaya ng sabi ko, nabanggit ko kasi siya kanina, ang long-term effect siguro niya is yung pagdami po kasi ng free radicals sa ating katawan.
1: Okay.
0: Yung free radicals po kasi it will affect yung, syempre, kung mababasa nyo, meron niyang epekto talaga na possible na magkaroon ka ng cancer dahil dyan.
1: Okay.
0: Po. So, yun yung mga naisip kong long-term effect. Yung mga tumor na pwede mangyari dahil dyan sa mga free radicals na dala ng ating his particles.
1: So importante 'yan, no? Kasi kaya nga ano siya eh, na importante pa rin na pinag-usapan 'to kasi nga as mentioned ni doctor, posible na magkakaroon ng long-term effect doon sa atin, no? So importante po 'yun. Now, ngayon kung yung mga ganitong sakit, Doc, no? Meron pa bang ibang sakit na let's say meron kang respiratory problem, posible ba na ma-trigger yung ibang mga sakit? Hindi lang sa ano na, hindi lang yung heart condition.
0: Ma-trigger. Yes po. Maka-trigger talaga siya ng mga...
1: Let's say, meron kang hypertension, tapos nagkaroon ka ng respiratory problem, na-trigger siya. May epekto ba siya?
0: May epekto po talaga. So, possible talaga na may mga bagong sakit na lumabas. So, yan po. Lalo na sa mga, siguro kung hindi lang respiratory and cardiovascular yung pag-usapan natin, lalo na po sa skin.
1: Ah, okay.
0: Apo. So, mayroon tayong mga atopic dermatitis, contact dermatitis na pwedeng mangyari dahil nga dito sa ating tinatawag na haze.
1: So, ibig sabihin, ano lang na yung napag-usapan kasi natin kanina is more internal, no?
0: Yes,
1: or
0: po.
1: Yung mga eyes. Ibig sabihin, kasi nga exposed directly yung balat natin, no? And then madali naman din siguro to i-prevent, no? Baka pwede ba maligo na lang kada ano? Diba?
0: So,
1: kasi kung napa-flash yung sa mata, practical wise, no?
0: Ah, po.
1: Sige. Ibig sabihin, pwede siyang let's say hygiene.
0: Yes po. Lalo na po sa mga yun nga yung problema kasi natin minsan dahil nga sa dinadanas nating El Nino din.
1: Mm-mm.
0: Wala din tayong masyadong tubig.
1: Okay.
0: So, yun yung iba kaysa maghintay ng tubig, hindi na lang naliligo. So, yun po yung kailangan natin tandaan sa event na nararanasan natin ngayon. Na dapat talaga maligo po talaga.
1: Okay, sige. Pero kung mahanapan ng paraan, no? Mahanapan ng paraan. Doon pa rin, at actually, ang minimension always from a DRM standpoint, kasi Doc, importante pa rin yung prevention. No?
0: Yes,
1: kasi nga, yung prevention, most of the time, libre yan eh. Diba? Mm-hmm. Libre siya. No? Let's say, sa loob ka lang ng bahay, let's say, hindi ka muna gumala, nasa loob ka ng bahay, walang bayad dyan. Of course, manood ka lang ng TV, gawa ng assignment, and so on. No? And then, kung maligo ka, pwede rin siya. Of course, kung meron na kayong mga mask, okay? Usually, ang recommendation niyan ngayon is kung habang wala pa, pwede nang bumili. No? Kasi anytime, pwede siyang magamit.
0: Yes po.
1: Ah, sige. Doc, for ano, for this case, no? Baka meron tayong ano ba? Tapos tapusin ano to? For this subject ngayon, siguro bigyan natin ng emphasis yung mga bata kasi yung concern natin always lalo na yung mga bata at saka matatanda, no? But at the same time yung mga ano, yung mga kababayan natin na walang choice kasi of course yung mga nagtatrabaho sa daan natin, no? Kasi let's say construction, importante yan. Yung mga drivers natin, no? So generally yung mga ganitong mga para to demographics ng population kasi silang exposed, sila yung madaling tamaan, no? Anong pwede nating maipayo sa kanila?
0: So ang ano po talaga dyan, sir, is wearing of PPEs pa rin talaga.
1: Okay.
0: Oo. PPE sa syempre to protect our respiratory system, mask talaga tayo. And to protect our eyes, dapat talaga may either goggles or eyeglasses kung pwede.
1: Mm-hmm.
0: Then sa skin naman, magsuot po tayo ng mga maluluwag na mahahaba na mga damit. So yun po, yun yung advice ko talaga sa kanila. Kasi nga, yun nga, protect mo yung eyes, yung respiratory system, and yung skin po talaga.
1: Sige. Ang ano lang natin sa kanila, kailangan, yung na-mention yung kanina, kailangan na talaga natin mag-adapt, no? Kailangan natin mag-adjust. Kung baga ano yan eh, dati, hindi ka komportable mag-drive nung sasakin kapag hindi naka-seatbelt. Eventually, kapag nasanay ka, kasi nga na-appreciate mo yung benefit kapag na-aksidente ka, tapos naka-seatbelt ka, na-protectionan mo yung sarili mo, ganun yun. Ngayon naman, yung iba, lalo na mga concern natin nung pandemic, minsan yung iba, hindi sila komportable pag nakasuot ng mask.
0: Yes,
1: no? But, wala tayong choice eh. Wala tayong choice. No? Baka pwede na, tawag nito, yung mga estudyante natin, papunta ng school with Dumas. Actually, nag-coordinate tayo with DepEd, no? Kahapon, kung ba may mga policies ba sa loob ng school. So, yun probably yung mga ilan sa mga concerns na kailangan din natin i-follow up. Anyway, Doc, wala naman din tayong oras. Any parting message, no? Doon sa ating mga kababayan, lalo na ngayon na meron tayong mga challenges even banta dahil doon sa occurrences ng haze incidents. Hindi lamang sa Cotabato province, but generally buong Pilipinas.
0: So, siguro, gaya na sabi natin, sinasabi ni Sir Abril, o sinasabi namin kanina, prevention is better than cure pa rin. So, pag may mga hindi naman importante po na mga lakad talaga, so mas maganda kung magstay talaga indoor lang muna. Lalo na po sa mga areas na may nakikita na po ng mga haze. So, yun po, wearing of PPEs and hydration. Yun po talaga ang importante na pwede natin gawin to avoid the complications na gawa nga nito mga haze event natin.
1: Sige. Doc, salamat kayo. No? Thank you. Ang narinig po ninyo mga kababayan is si Doc Patrick Pakal, ang ating rural health physician sa province of Cotabato, no, sa ilalim ng Integrated Provincial Health Office. Shout out sa kanyang boss, no, si Dr. Eva Rebaya, atin ring membro ng Provincial DRM Council, at sa lahat po ng mga ating mga bayani ng mga health workers, no. Sila yung mga nasa hospital, sila yung mga personnel natin na in charge for immunization, disease surveillance, iba't ibang mga programs, both preventive and curative. Okay. Yung curative naman is yung mga nasa hospitals natin. No? Mga kababayan, yung program na pinag-uusapan natin ngayon is actually bindigin namin ng DIN kasi nga seryoso ang provincial government of Cotabato, no? Seryoso kayo ang atong provincial governor, no? Si Ma'am Lala, diha sa kining paghatag o kining tutok sa kining hisgutanan tungod kay seryoso man pud ang topic nga hisgutanan sa mahimong ni epekto ni ini. But mao pud atong ginaingon nga ginaawhag nato ang kining participation, ginaawhag nato ang kanang involvement sa tanan kay kining ato ang mga impormasyon na ginahatag sa Bisaya pa medyo kawang ni, no, tungod kay importante nga kanang atong mga dunggan na natay na dunggan na tama na impormasyon, probably kinahanglanon na i-take pud nato atong part, no, katong ato ang ginamention kaganina ni Doc Patrick, mga ano yan, most of the time wala tayong mga bayad, kuna may mga gastuhonon ginagmay lang. Ginaingon nato always, Doc, nga kini na mga butang is investment ni siya, no, dili ni siya gasto, but pasabot kung naaman tayo ni palit og face mask sa atong balay, mo tatong ginengon nga nay uban ani, dali lang kay mo palit og ilimnon nga makahubog. Pero yes, kung mo palit gani og gamit para sa ato ang pamilya, panalagsa mo ra daw kanabita medyo bugat pa siya, no? So meaning kung mo palit og mga face masks, no? Mo palit ba ta og mga gamit para sa protection, gamit ta og katong para sa atong mga mata, kani siya dili ni siya gasto, no? Kani kaning gina-articulate lang nato na kini siya og sa ato pa nagasto ta, pero dili ni nag kanang nawala lang, no? But pasabot, yes, nag-invest actually nga na ay maadto para sa kaayuhan sa atong pamilya. In fact, nag-recommend ta, no? Kung kada pamilya na amoy dihay face mask, naamoy, kung naamoy mga pulse oximeter, naamoy BP, kaning ato ang sphygmomanometer, no? Mag-check sa ato ang mga blood pressures, vital signs, no? Importante ni siya. First aid kit, no? Na sa ato mga balay. So, kini siya mga butang mga kaigsuunan, dili ni siya actually gasto. Okay? Kini siya mga investment nato ni sama sa pagpalit og sudan, pagpalit og kanang healthy nga mga pagkaon, sama pagpalit og mga vitamins, no? Pagpalit og mga gamit para sa kaayuhan sa pamilya. So kini siya na mga butang para ma-address og naatay mga makuha para sa atong pamilya, kasi ang atong ginaingon is kani mas maayo pa na naamoy gamit pero dili nyo gi kinahanglan kaysa kinahanglano na ninyo tapos only to find out wala dai moy gamit, no? Ang makabenepisyo ani dili lang inyong pamilya, makabenepisyo ninyong silingan, makabenepisyo ang inyong mga bisita, no? So kini siya na investment, nindot siya tungod kay nganuman para man sa kaayuhan sa atong panlawas, para ni sa kaayuhan sa ato ang kanabitong paano ba yun? Naki peace of mind mo mo guning dili mabayaran kanabitong kanang kabalo ka nga kung posible na masamad. Kabalo ka nga, naan gihapon kayo makuha kasi naman kay first aid sa balay. Okay? Kung naa kay sakit, naa kay mga over-the-counter medicine sa imuhang balay, kampante ka actually. Tungod kay in case na ay nagsakit ang tiya, na ay gikalibangan, na ay nalipong, na ay allergies, na dahin tayo makuha. E gani mga kaigsuunan, dili niya mabayaran, no? Mabayaran man mo ng uban ng mga gastuhan, pero pag naa kay peace of mind, tungod kay kabalo ka nga, nag-invest ka o butang para sa atong katawhan, kini siya long term ang iyang epekto niini. Okay? Sa laing bahin mga kaigsuunan, ato ang balikan ng ato ang kining ato ang meteorological dry conditions or dry spell or drought assessment outlook for September, no? Actually bago kini ang ato ang by end sa September actually ang ato ang sa tibuok Mindanao na ay tatlo actually nga na ay dry condition, no? Mahibalagi na explain lang nato dai nga kaning ang epekto sa kung naa kitay mga drought outlook actually tulo ni siya, no? Na ay ginatawag na kining dry condition na ay dry spell ug na ay drought. Okay, brought kini sa kanang nakuhaan ang amount of precipitation sa atong lugar. Pag moingon ta karon og dry condition, duha ni kabulan nga sunod-sunod nga below normal or 21% to 60% ang reduction from average sa rainfall conditions sa atong sa ato ang lugar. Kapag nag-dry spell, duha pud ni siya, tulo ka consecutive months nga sunod-sunod or duha ka consecutive months pero way below normal. Okay? So kung near norm below normal, 21 to 61% reduction na siya. Okay? Pag mag near normal magunta mo itong mga 81 to 120%, but pasabot, mas dagan ang tubig ato, pero tungod kay El Nino man takaroon. So atong ginatanaw din ni katong below normal o katong way below normal condition. Pag nag-drought na punta, kini medyo lala na siya, no? Tungod kay tulo ka bulan na nga tulo ka consecutive na bulan, but pasabot, sunod-sunod siya, nga way below normal, but pasabot, na ay less than 60% reduction from average, no? Katong pag-ulan. Or, lima kabulan nga sunod-sunod na below normal or na ay 20-60% ka reduction. But pasabot, ang gina-consider ani permanente is katong amount of precipitation nga nagasunod-sunod for na bulan for a certain period ug ang ikaduha katong percentage nga gibaba sa mga pag-ulan. By end of September, ginatan-aw pinaagi sa dato sa PAGASA nga makasinati og dry condition makaigsuunan kay ang Davao del Sur, Davao Occidental ug ang Sarangani. Okay? By end of October, ang Mindanao walay dry condition, walay dry spell o walay drought base sa ilang outlook. Kay ang maapektuhan ni ini ang area sa Luzon, no? Ang giigo actually ani nga drought is naa sa Camarines Sur, okay? By end sa November, ang maigo sa Mindanao for dry condition kay ang Basilan, Camiguin, Davao Oriental, Dinagat, walay appeal ang Cotabato province pa. Okay? But pag abot na nato karon og December this year, mostly sa Mindanao ang makasinati, no? Silingan nato ng mga lugar, Bukidnon, ato ang lugar, Davao del Sur, Lanao del Sur, no? Mga silingan na to, Maguindanao del Norte o Maguindanao del Sur, Sarangani, na kini sa South Cotabato, even ang South Cotabato, no, will be having dry condition by end of kining December, no? And then by end of February, mag-aggravate kini into dry spell. Katong na-mention ako kaganina nga pila ka mga silingan na to na mga probinsya, no? Inubanan sa Bukidnon, Camiguin, Cotabato, Davao de Oro, Lanao del Sur and del Norte, Maguindanao, even ang sa pa ba diri Sultan Kudarat, no? And even ang Misamis Oriental, kay kini mga sikbit magud natin eh. Ang mga duol sa tuad diri kanang let's say pag magtok tag Bukidnon, kanang duol sa Carmen, Lanao del Sur, kanang duol pod sa Banisilan, kanang Wao, no? Of course katong diri sa atong pikas na part, silingan nato na Sultan Kudarat ug ang atong Maguindanao areas, no? Mga silingan nato ni siya. Ug kini magpadayon ni siya by end of February, no? By end of February ang kung asa katong ato ang dry spell, no? Nga posibleng mahitabo siya. So mao ni mga pipila nga gina-announce nato always. In fact, as early as March sa una ginatagaan ninyo pagtagad, no? Katong atong radio program information dissemination, kini ang ginatutukan nato ano within katong last month o karon nga mga bulan o succeeding months para makahatag ka nato og giya katong mga makahatag kitang mga guidance, no? Mga interventions na pwede gamiton. Kay para magiyahan kita lalo na kining epekto sa pagbaba sa amount of precipitation dinhi sa ato ang lugar. Actually ginapaabot nato karon mga kaigsuunan kining ato ang weekly weather outlook, no? Ginapaabot nato for now before unta alas 12 mo gawas kini pero hantud wala karon kay wala pa man. But anyway, kung maka-access kamo sa website sa DOST Pag-asa, no? Pwede ninyo ni matan-aw na ani din hitanan ang isgutanan sa weekly weather outlook, daily outlook, kanang mga ato mga climate monitoring na gagawas ni dinhi, no? Na ani mga data diri tan-aw ninyo katong mga 10-day forecast kung naabay mga pag-ulan, no? E pwede nato siya matan-aw diri. Now, kini siya ang regularly gina-announce, no? Tungod kay kinahanglanon usab nato mag-adapt, no? We need to make some adjustments dito sa in fact gikaliwatan sa atong bisita sa Office of the Provincial Agriculturist last time, no? Na naay mga pamaagi pud actually para kanabitong tungod sa kaning baba nga pag-ulan, no, makapangita og mga pamaagi og adjustments, no, katong klase sa mga binhi, kadto sa dapat magtanom, nakabay mga dili na magmonocropping, no, na mga mag-enter crop and so on and so forth, no. Kining mga pipila ka mga butang ato ang ginahisgutanan within last week og of course kanang mga sunod-sunod na mga semana. Utruhon nato makaigsuuna, no, ato lang i-wrap up katong hisgutan nato kaganina nga haze, no, kato atong mga makita nyo na mga aso-aso di sa gawa, sakit sa mata tungod sa sunog sa Indonesia. Seryoso kini o makaapekto kini sa atong paglawas, no, hatag kini mga pag-ubo, irritation sa ilong, no, problema sa paginhawa, natay mga tanong mag-aggravate ang atong asthma, no. So mo nito mga tanawulon, question is nabatay pwede mahimo na katong gi-explain kaganina ni Doc Patrick, no, mga prevention measures na pwede nato himuon. Ang uban ni ini walay gasto, kinahanglanon lang ginato mag-adapt. Sige, mga kaigsuunan, wala naman kitay oras, no? Hantod sa sunod higayon, amo mong hagiton permanente gikan alas 11 hantod alas 12 dinhi sa Joy FM sa Kidapawan o sa DXMA, nakasimulcast kita sa Paco, no? Sa kanang Midsayap, Cotabato. Kining atong programa, ang Bantay Kalamidad sa Gibuhay sa Puso ng Serbisyong Totoo. Kini ang inyong host, si Abril M. Espadera sa Provincial DRRM Office na Gaingon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, mga kaigsuunan. Hangtod sa sunod higayon, maayong udto ka natong tanan.
2: At inyo pong napakinggan ang isang oras na programang Bantay Kalamidad sa Gibuhay sa Puso ng Serbisyong Totoo. Hanggang sa muli, maraming salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Kailangan mo ba ng dekalidad na pag-iimprenta, mga gamit sa paaralan at mga mahahalagang gamit sa opisina? Huwag nang mangamba dahil andito na ang Sir Thomas Prince School and Office Supplies. Services offered: blue printing, digital blue printing, document printing, large-scale photocopy, large-scale scanning, white printing, ID lamination, photocopy, scanning, and engineering supplies. Sila ay matatagpuan sa Joselina Building, Dato Ingcal Street, Kinapawan City. Pwede silang tawagan sa cellphone number 0909-405-1362. Sir Thomas Prince School and Office Supplies, where everything you need is right here.
4: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa Flow Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapa sa RCBC og East West Bank ug matawagan sa 0645726151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man good me, mukha na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
3: O saan ipatik niyo sa iya?
2: Ganado, niya pagkakuman, dito tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni Salah, was pre. Aray, sana nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipaladi ni tawala niya hindi naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap o ya kaya pagkabuntag yan to ala ko na ara tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kayong pasalamat ni Marini mo yan nadiligan ng bulat ba.
0: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
7: Mang, hapit na ang birthday sa itong bunso. Ano sa may plano na to, Ani?
8: Ugani pang malitsyon siguro ta. Pero mag-order na lang taanig litsyon package kay para dili na tamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
7: Naisikat ka ron nag-offer ang litsyon package diri sa Kidapawan ba nga barato ra o legit?
8: Asa man nadapit pang? Ugong sa'y pangalan?
7: Miam's Litsyon and Food Packages. Ilang location, Cruising Balindog, pasulod San Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga litsyon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong litsyon, ug napod sila'y karinderya na nai-display lahi-lahing sudan, tagadlaw.
8: Ay, oo, kabalo ko, ana. Kay si Maritelma, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon kay nag-invite sila ng utana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
7: Wala, lagi ko ni mo gidala. Nangasay di ay kailang Maritelma.
8: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang litsyon, wala na ko kahinom-nom ni mo.
4: Miam's Litsyon and Food Packages.

0: Hello, hello, hello. Kaninyong tanan mga higala, maayo ba ang adlaw nato karon? Ani ano usab si Mami Joy o manausab kita sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan kun Yaki. Ang atong programa gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tagahimo sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule. Kining mao ang mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Daghang mga tao, mga higala, nga ang makasinati kini og constipation kun sa binisaya ginatubol. Karon masabtan na gyud naton sa manang constipation, magsakit ang tiyan, adtog CR pabalik-balik pero walay mogula. Sorry sa mga nagakaon, mao na ang ginatawag sa Bisaya ay saba nga tubol. Dili maayo ang pamati sa usa ka tawo kung pila ka adlaw na siya, dili makapagawa sa iyang hugaw. O kung mugawas man gani, perteng gahia og sakit iotong unya labaw sa tanan, nalanggyod mga higala. Sigun sa mga pagtuon, kung pila na kini kaadlaw dili mapagawas, makonsidera na kini nga constipated ang usa ka tawo. Unsa may hinong dani ini? Ang mga kasagaran makasinati niini ang mga dili pala inom og tubig, dili pala kaon og mga kalanonon nga taas ang fiber. Kung sa physical activities, kung magpupo ka na, ginapugnan nga mugawas ang hugaw, labi na kung nagabiyahe o kasi aron ka na, pugna na nimo kay gadali lagi. So mao na ang hinungdan. Aron mawagtang kini mga higala, unsay angayan nga himuon? Siyempre, kaon og mga pagkaon nga taas ang fiber sama sa gulay og mga prutas. Inom daghang tubig. Ayaw pugni nga mugawas ang hugaw mga higala. Atong timan-an nga ang tanang nagagawas sa atong lawas, hugaw ka na. Mauna ang gikinahanglan nga makagawas gyud na sila. Kung mabati mo ingon ana mga higala, kuha dayon og duha ka Yaki capsule, usa ka baso sa dako nga maligamgam nga tubig kanang init nga igo ra makaya ninyo, inuman na di bawa pay 30 minutos makaingong kag tinuod gyud ay. Og syempre ayaw kalimtigayod nga katulo sa usa ka adlaw kita magainom kung wala tay ginabati. Ang Yaki Herbal Capsule makatabang gayod ka na kanato mga higala. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, dunay taas nga content sa spirulina, luyang dilaw, uban ang lain pang mga epektibong mga herbal plants nga makatabang sa bowel function. Dunay taas nga antioxidant, antiviral, phytonutrients properties ang Yaki Herbal Capsule. Busa, tumara kini makatulo sa matag adlaw kay dili lang constipation ang mawagtang, apil na ang lain pang mga balatian. Tungod ni ini mga higala, ani ana usab. Mag-aawhag na usab kami kaninyo nga magpadala kamo og mensahe sa cell number 09-28-67-67031 kung aduna kamo yung mga pangutana bahil sa inyong ginabati sa inyong lawas o di baka mga kasinatian sa mga produkto sa Yaki. Munang hinungdan nga ani ana usab si Kuya Loy, ipabati na pod kaninyo kaning mga mensahe sa mga tao nga permi na nga nagagamit sa ato ang produkto.
1: Mami Joy, sa mga na-text sa ato nga text line, text gikan sa cell number 09-20-515-2617. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto kay ang akong Danlac hubag kaayo. Ako lang gihaplasan sa Yaki Oil Liniment og nitumarpog kog Yaki Herbal Capsule. Dali ra kay naulian, salamat jud kaayo. Si Dandan Lamis din ni Kuya sa Cebu sa Matanao, Davao del Sur. Text usab gikan sa cell number 09433420750. Kuya Loy og Mami Joy, makapaubos ba ang Yaki Herbal Capsule og dugo? Taas magud akong dugo, Kuya. Alang sa itong texter 0750, ang Yaki Herbal Capsule makatabang aron mukunhod ang blood pressure. Ginanormalize sa bawang luyang dilaw o uban pa mga sagol sa Yaki Herbal Capsule ang blood pressure. Apan, importante usab nga likayan imo ang mga makaon o mga ilimnon nga makapasaka sa blood pressure sama sa tambok, kana, taas kolesterol, parat, sobrakatamis o uban pa. Ang pag-inom sa Yaki Herbal Capsule, apilan og healthy lifestyle, regular exercise, siguradong mulamig yun ang imong pamati o kanunay kang lagsig, okay? Text usab gikan sa cell number 0910771256. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Oil. Kay akong baby ba naa siya buog sdunggan. Ako lang gi haplasan sa Yaki Oil og gibutangan ako og oil ang cotton. Moya akong gilimpyo dito kuya na wala gyud kaayo. Salamat sa inyong produkto. Mao kato ang text gikan sa 1256. Wana kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Maraming maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

6 na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Napakainit ng hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? O, gingon man ang tanang mga ka-joiners nato sa Pangil Bay, Samis-Samis Occidental, o sa tanang mga lugar nga maabot sa maong istasyon, ang 87.7 na Joy FM. Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners nga mga Muslim. O, hello po. Good afternoon sa ato ang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur. O, ingon man sa kinatibungang probinsya sa Davao Oriental. Ang mga nagasunod sa Joy FM Katiel, Caraga, o ingon man ang San Isidro. Siyempre, din sa 102.3, mga ka-joiners, din sa North Cotabato, Abotag, Cagayan, o ingon man sa nagkalain-lain ng mga lugar. Sa tanang nakapaminaw karon, din sa Joy FM, sa ato ang mga radio stations sa Joy FM, daghan kaayong salamat. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na po at sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy, alauna hanggang alas 2 po ng hapon at alas 2 hanggang alas 3 si Pomelo Joy. Pauban nato sa Davao Oriental si Danda Landan o ingon man si Louis Simon. Padayon ang ato ang Colonex diya sa Barangay San Antonio. At ang kilikin na po ninyo, yung kantong na ay mga plano diha nga magpa-Colonex, mga ka-joiners, no? Kay ka ng Colonex, ako kaing tabang sa atoa, labi na kung constipated ka, malimpyo ang ato ang tinai. Katong pila nakatuig ng mga pagkaon nga nagbato na. Sulod sa ato ang tinai, habuaon ka na siya mga ka-joiners. Huwag mo nang hinungdan nga nagakasakit ang tao tungod sa kargado ang ato ang tinai o gat sa mga pagkaon nga wala naggawas. So, pahimuslin ninyo kay hapit na pod nga ma-schedule na pod ang ato ang doktor, no? Kay kung ingon ana lang man wala may daghan ka wala man daghan nga nagapakolonics diha, mahimong schedule na lang na adto siya Kidapawan City, adto siya Takurong, and then mo balik diha. Sayang kaayo ang higayon. So busa kadtong gusto magpakolonics diha sa Davao Oriental, diha sa Barangay San Antonio Caraga. Na adiha ang ato ang Colonex. At timan ang inyong mga panglawas mga ka-joiners o inubanan sa ato ang Yaki products mga ka-joiners, ha? Labi na sa mga mami nga dapat nakapagkidi Yaki vitamins na po si baby. Ito na po ang unang awitin natin mga ka-joiners para po sa ating lahat.

0: 13 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna na nga po, nasa unang bahagi po tayo ng ating programa, Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, malaya po kayo magpadala ng inyong mga mensahe o di kayo magpagawa sa inyong gibate at itong istoryahan, unsa man na, o sa inyong mga greetings. Kaya thank you for watching kay James Jola. Good afternoon daw Mami Joy, pakiplay ng song Sigurado. Naning gawas ang ato ang Pomelo Joy. Igod na makasiguro ani o na ay sigurado siya nga file nga kanta. Marcher Hosto Mapando, hello. Thank you for watching. Saliling Jovi, maayong hapon. Salvador Masangay Sumating, Mami, good afternoon. Sigurado daw nga song, nag-request. Naataana? Okay. Salvador Masangay Sumating, Mami, good afternoon, Mami. Shout out Sitio Batiano, Sumating Masangay Tumangkong Family, watching from Metro Manila. Thank you po, Mami. And also, Kabunag Tilakan. Hello, kumusta? Salamat kaayo, di ko makalimot sa imuha Kabunag. Oo, very accommodating kaayo. Maayo kaayo mo tagad ning bataan ni. Oo, kanang kada mo uli iko, unta, maghandom ko nga makita ta ka, ha? Daghang kaing salamat sa pagpangumusta. Saliling Jovi, Libungan North Cotabato, salamat kaayo. Thank you for watching, Jovi. Maribet da Dole. Good afternoon, Mami Joy. Greet na ako, Tata da Dole. Og Osing, Osting, Minaw Mikaron, salamat. Listening always ng Kimalok Libertad Misamis. And God bless. Charlie Aliaga. Thank you for watching. Nor Sambitol. Assalamualaikum, Mami. Waalaikumsalam. Pa-shoutout po sa Family Lakungan from Tunggol, Sambitol, from Layog, Lagungan. And Family Eddie Nidal. Watching from Talapas, Dato Montawala. Thanks po, Mami. We love you. Thank you, kaayo. And also from Nida Akan Sakandal, Mami, mainit ang panahon. Tama, gyud. So, ingat-ingat po tayo, ha? Yung mga kuryente ninyo, yung mga spark-spark, no? Labi na kung sobrang init. Ngayon nga, no? Lalo na yung mga function, daghang mo reklamo, labi na katong tag 200 katao, o niya ang function, gipilit lang, dapat 100 lang ang, ano, capacity o niya pugson nga 150, ayo gyud mo reklamo ha, kay maulang na ang kapasidad, dugangan pa nga perting inita sa panahon gyud karon, grabe gyud ka init, so normal lang nga maog gyud na ang bation, so angay-angay lang ta no, kay kana nga mga problema that is actually beyond our control. CJD1, good afternoon po Mami Joy. Greet mo lang po ang Family Pitilo, Kuya B-Boy, Papang Onyok, Mamang Diday, at si Sasi. Salamat Mami sa pagbasa, pa-request ako ng song Tahanan. And also, Mila Villaluz Bernardino, hello Mami Joy, maayong udto, watching from Mega Market ng Matalam, Cotabato, TY po. And from Marlon Salmoren, Samon. Mami Joy, paki-shoutout sa ako ang palanggang anak, si Melissa Gabriel, ug iya amiga na si Bati Veron, nga wala pa na nga tulog, paminaw sa imo, Mami. Merlin Agimod, Mami, pa-shoutout me, diri, watching from Butay. And also from Jim Aquizon Vergara, good afternoon, watching from Pigkawayan. Ayan, maing hapon sa mga taga-Pigkawayan. Kimod Lagungan Sayawan Vlog, good afternoon Mami Joy, greet lang na ako ang taga-Butay, greetings coming from Roski Lagungan Sayawan, salamat po. Cheryl Agustin, shout out po sa Lasar Residence ng Upper Paatan. Ellen sa mga ing Iligan Agbot, thank you for watching. Marvin Bilono, watching from Barangay Inog og Biket North Cotabato. Robichel Madanlo, afternoon po. Shout out kang Papang Litoy naga Ingkuday. Sana all init manggod ang panahon, no? Sud kaayo ka ng mga outdoor nato nga trabaho. Grabe ka init gyud. Ampi kita kanunay, ang tubig dili kalimtan. No? Madam Masumpad, Mami. Ang God PM, shout out na ako ang bayaw din ha sa Pantuyan, Caraga, si Honorable Edwin Masumpad. og dito sa Barangay Pichon, shout out pod nako akong ugangan si Bernardino Masumpad og Ador Masumpad. Wa man naapil si Naknak dere, si Honorable Raman. Og sa among punong barangay na si Honorable okay. Eva Espinosa, shout out mami from Jensen, sa Liling Jovi, mami, ang yaki nga sabon makawala og milasma. Oh, basta permanente ang paggamit ana, no, Jovi. Salamat. Sana hey Joe. Shout out mami from Bacoor, Cavite, Manila. Salamat po mami. John Lee Benito, shout out diri sa Langgawisan mami. Sa Benito og Magtana at Ambasan family. Di Joe Mapangal, mami good afternoon po. Pa-shout out naman po sa aking kasama dito sa Pier 15, Manila. Pier 15 siguro ni. Si Carding Tantong na dalawa lang kami. Rovichel Madanlo, shout out yang kuya pati na yasakitan ng iinom lang og tubig ang sakit sa ulo tapos matulog tungod na sa kainit sa panahon. Jihad Sabdula Kaladiapon, good afternoon po mami, watching from Pagalungan, Maguindanao. Chris Usman, mami from Midsayap, North Cotabato, greet ko lang po ang family Jampan at family Tino at Usman family ng Sityo Saf. Greetings from Midsayap, North Cotabato. Para sa ato ang mga ka-joiners diha sa Libungan, Midsayap, Pigkawayan, pwede pakibalita nga naatay 102.3 Joy FM. Kung naa sila yung mga radyo, diha na nila tunong sa 102.3 ug naamoy mga cellphone mag-live. Ha? Daghan kaayong salamat. Ug kusog kaayo atong mga produktong yaki diha sa o dinhi sa North Cotabato, diha sa Midsayap, Pigkawayan, Libungan, kusog kaayo to ang mga produkto diha. Salamat kaayo mga ka-joiner sa inyong pagsalig sa ato ang mga product, no? Kaya nakasiguro mang yun ta na makatabang yun na sa inyo, ha? ER Mutya, good noon mami, watching from Uzamis, request po ako ng song Hain ang Utlanan. Salamat po, taas kaayo. Murag walay trabaho ning mga people karon kay grabe ang mga mensahe nga napadala. 21 minutes na po makaraan ang alauna. Siyempre, magbasa na taog suwat mga ka-joiners kay mahot dan tag oras. Matod pa, dear Mami Joy. Magandang hapon po, Mami. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Amera. Malapit na ako mag-senior citizen, Mami. At ang asawa kong si Daniel. Isa lang po ang ibiniyaya sa amin na anak. At ito ay isang lalaki. Nakapagtapos na po siya sa kanyang pag-aaral. Late na po kasi kaming nag-asawa, kaya yun, isa lang po ang nabuo. Gustong-gusto ko po na magkaroon ng anak na babae. Hindi naman sa pagmamayabang, may kaya naman po ang asawa ko, may kaya naman namin bumuhay ng maraming bata. Maraming paraan ang sinubukan namin. Pero hindi po kami nagtatagumpay. Dahil sa alam ng mister ko na gustong-gusto ko talaga magkaroon ng anak na babae. Sabi niya sa akin, ba't hindi tayo pumunta sa ampunan? Maghanap tayo ng batang babae. Sabi ko, tama, no? Sa bahay ampunan tayo. Hanapin natin yung magandang bata. Gusto ko yung mga nasa 2 years old na. Kasi makikita mo na talaga yung itsura niya. Unang punta namin, Mami, wala po akong napili. At isa pa, hindi pa talaga buo ang aking loob para mag-ampon. Iniisip ko kasi baka paglaki, maging problema ko lang. Tapos palalakihin mo. Kaya sabi ko sa husband ko that time, wag muna siguro. At yun ang nangyari. Pagkatapos nun, lumipas ang 4 na buwan kung hindi ako nagkakamali. Ako na mismo ang nagsabi sa husband ko na, mahal, baka pwedeng pumunta tayo sa ibang ampunan. Pagdating namin doon, tamang-tama na may isang madre na may kasakasamang bata na nasa mga 2 or 2.5 years old. Maputi, matangkad na bata, makinis, at pagkakita niya sa amin, nag-smile. Napakagandang bata. Akalain mong tumakbo ako, mami. Para sabihin, sister, pwede ko siyang mahawakan. Kinarga ko po talaga yung bata. At yung bata, okay lang siya. Tinanong ko anong pangalan, sumagot. Yun pa wala, paborito rin ng mga madre. Pagkatapos nun, pinapasok kami ng madre. Tinawag yung superior nila. At doon nag-usap kami. Tinanong kami kung ano ang sadya namin. Sabi ko, gusto sana namin mag-ampon ng bata, sister. At yung batang nakasalubong ko, ayun. Yung daladala nung isang sister, yun ang gusto ko. Maya-maya nakita kong tumutulo ang luha ng superior nila. Sabi ko, bakit po, sister? Sabi niya, paboritong paborito yan ng madre, yung nagdadala-dala sa kanya. Alam mo bang, pinatutulog talaga muna yan bago siya natutulog. Mahal na mahal niya yan, pero wala man kami sa kapasidad para mag-ampon. Sige. Tinawag niya yung bata at saka yung madre. Nagulat pa nga yung madre nung sabihin ng superior na yun ang bata na gusto kong amponin. Ang tagal hindi makapagsalita yung madre. Agad-agad kinarga niya yung baby. Sabi niya, baby, gusto mo ba magkaroon ng mommy at saka daddy? Yung love ka nila. Sumagot naman yung bata na, opo, sister. Talaga ka? Paano kami? Sabi mo naman ng bata. Magbisita lang kami dito. Doon pa lang, halos maiyak-iyak ako sa tuwa. Mabait yung bata. Marunong sumagot. Palibhasa dahil paborito siguro ng madre. Natuturuan talaga ng mabuti. At lagi niyang daladala. Iniikot-ikot. At pagkatapos noon, kinausap ko yung baby. Tinanong ko, anong pangalan mo? Sagot naman niya sa akin, Lenny. Sabi ko, wow, ang ganda ng pangalan mo. Nagsmile lang siya, mami. Talagang, bago ko kami umalis, nag-donate ang husband ko. Binigay sa superior. At agad-agad, kinuha yung mga documents para sa yung mga adoption documents. At hindi talaga kami umalis. Na hindi natapos yun. Pero sabi ng sister, huwag nyo isama ka agad ngayon. Bigyan nyo pa kami ng ilang araw. Ihahanda namin siya. Lalo na't maraming mga bata na nandito rin. At maraming bata doon na naghahangad na magkaroon ng mga magulang. At dahil doon, sabi ko, sige sister, sa araw ng pagkuha ko sa kanya, kung kailan, magpa-party po tayo para malaman ang lahat ng mga bata
1: na magkakaroon na ng parents. Itong isang kasama nila. Kaya ang tawag ko sa kanya, Len-Len. Sa madaling sabi, Mami, magpa-party ako. May mga regalo ang lahat ng mga bata. At talagang maluwag sa kalooban ng bata na sumama sa amin. Marahil magaan din ang loob niya. That time, yung anak kong lalaki na nag-iisa ay grade 6 na. Samantala si Linlin magtatatlong taon pa lang. Nakita kong sabik din yung anak ko na magkaroon ng kapatid. Kaya nung pinakilala namin, sabi niya ay may baby sister na ako. Paboritong paborito niya yung bata. Tuwing umaalis pag uwi may pasalubong kahit maliit na bagay. Kaya nakita namin na napakalapit nila sa isa't isa. Hanggang sa lumalaki na yung bata. Nasa high school na noon yung anak ko. At nag-aaral na rin si Len-Len. Hanggang sa nagtapos na sa college yung anak ko. At nag-high school na rin si Len-Len. Magdalaga na. Madalas tinutukso ko yung anak kong lalaki. May stable job ka na anak. Bakit hanggang ngayon wala ka pang girlfriend na ipinakilala? At yung adopted ko naman na si Len-Len, lumaki na napakagandang bata. Long hair, maputi, makinis, long-legged, talagang pang-beauty contest. Slim, maganda po talaga yung bata. Proud na proud kami sa kanya. At ayaw na ayaw kung may magsasabing ampun siya. Hindi nagkakalayo ang itsura nila ang anak kong lalaki. Hanggang sa nagtapos ng college si Len-Len, wala pa rin girlfriend yung anak ko. Minsan, sa sobrang napakalapit nila sa isa't isa, natutulog sila sa kwarto namin. Kaya minsan yung husband ko, nasa baba na lang ng kama. Tatlo naman kami ang nasa kama. Hanggang sa isang araw, Mami, hindi ko akalain na ang dalawang bata may lihim pala na gusto sa isa't isa. Dahil may manliligaw po yung Len-Len ko. Kasama niya sa trabaho. Inabutan kong nag-a-argue ang dalawa. Kasi nagkukwento si Len-Len sa kuya niya na may manliligaw daw siya. Sabi naman ng kuya niya, hindi ka dapat magpaligaw. Dahil ako nga wala pa akong girlfriend. Sumagot naman yung Len-Len ko, magkaiba naman tayo kuya. Ako gusto ko na magka-boyfriend. Tapos na ako sa pag-aaral, may trabaho na rin ako. Sigurado namang hindi magagalit si Mami at saka si Daddy. And besides, sasabihin ko naman talaga sa kanila. At yun, inabutan kong iyak na iyak yung anak kong lalaki. Hindi ako papayag, Len-Len. Ayun, kailangan ng intervention ang dalawa. Kaya sinabi ko sa anak kong lalaki, bakit ba? Masyado mong pinapakialaman yung personal na buhay ng kapatid mo. Sabi niya, no, Mami, hindi ako papayag. Ako nga wala pa akong girlfriend. Kaya sinagot ko, hindi naman kasalanan ng kapatid mo yan kung ayaw mo mag-girlfriend. Eh siya gusto niya mag-boyfriend. Basta hindi, sabi ko tumahimik na kayo. Ayoko na marinig yung mga boses niyo. Umalis ako. Maya-maya kumanlong naman itong Len-Len ko sa kuya niya. At yakap-yakap naman ang kanyang kuya. Hinahalik-halikan sa braso. Tapos mamaya, humarap naman yung linlin ko sa kuya niya. At nagyakapan sila. Ako medyo lumayo ako pero hindi nila alam na pinagmamasdan ko sila. Mamaya-maya, mami, nakita kong naghalikan ang dalawa. Hindi ako makakilos sa nakita ko. Naisip ko kaagad na yun ang dahilan na ayaw ng anak ko mag-boyfriend at ayaw din niya mag-boyfriend si Lenlen. Dahil gusto niya ito. Pero nakapagtataka dahil bakit pumayag si Lenlen makipaghalikan sa kuya niya? Ibig sabihin, gusto rin niya. At doon ko naisip, agad-agad, normal siguro yung kanilang naramdaman. After all, hindi naman sila magkadugo. Pero paano ko mami ipapaliwanag sa mga tao? Sa lahat ng mga kakilala, na magkapatid ang dalawa sa kanilang pagkaalam. Kami lang ang tanging nakakaalam na ampon namin si Lenlen. Paano namin ipapaliwanag kung sakaling nagkagustuhan ang dalawa? Pagkatapos ipapakasal na ang alam ng tao, pareho namin anak sila. Wala namang magkapatid na ikinakasal. Agad-agad isinumbong ko sa mister ko. Sabi ko, yung mga anak mo, nakita kong naghalikan. Nagulat naman ako sa sagot ng asawa ko. Sabi niya, matagal ko nang alam. Mayang na si kuya ay gusto kay Lenlen. At alam kong si Lenlen gusto rin niya.

yun lang ang pinoproblema ko. Napakaganda at napakabuting bata naman si Lenlen. At hindi naman din siya madidihado dahil mabait naman din ang anak ko. Kaya mami, namumroblema po talaga ako. Papaano po ito? Anong dapat ko pong gawin? Sinang-ayunan na ng asawa ko, ako na lang itong namumroblema. At sa ngayon, wala pa po akong aksyon sa dalawa kong mga anak. Nagkunwari pa rin akong wala akong nakita. Walang nabago. Kasi sanay naman sila bago maghiwalay pagkaumaga dahil magkaiba yung trabaho nila. Nagyayakapan, nagkalik-halik sa pisngi. Pero yung naglips to lips siya nung nakita ko, iba na yon. Kaya alam ko, mahal nila ang isa't isa. Madalas tumatawag pag uwian na sa hapon. Nandyan na ba si Lenlen? Nandyan na ba si Kuya? Minsan, sabay na dumarating, yun pala. Dumadaan sa labas, nagmimeryenda o bumibili ng kung ano-ano. Mami, pakipayuhan naman po ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Nakakahiya po sa kung ano ang sasabihin ng mga tao. Maraming salamat po. Hihintayin ko po ang inyong payo. Hanggang dito na lamang. Ang Lumiham, Amera.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 42 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, mapapakinggan po ang ating programang Dear Mommy Joy doon po sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Kauban po nato si Sir Joel Elio. Maing hapon, Sir Joel Elio. Oga, thank you for listening sa tahat po ng mga taga Dipolog City o sa tanang mga lugar nga maabot sa 99.7 Chat Radio. Zamboanga del Norte po yan, mga ka-joiners. Nako, nadadagdagan naman po yung ang ato ang mga listeners. Oh, salamat kaayo. So, si Sir Joel Elio, ayon. Karon lang ko ani na sultian ba? Thank you kaayo sa information, Loy. So sa mga ka-joiners nato diya sa Dipolog City o sa uban pang mga lugar, daghang kaing salamat. No, kompleto po nga to ang mga Yaki products diha po, mga ka-joiners. Kung nagaantos mo sa inyong rheuma o arthritis, Belonga Gold po, no? Tested and proven po yan, mga ka-joiners nato. Di nakakatindog, di nakakalakaw, ng hubag, Belonga Gold. Doha sa buntag, doha sa udto, doha sa gabi. Testingi ragod ninyo. Makaingong yun mag thank you kaayo Mommy Joy. Kompleto ang ato ang mga produkto diha. Pangitaan ninyo sa mga butika o di kaya'y pwede po ninyong i-order yan sa Shopee. Ayan. Og siyempre, balikan na po natin yung ating letter sender. Nagtinagalog manggod ni si Amera. Oo, pero palagay ko makasabot man po ni siya binisaya. Maing hapon, Amera. Magandang hapon sa iyo at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong saloobin. Ayon. Alam mo, Amera, hindi talaga problema yan. Katulad ng sinabi ng husband mo, hindi naman sila magkaano-ano, di ba? Adapted lang naman si Linlin. O ngayon, dahil siguro sa ganda ng adapted mo, kaya nagustuhan ng anak mo, lumaki sila ng magkasama, so hindi talaga mahirap para sa kanila yung mag-adjust kung dumating man ang panahon na maging mag-asawa sila. Siguro this time, sobrang nagsakripisyo yung mga bata sa kanilang nararamdaman. Diba? Kasi nandoon yung mga pangamba na maaaring pagalitan ninyo. Kaya payo ko sa'yo, siguro kausapin nyo na. Mag-usap na kayong apat ng husband mo, ng dalawang anak ninyo. Kasi magiging anak naman din talagang totoo yan. Kasi kung mapangasawa ng anak mo yan, o diba? Alam mo, magiging maayos ang pagsasama niyan. Tama ka. Dahil pareho niyo po silang napalaki na mga mabubuting tao. Ngayon, wala talaga kayong magagawa kung yun ang kanilang nararamdaman. Na mahal nila ang isa't isa, hindi bilang magkapatid. At maaring magiging miserable ang kanilang life pag ipinagkait po ninyo yan sa kanya. Kausapin ninyo, sabihin mo, nakita ko kayong naghalikan. Anong ibig sabihin? Ano bang mayroong kayo sa isa't isa? Kasi alam naman ng anak mo na adapted lang, di ba? At alam din ni Linlin na adapted siya. Alam din yan, hindi sila magkapatid. At dahil sa hindi na sila mga bata, o nasa mga hustong gulang na, mga professionals na, alam nila na wala silang nalalabag. Di ba? So kausapin ninyo. At ibigay nyo na yung bas-bas na kung mahal nila ang isa't isa at gusto nilang magbuo ng sarili nilang pamilya, why not? Mahirap yung iniisip mo, Amira, yung ibang tao. Mahirap kaya mabuhay sa iisipin ng ibang tao, diba? Dili naman ni mo responsibilidad ang magpaliwanag sa mga tao. Kung wala lang naman kayong naging kasalanan sa Diyos at wala naman kayong nalabag sa batas ng tao at batas ng Diyos kasi hindi nga sila magkadugo. Ngayon, sabi ko nga, hindi mo naman, dili man mo katungod ang magpaliwanag kay bisan kinsa. Kung may magderma na magtanong, edi sagutin mo, hindi naman sila magkapatid talaga. Kasi adopted man namin si Linlen, eh nagkagustuhan yung dalawa. Mas mabuti nga dahil kabisado nila yung isa't isa at pareho namin din sila kilala. Alam namin na magiging maayos ang kanilang pagsasama. O sino pa bang taong pakialamiro o pakialamira para dumugtong pa sa kung ano ang sasabihin mo, di ba? O bakit hindi mo bakit ang iisipin mo yung sasabihin ng mga tao kaysa doon sa naramdaman ng mga anak mo na mahal nila ang isa't isa? O di ba? So ngayon, sabihin mo, mayroon bang mali? Wala. Hindi rin nila kasalanan yon. Hindi rin ninyo kasalanan. Hindi ninyo sila tinuruan. Puso at damdamin nila ang nakataya dito. Kaya, yun ang magandang gawin. Kausapin na sila. At unahan nyo na kung ano man ang meron kayo, huwag kayo matakot. Ang totoo, hindi naman talaga kayo tunay na magkapatid, hindi kayo magkadugo. Makikita mo kung gaano kasaya ang dalawa. Pag narinig nila yan sa inyo, magiging open na sila sa isa't isa at dahil sa nagsasama, ano pang hihintay ninyo? Ipakasal ninyo at nang magkaroon na po kayo ng apo. Ayun. So, lagi mong iisipin na mahirap mabuhay sa iniisip ng ibang tao. Pag wala ta nakasala, wala tay nahimong, wala ta nakaistorbo sa mga tao, dili nato sila ang ngayon nga problemahon. O dili po nato katungod para mag-explain sa kanila. Kasi sa mata ng Diyos at o sa batas ng Diyos at sa batas ng tao, wala namang malalabag ang dalawang nagmamahalan na sabay na lumaki sa iisang bahay. Sana maging masaya ka na, Amera, at nabuksan na ang iyong puso't isipan. Mas isipin mo yung ikaliligaya ng dalawang tao dyan na matagal na rin ninyong minahal mula pa sa kanilang mga pagkabata. At maraming salamat sa pagbahagi nitong napakagandang kwento mo. Sana sumulat ka muli pag nagkaapo ka na kung ano ang nararamdaman mo. Thank you so much. Magbabalik pa po mga ka-joiners ang Dear Mommy Joy.

53 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Ay, sino kaya ang may mga birthday ngayon? Ating mga ka-Facebook, no? September 4, mga ka-joiners. Happy birthday kay Elevinia Mahinay Luyao. And also, happy birthday kay Marcela Cabras Del Monte. Dina Grace Dongyapon Madanlo, happy birthday. Lori Truki Parason, happy birthday. Dadoy Lourdes Baindoy, happy birthday. Kenneth, happy birthday. Nathaline Liban. Dailin Lumaya, happy birthday. Balkin Masunag, happy birthday. Dali Baindoy, ayun. Yan mga nag-birthday sa pagkakaroon. Oga, condolence sa pamilya ni Manu Poldo Rendon diha sa Lamyawan sa pagpahulay sa iyahang asawa. Kung ginalinga ka o Manu, pwede ka mukadtubawog o kang Jemare. Condolence po sa inyo. Oga, ingon man ang gibiyaan sa atong amigo nga teacher na si Sir Margarito. Ayan, condolence po. Tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners. Dagang kaing salamat sa makausang pa sa tanan nato nga mga ka-joiners nga padayon nagasalig sa ato ang mga produktong Yaki. Kanang ganado capsule, mga ka-joiners, sulay ninyo. Kadtong wala pa nakasulay, sulay ninyo ang ganado capsule. Oo, kay kanang basta makainom ka o ganado capsule kanang gabi, ha, bago matulog. Oo, kanang matulog na gyud ka, ha. Kay base onyag na ay milagro, di ba? At least di ka na mamroblema ka nang lili na kamaghuman na ang panihapon, plastado na matulog na gyud sa kakamo inom. Mga 30 minutes bago gyud ka matulog, imno na ni nimo. Kay kabalo ka pag inom nimo ana, swerte ka ayo ka sa paglabing-labing kay misis. O kay dili gyud ka magdumili kay gustuhon mas gustuhon gyud na nimo. O kapag kaugma, kung unsa man ang imuhang trabaho, ganado lang gihapon ka. Dili ka basta-basta nga makapoy. Makatabang pud na pagpalabnaw sa imuhang dugo o pagpalabnaw sa asukal sa imuhang dugo. Bonus kaayo pud tong labing-labing. Sulay lang ninyo, ganado capsule, ha? Pero inumon na ninyo na kanang matulog na mo. Sige. Og ingon man ang Bilongga Gold para sa rheuma o arthritis. Kung gusto po ninyo maprotektahan ang inyohang kidney o di mo ma-prone sa UTI, ang Yaki Herbal Capsule. Ang ato ang mga sabon nga talagang gihimo gyud na para sa ato ang panginahanglan. Hermosa ko Jake Whitening Soap o ang Yaki Beauty Soap o ang kanang Baby Soap. Ayan, tulo na kaklase ang ato ang sabon. Dili na nato permidaghanon para lang baguhon ang pangalan. Unya maura gihapon di ang sabuna, no? So, i-stay din na ninyo para kung unsa ang gusto ninyo nga mahitabo, ma-achieve na ninyo mga ka-joiners. Daghan kaayong salamat sa inyohang pagsalig. Kaya ilabi na kani mga bata nga nagakidiyaki vitamins, magligon ang ilahang bukog. Kanang ganado pod na sila mukaon, sarap ang tulog, pampatangkad, pampabright, o labaw sa tanan, dili basta-basta nagasakit ang bata. Kay kanang ginapakaon nato sa ato ang mga anak, dili mahatag ang nutrients nga gikinahanglan sa ilahang lawas. Busa gikinahanglan nga magkidiyaki vitamins. Kung naamoy mga pangutana, panahon sa ato ang programa, pwede mo mag-message sa ato ang live. Ana-ana. So, daghan gid kaayong salamat sa padayon nga pagsunod sa ato ang programa o padayon nga pag patronize ato ang mga produkto. Ang mga daghan kaayo ang mga produkto nga ginapaila karon mga ka-joiners, tanang pangalan sa sagbot inyo nang madungog sa radio o sa social media, pero sulayin ninyo ang mga Yaki products. Maula na akong masulti sa inyo, ha. Kaya sa mga nakasulay na, hangtod karon padayon kayo sila nga nagagamit. Daghan kaayong salamat sa inyo. Og tungod kay wala naman tay oras, no, mga ka-joiners, ato daw dalikyatan kaning pipila pa nga
naka-live sa ato akaron, mawala lagi ni Poms, no? Ayun, si Ronel Batinoy, pa-shout out daw sa Kawayan og si Salma sa si Dijo Mapangal. Good afternoon daw, shout out naman po sa aking kasama dito sa Pier 15. Amo na nitong kaganihan, no? Mora og nabalik lang. Sinidaakan sa kandal, init daw ang hapon. So, thank you sa mga taga Mega Market ng Matalam, si Mila Villaluz Bernardino. And also si Jerry Hosto, pakigreet daw sa ako ang mga silingan, si Rosalinda Lagirong, Marites Masangay, salamat mami, watching from Mati, Iloilo City. Ayun! Thank you ah! So, na ay namino sa ato sa Iloilo sa live. So, paminaw pod mo sa radio sa 99.7 ha? Sa chat radio diya sa Dipulog City. Ibalita Jerry ha nga kung kinsa tong naay mga radio mag-tune in sila sa 99.7 sa chat radio o di kaya sa live, no, sa 99.7 chat radio. Thank you so much. O kay Jumailan Felix, good afternoon daw. Shout out na ako si Mayan nga nagsigi og tulog-tulog from Sitio Diat. Init manggod ang panahon, masarap matulog. Pa-shout out kay Bandoy Victorio. Hiyagang, I love you so much. Salamat sa imuhang pagpalangga. Salamat, mami. Ay, lumalablive ito ah. And also kay Marvin Bilono. Good afternoon, watching from Barangay Inog ng Piquet North, Cotabato. Stephanie Gunhuran, Manginsawan. Good afternoon, mami. Greet na ako ang taga Tarragona Gunhuran family. Ayan. And Merlin Agimod, watching from Butay. Thank you, Merlin. Okay, so sumurag na balik na nato ni siya. Daghan kaing salamat mga ka-joiners sa pag-uban kay Mami Hangtod. Gikan alauna hangtod alas 2 po ng hapon. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa sa makausapa. Thank you so much sa tanang mga nagasunod na ato ang mga ka-joiners sa 99.7 Chat Radio sa Dipulog City. Kauban nato dito Sir Joel Elio. Og syempre sa tanang okay na tibok ang probinsya sa Davao Oriental. Ang nagasunod sa 105.7 diha sa KTL, Caraga og San Isidro. Daghan kaing salamat mga ka-joiners. Kauban nato diha si Dandalandan og si Louis Simon. Diha sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Daghan kaing salamat ang nagasunod sa 87.7 Joy FM diha. Syukran sa tanan natong mga ka-joiners na mga Muslim og ingon man sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Og syempre din sa 102.3. Abot ta og Cagayan gud mga ka-joiners, no? Layo kaayo ang maabot aning 102.3. Daghan kaayong salamat og hinaot nga sa tanang panahon, ubanan mi ninyo sa live, padayon nga ipatronize ang ato ang Yaki Products. Og syempre mapasalamaton si Mami sa pag-uban ninyo sa akoa sulod sa usa ka oras. Wag po tayo makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today, sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Nalipay ko sa 99.7 Chat Radio diha sa Dipulog City. Thank you kaayo kay Sir Joel Elio. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang napakainit pa rin na hapon dito po sa Kidapawan City.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugngan ang daghan mga balat. Tian. Dili kinisusama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron dili basta-basta maigo sa mga klase-klaseng mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok og pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod niini og ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga gakalain-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo kanang akong ginaingon permi nga kung naanaga namaga na mo sakit inyo mga lutahan, sakit inyo kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na gyud mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog usab niini ang pangdepensa o immune system, no? Og busa mintras wala pay balatian, pakusga na ang immune system, himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka na balatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga mao'y hinungdan niini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo, oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors o uban pa na mauna siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan. Tungod na sa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low blood o anemic. Ang normal nga pressure sa dugo dapat na asa 140 over 90 ang pinakamataas o 90 over 60 ang pinaka ubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok. Oh, delikado gyud usab ka ng mga higala. Busa kung kanunay ka malipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyong ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay mamaayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system og resistensya og dali nga mawagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: C-H-I-K-I-L-K, the best community.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mami Joy.
5: Dear Mami Joy.
4: Mami Joy.

alas 2:24 ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay CJ Magno Calixtro din ha. Shout out from Laika Jean Calixtro. Jan Vincent Angiles, good afternoon, shout out sa Angiles family and Magandang family, Budadong family. Lor Masuna, good afternoon, shout out, watching from Davao City. Analin Lagungan Baindoy, good afternoon, shout out di ay sa mga tagahanginan. Thank you, watching from Caraga. Nonoy Banda Ayanon Banete Lopez, magandang hapon diha sa Lubong sa Bakulin, Lubong sa Bakulin Cemetery, tama ba yun? Cemetery. Nonoy Bandayanon Banete Lopez, good afternoon. Condolence daw sa iyahang tiya, Lubong Ugma, petsa 5 alas 9 sa buntag. Ayun pala, oo, sige. Condolence po sa family ninyo, ha? Nonoy Bandayanon Banate Lopez. Jumailin Felix, a shout-out kang Mayan Mami nga natulog from Sitio Diat. Jerry Justo, good afternoon. Pakibati naman sa mga silingan. Rosalinda Lagirong Marites Masangay. Salamat. Watching from Mati, Iloilo City. Ilagan Masinaring. Good afternoon. Shout out from Davao City. Good afternoon po. Request ng song, Somewhere Down the Road. Afternoon, play po ako ng song Through the Fire. Thank you so much. Good afternoon, Mommy Joy. Pa-request po ako ng kanta Kahit Mali ang Puso. Thank you. Ayan, sige, ato anong paningkamutang ma-play tananhaan yung mga song request. Patura siyang igu-iguon o unta maigo sa atong oras. Good afternoon po. Request po ng song At Ang Hirap ni Angeline Quinto. Thank you. Ugmaing hapon sa mga taga-Panlaisan. Magandang hapon po. Request ng song I Love You. I love you. Alas 2:27 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni niya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap o gahi. Mubalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Sinuhuta ko, di ba humot kayo. Di ako rin gitistingan. Niya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Muragbugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na ko akong kamot mo. Mayroon na ayo.
2: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball. Tara sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court. Let's go! Game on!
6: Anga, uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
7: Ngano di ay pre?
6: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre, mabuhi pre.
7: Unya pre, imong gisuwayan.
6: Alangan pre, anga lagi, uki kaayo.
7: Suwayan pun ako pre. Unsa ganito pre?
6: Ganado capsule pre.
7: Sige pre, adto na ko, kay mo palit na ko ganado capsule pre.
6: Ganado capsule.
8: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
9: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
10: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
11: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
12: Me too, Kidiyaki Vitamins.
9: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy, enjoy. Oras po natin, alas 2:49 na po ng hapon mga ka-joiners. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and the song request. Thank you. Susunod na po ang Afron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama po natin dyan. Sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Cebu, Okinawa, Manila City, and South Central Mindanao.

0: Sulod na.
1: Test.
2: Test.
1: Uy. Yeah,
0: sulod.
1: Saan ba lagi rin?
0: Ay, i-mute.
3: Ito mic ka. Ay, ay, ay, speaker.
0: Sulod. Magdoble-doble.
1: Okay. Okay.
0: Tapos.
2: Tapos.
0: Pwede so, pa, di-exit na lang ni. I-leave na lang ni siya. Kaya nag-test lang naman ito, nag-testing. Pag magsulod na sila, diretso okay, na.
4: Hindi na kuya, panulay cellphone, sir.
1: Naroon na yun eh.
5: Dito naman, nakakakuan mo siya.
0: Connected na dali.
5: Bali si Elang Administrator. Siya tanan, siya magdala-talan sa kuan. Pati pag dito sa ila, ha, kung magsulod na sila.
0: Nandri ang account, sir, sa Zoom. Dari ang administrator.
5: Ah,
0: na Zoom diyan. Kani. FM Japan.
5: So every interview diyan ako musulod.
0: Opo, dari na. Zoom. Dali ra kayo ay?
5: Dali ra.
0: Oo. Pero Facebook lang Japan?
5: Facebook lang
0: gyapon. Oh, murag gyapon Facebook. Murag dag messenger ka nag call.
5: Ay, call.
0: Oh, ina na lang.
5: Ah, sabagay kasi naka ready naman da ano.
1: Oh. So maka messenger gyapon sila sa ko ano.
0: Opo.
5: Maka message gyapon ka. Murag kana kana mga Zoom good nga mga meeting sigun na lang iya ko an. Oh. Pwede ka mong unta na i-lip. One. I-on na yung mic.
1: Imo na ni Pumels.
0: Hello, mic test.
1: Kung siya pagkabalo mo, join sila.
5: Pwede ka si Pampons. Okay lang siya kayo
1: na. Sige.
0: Nasa kanyang volume manager? Sa kaninga computer?
3: Kani sir. Out. Ay, sa computer?
0: Ha? Itong TeamSpeak, ani?
3: Dito sa taas na na-i...
0: Kani siguro?
3: Oo, kala. Ah, di na. Pigas pa.
0: Kani?
3: Oo, kala.
0: CP?
3: Oo. Wala.
6: Hello.
3: Na AB, ah, sige pa.
6: Hello.
5: Ang pump, sasaka niya muna. Hello. Dito sa may... Sasaka, diya, oo.
6: Hello.
5: One, dito.
6: Hello.
5: Sa computer.
0: Saan itong kanani yung volume?
4: Kani, ay, ano saan mo ginamit niya, sir?
0: Ang volume mo. Dito na mo.
3: Ha?
5: Money.
0: Muna?
5: Okay na.
0: Ah, okay. Okay na.
3: Naka-team
0: Kana.
6: Hello.
0: Oh, muna.
3: Muna. Kimana na to? Sa la one.
0: Hello, mic test.
6: Mic test.
0: Muna na ang kwan. Kailangan naka light position. Yeah,
7: light position.
0: Kani.
7: Ito no. Kani.
0: Kailangan natin.
7: Kailangan
0: mag balik.
7: Mic niya.
3: Ayo, tama rin.
7: Hello. Ano walang mic.
0: Hello.
7: Hello.
0: Mute na po akong mic.
7: Hello.
1: Meron nga taga...

0: Uy, naniwara na ba rin sa Sara?
1: Duterte? Oh. Ah, katong ano?
0: Juan, grave threat.
1: Grave threat?
2: Hello, hello. Mike, Mike.
0: Available ba ni?
1: Ah. Sir. Oh, kanang naapa ko sa stasyon na ako'y programa. Tawagan lang ta kaunya. Mga oh, mga di ka mahapit dere? Di ka mahapit kinabawan? Sige, sige. Di ka mahapit kinabawan? Ah, sige. Sige na tawa niya. Ah.
3: Okay, alangan kayo. Sige, boss. Salamat.

Tinig na Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: kailangan mas bata, hindi mga lawan. Niya, ang sa Katolik, Roman Katolik, kay abari lang mo na iwain sila ha. Kuan, isaw-saw sa sila sa usay iyong ito. Kay blood, body and blood man. Niya, ang sa Roman Katolik, kay body ra, pari ra may blood.
1: Wala pa sila, pagkabalog isulod na sila sa Zoom.
2: Makita man, Dre, sir, kung anong. Dapa man.
1: Kasi nga naman.

0: Hi, Sir John. Hello.
1: Hello, sir. Good
0: Marinig niyo kami?
1: afternoon po. Yes po, naririnig ko kayo. Kayo po,
0: Siya ang
1: naririnig
0: hindi
1: niyo ako?
0: marinig. Ayusin muna natin.
1: Hindi
0: Hello.
1: niyo ako marinig?
0: Sir, naririnig niyo na ako?
2: Nakamute siguro iyang kwa.
0: Baka
1: Yeah,
0: nakamute
1: naririnig
0: kayo.
1: ko. Hindi man. Can you hear me
2: May
1: now?
2: saya. Saya dito. Wala sa audio.
1: Hello?
2: Kasi lang kami yung
3: Naman naman siya yun.
2: Nasa audio. Wala siya.
3: Kailangan ka dyan sa po.
1: Hello?
0: Basig dali.
2: Hindi, pareho na siya.
0: Test. Advisable ang headphone ko?
2: Oo, oh, pwede mag-headphone. Okay lang. Katong ganina, sir. Katong iyang mic, sir. Ayan, mag na ni. Napaon naman ni. Pero nagsulat naman ka, sir, no?
3: Wala man yung camera.
2: Audio niya.
1: Hello?
0: Hello, ayun.
1: Ngayon. Ayun.
0: Ayun, sir, naririnig ka na namin. Naririnig niyo po kami?
1: Yes, sir, loud and clear.
0: Okay. Medyo mahina ang dating niyo rito sa amin.
1: Really?
0: Ayan.
1: Hello, hello.
0: Better.
1: Better?
0: Yeah.
1: Sige po.
0: Mm-mm.
1: Okay. Yung
0: okay.
1: Okay.
0: Sir, ano lang? Hello, sir?
1: Yes, sir. I can hear you.
0: Ah, okay. Ano lang, konting preliminaries lang. Ano lang ako, mag-i-intro lang ako. Tapos, you should, siguro dapat na maintindihan ninyo na naka-live tayo sa SOCMED. Pero ang whole interview will be replayed sa prime time program namin sa Tinig ng Bayan.
1: Okay po.
0: Naka-hook up po sa limang radio stations sa
1: okay
0: Mindanao. So practically sa'yo, naririnig tayo sa regions 9, 10, 11, 12, and BARM.
1: So, regions 9,
0: 10,
1: 10, 11, 12, and BARM.
0: Yes, sir.
1: Okay po. Sinisend ko lang doon sa 10, 11, 12, and BARM. Okay. Sige po. Sir, kayo po si Sir Romy?
0: Yes, sir.
1: Hi, sir. Nice to meet you po. Ako po si John Garcia.
0: Yeah, John. Nice to meet you also. So, ano lang, mag-cue ka lang kung ready ka na. Mag-start tayo, mag-i-intro lang ako.
1: Okay, sige po, sir.
0: Loy, mag-ano ta, di ba? Bumper lang.
2: Pwede tayo mag-on. Itas na siya lang kayo.
0: Kini.
3: Sir, pangalan niya, sir?
2: John.
0: Si, John Garcia. Sandali lang sir, ilagyan ka muna namin ng Cargen. John Garcia. Ay, sorry. Yung greetings natin, sir, general, ano lang, magandang araw para pwede natin i-play morning man or any time of the day.
1: Okay po.
2: Go live, sir. Okay, go live. Okay.
3: Go live po na.
2: Ah, okay, go. Sige, yan pa. Iparan sa nato po kayo. Ano yung delay?
1: Ang magandang araw po sa dialect, local dialect is maayong adlaw. Tama po ba?
0: Okay lang, maayong adlaw.
2: Sige.
1: Okay.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Magandang umaga, magandang araw mga katinig. Welcome po sa ating programang Tinig ng Bayan. Mga katinig, napakahirap na po ng buhay ngayon. Marami pong kinakaharap ang bansang Pilipinas na nagpapahirap lalo sa ating mga mamamayan na isa po rito, patuloy po ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang presyo ng gasolina at mayroon pang mga tawag nito, drought na humaharap sa atin na nagpapalala dito sa tinatawag nating inflation. Yung quantity or yung power po ng ating peso ay bumababa. Bagamat bahagyang medyo na-stabilize na po yung ating inflation, hindi na masyado gaano kataas sa hindi pa rin talaga nararamdaman ng ating mga kababayan yung parang hindi pa nila nakikita na medyo maganda ng buhay dahil hirap pa rin, pati yung mga bilihin patuloy pa rin nagmamahalan. Dahil sa hirap ng buhay po, marami pong mga inisyatiba ang bawat Pilipino, yung iba nagsasideline, yung iba nagmoonlight, at siyempre yung iba nagtitipid. Marami rin pong mga institusyon, pati ang ating gobyerno, may mga pagsisika para makatulong dito na maibsan yung paghihirap ng mamamayan. May mga private organizations din po na mayroon ding mga inisiyatibo na sinusubukang makatulong na maahon man lang ang mga mamamayan sa hirap. Mga katinig, isa dito po ay itong GCash, no? Mayroon silang programa na naglalayong makatulong sa ating mga naghihirap at makakapiling natin si Ginoong John Garcia. Isa po siyang ekonomista at wealth management professional. Siya po ngayon ay siya po nagpapatakbo nitong mga programa ng GCash. Sa makakausap po natin siya, titingnan po natin kung paano makakatulong itong ating pag-uusapan sa ating mga mamamayan. Sir John, magandang umaga po. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
1: Maayong adlaw, Romy, at magandang araw po sa ating mga tagapakinig sa Tinig ng Bayan.
0: Araw-araw po tayong gumagastos, araw-araw po mamamayang Pilipino ay nahihirapan pa paano pagkasyahin yung kakaunting kapos na kita, rather. So, kumusta naman po?
1: Talagang mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Yung sinabi niyo po kanina, Sir Romy, na inflation, yan po ay isang normal na karanasan nating lahat sa ating ekonomiya. Taon-taon, meron po tayo niyang inflation. Maririnig ko nga ho noon na kwento ng magulang sa akin. Ang laki ng halaga ng pera nung araw, ang piso noon, baong una sa eskwela. Marami nang nabibili ang piso. Kasi, pero ngayon, ang isang estudyante, malamang ang baon niyan sa eskwela, nagre-range yan between 100 to 250 pesos, depending kung nasaan po siyang lugar nakatira. No?
0: Dati po, pag namamalengke yung nanay ko, yung 100, puno na yung basket pag uwi.
1: Exactly. Eh ngayon yung 100, pambili mo lang yan ng merienda sa 7-Eleven. Yan ang inflation.
0: Aha.
1: So ngayon, kaya mas nararamdaman natin ang inflation kasi bumibilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Yan ang tinatawag na accelerated inflation. So kung dapat tumataas ang presyo ng bilihin natin by 2 to 4% every year,
0: mm-hmm,
1: ngayon, dahil sa mga krisis na nararanasan natin sa supply ng krudo, tumaas ang presyo ng gasolina, tumaas ang pamasahe, at ang naging epekto niyan, tumaas din ang presyo ng mga bilihin, no, pagkain. Kaya ang inflation natin is accelerated to 6%. Tama ho kayo, kasi nagsimula yan, 6.4% yung pinakamataas na record, at bumaba na yan to 6.2, and ngayon yung pinakahuling report is 6.1%. So
0: may kinakaharap po tayong drought na sabi ay mag-i-extend hanggang early next year. And of course, ito po ay makaka-apekto din, magkakaroon din ito ng inflation effect. Hello, sir? Naputol.

0: niyang problema sa Zoom, kay free lang siya.
1: Nasa
0: 10 minutes.
1: Wala po na nag-10 minutes.

0: Hello, sir. Sir John. Ay. Wala siyang audio. Naririnig niyo ako?
1: Yes.
0: Ah,
1: I can hear you.
0: Sir, pakilapit lang yung ano niyo. Yes. Mouthpiece na ginagamit niyo.
1: Okay,
0: medyo yung kanina medyo malayo eh. Anyway.
1: Okay, sige po.
0: Okay na tayo, sir. Magpapatuloy tayo.
1: Yes, sir.
0: Yeah. Kanina I was saying na kahit itong drought na kinakaharap natin will surely also affect yung inflation rate natin.
1: Yes, that's definitely going to affect the prices of goods and services. Kasi ho, kapag may drought tayo, ang naapektuhan sa atin is agriculture, ang pag-produce ng pagkain. So, mas mababa ang supply ng pagkain, mas mataas pa rin ang demand, so tataas pang presyo ng pagkain. Dito po sa amin, sa Luzon, ganyan din ang problema ngayon. Hindi naman drought, kung hindi flooding. Kasi sa sobrang lakas ng habagat. Ano? So, kumbaga, ang bottom line ho dyan, ito pong mga geopolitical issues, nagkakagulo sa Middle East, na apektuhan ng supply ng krudo, tapos kombinasyon pa ng mga mga nangyayari sa klima natin dahil sa global warming, lahat may impact po yan sa inflation. So, yun nga ho, dahil tumataas ang presyo ng bilihin, kailangan talagang mas maging mindful po tayo sa ating paggastos. At alam naman po natin na ating mga kababayan talagang ginagawa ang lahat upang mapagkasya yung kanilang kinikita. Pero paano na ngayon, no? Na hindi naman lumalaki yung ating income, pero yung ating gastos lumalaki.
0: Mm-hmm. So maliban po sa pagtitipid, sir, ano po ang maipapayo nyo bilang isang batikang ekonomista?
1: Una sa lahat, pagtitipid, importante, pero hindi naman tayo pwede mabuhay sa pagtitipid lang, kailangan din natin kumain. Sinasuggest din ho natin yung kung kaya nating mag-sidelines, no, yung mga side rackets, makakatulong yan. Kasi,
0: moonlighting.
1: Kung halimbawa, meron po tayong trabaho sa umaga, baka pwede po tayong nagninegosyo sa weekend, mga pagtitinda, kung ano man yung alam nating gawin. Of course, sa lahat, sa malinis na paraan, kailangan po natin dagdagan ang ating income. Yan po una sa lahat.
0: Ngayon, so, paano po? Maliban doon sa pagtitipid, maliban doon sa paghahanap ng pwede mong magawa during sa mga oras na unproductive ka, ano po ang magandang pamamaraan sa pagtitipid? Dahil kahit mag-garden ka, wala namang ulan. So, endanger din yung garden mo.
1: Yeah. So, ngayon nga ho, pagpalagay na natin, ni-review natin yung ating expenses, nakapagtipid tayo, additional sources of income, nakapagdagdag tayo dyan. Pero more importantly, kung minsan nakikita ng ibang tao, sakto-sakto lang ako sa gastos ko, so paano pa ako makakapagtipid? Pero dito yung sinasabi namin, hanapin mo ang tagas. Okay? So kung halimbawa tagas. Kung ating personal finance ay isang balde ng tubig, yan po ang ating kapirahan. At yung income natin ay yung tubig na nanggagaling sa gripo. Pero kahit patuloy na nakabukas ang gripo, bakit yung balde hindi mapuno-puno?
0: Pilserage.
1: May butas, may mga tagas. So ano itong mga tagas na ito? Ito yung mga liit-liit na gastos natin sa araw-araw na hindi natin namamalayan kapag pinagsama-sama mo, malaki palang halaga. Kasi kami po pumunta kami sa mga sa mga iba-ibang komunidad. Ako may nakausap ako mismo, construction worker po siya, Sir Romy. Sabi niya sa akin, paano mo ako sasabihan na mag-ipon ako?
0: May kulang pa nga.
1: Sinasahod ko, kung hindi man kulang, sakto lang sa gastusin naming pamilya. So ako, ang ginawa ko, pinagmasdan ko yung construction site. Tinignan ko sila. Pag break time, makikita ko yan, magyoyosi. Pag break time, makita ko yan, inom yan siya ng energy drink. Ay, ang tanong, yan ba talagang sigarilyo kailangan niya? Nakakasama pa sa kalusugan niya. Yung energy drink, ganun din. Magkano na ang isang stick ng sigarilyo? So kapag yan, imbis na iginagastos niya sa sigarilyo o sa energy drink, pagsamasamahin niya. Kasi, ba't ka ba naman mag-energy drink? Inom ka ng tubig. Ang tubig, libre, di ba? Pagsamasamahin nila yan yung pwede nilang ilagay sa ipon. Kasi ang ipon, kahit magsimula ka sa maliit, ang importante, consistent ka, patuloy ka, lalaki rin yan. Bakit importante na may ipon? Kasi nga, kapag nga sa ganitong sitwasyon na medyo mahirap ang buhay, tumataas ang presyo ng bilihin, kung magkukulang man ang ating kinikita, meron tayong mapaghuhugutan doon sa naitabi nating ipon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya napaka-importante na mag-iipon ho tayo.
0: Eh, ang problema po sa pag-iipon, pag nandiyan lang yan sa alkansya mo o sa anumang sa drawer mo, eh, pag panahon ng taggipit, talagang ano rin eh.
1: Magagalaw
0: rin eh.
1: At saka, kuminsan, kahit nga hindi panahon ng taggipit, siyempre, gusto natin, halimbawa, Pasko, okay, gusto natin mag-celebrate, pati yun nagagalaw natin, na dapat hindi.
0: Mm.
1: At saka, ang isa pang kalaban po niyan, ano, pinag-uusapan natin si Romy, inflation. Kapag ang pera nakatabi lang sa alkansya, o kaya nakatago lang sa drawer, o sa baul sa bahay, nawawala ang value ng pera eh. Kasi nangyayari, tumataas ang presyo ng bilihin, pero yung pera mo na nakatago sa bahay,
0: natutulog.
1: Siya, hindi lumalaki.
0: Natutulog yung pera.
1: Oo, oh, hindi lumalago ang pera, natutulog. Kaya dapat ilagay natin yan sa mga banko, sa mga savings account na nagbabayad ng sapat na interest, ng sufficienting interest.
0: And liliit lang kaya naman din yung interest ng mga banko po natin. Alam naman po natin yun.
1: Maliliit ang interest sa mga traditional banks. So for example, uh-huh, yung mga bank po na kilala ninyo, yung mga traditional bank, yung may mga branches na nakikita nyo po sa mga bayan, yan ang binabayad na interest niyan, wala man 1%, 0.0125%. Tapos babawasan pa ng 40% withholding tax. Ngayon, meron na pong mga digital banks, no? Katulad po ng mga bank partners natin sa GSave, na dito po ang binabayad na interest ay nasa 3.5% pataas. So mas malaki naman na ang halaga ng binabayad na interest.
0: Pero
1: ang interest po dito pumapasok daily at nagko-compound daily. So malaking bagay ho yun kasi effectively hindi lang ho 3.5% ang interest na kikitain ng pera ninyo sa loob ng isang taon eh. Kasi po nangyayari, kada araw may papasok na interest. Tapos sa susunod na araw, ang pagbabasihan na interest is yung principal at saka yung interest na pumasok noong nakaraang araw.
0: Mm-hmm.
1: So, ito ho ay isang magandang
0: pero
1: para ho, hindi man palaguin ang pera ninyo, sir, pero para lang maprotektahan yung halaga ng pera.
0: Ang problema kasi po dyan, sinasabi ng ating mga ordinaryong mga mamamayan, eh, pag nag-invest ka ng ganun, kailangan mo ng ano, malaking halaga, eh, kailan pa ako makakapag-ipon para makakapag-invest sa mga ganitong platforms?
1: Nako, tama po kayo dyan, Sir Romy. Ano? Yan talagang napakalaking problema nun. Actually, wala pa nga tayo sa investment. Nandito pa lang tayo sa savings, sa pag-iipon. Dati, ang hirap magbukas ng account sa banko. Pag pumunta ka sa branch, kailangan dalawang ID ka agad. Tapos, mayroong minimum deposit, may minimum amount para makapag-deposit.
0: 5,000.
1: Bago ka pa magbukas, halimbawa, 5,000, bago ka pa makapagbukas ng pera sa banko, kailangan may naitabi ka ng halagang 5,000. Yan po ang problema na sinolusyunan po namin sa GCash sa pamamagitan po ng aming GSave.
0: Mm-hmm.
1: So sa GSave po, meron kaming 5 partner banks. Mga banko po ito, regulated po sila ng BSP. Ang deposito po ninyo ay protektado rin ng PDIC kamukha sa mga traditional na banko. Ano po ang kinaiba namin? Una sa lahat, walang minimum deposit. Walang minimum account opening. Kahit po piso ang deposito ninyo, tatanggapin namin.
0: Mm-hmm.
1: At hindi, wala rin po kayong maintaining balance. So ibig sabihin, kahit po piso lang ang laman yan, hindi po masasara ang inyong account. So dito, nagawa na nating maging madali ang pag-iipon. At saka ang pag-open din po ng account, madali lang din gawa ng sa GCash nyo lang siya bubuksan. So
0: online
1: hindi na po kailangan umalis ng bahay. Online po ito lahat.
0: Uh-huh.
1: Ayan. So yung problema pong yun, Sir Romy, nasolusyonan po natin sa GSave. At ang ginanda pa po ng GSave, ang interest na binabayad natin doon po sa kanilang ipon ay mataas. Di hamak na mataas sa mga traditional banks.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Yan nga po, nagsisimula po tayo sa 3.5% pero may mga savings account din po tayo na nagbabayad ng mga mas mataas, no? 5%, 6%, depende po sa prevailing na interest rate. So kung iisipin nyo, ito pa lang mga savings account na ito, makakatulong na para sa ating mga kababayan, hindi man palaguin ang pera nila, pero proteksyonan yung halaga ng pera nila. Kasi mm-hmm, pag tinabi mo lang sa bahay, dahil nga sa inflation, lumiliit yung purchasing power ng pera. Pero kung nakalagay po yan sa iyong G-Save, kumikita po yan ng interest kada araw, kahit papano, yung pera ninyong na itatabi sa banko, sa G-Save, ay sumasabay po sa inflation. Sumasabay din po sa pagtaas ng presyo ng bilihin.
0: Mm-hmm. So, marami kasing naalala ko tuloy dito sa Mindanao, ang daming mga scam na parang too good to be true. Pero mukhang hindi naman
1: ayoko.
0: Ito. Kakaiba naman ito dahil yung mga scam na too good to be true, ang lalaki ng mga interest. Now, paano po magsimula? Kung sakali meron man akong savings na konti, how shall I start?
1: Okay, so kapag po kayo ay user na ng GCash, gumagamit po kayo ng GCash, mag-login lang po kayo sa inyong GCash app.
0: Mm-hmm.
1: Ang kailangan lang po para makapagbukas ng GSave account ay kayo po ay fully verified GCash user. So ang ibig sabihin po noon, hindi lang basic account ang meron kayo sa GCash, nakapag-upload na rin po kayo ng picture ng inyong ID. Isang ID lang naman ang kailangan, nakapag-selfie na rin kayo.
0: Mm-hmm.
1: So kapag po fully verified na po ang inyong account, which for most GCash users naman po, fully verified na ang mga account nila, lalo na po yung mga Wise Tindera po natin, yung mga may-ari po ng mga sari-sari stores. Ayan, madali na po magbukas sa kanila ng GSave account. So pagkabukas lang po ninyo ng inyong GCash app, sa taas po may makikita po kayong apat na button.
0: Mm-hmm.
1: Wallet, save, borrow, and invest. I-tap nyo lang or i-click nyo lang po yung save na button, mapupunta na po kayo sa GSave page. At mula po roon, you can open an account. Meron pong button doon, open. Makikita nyo po yung logo niya, cute eh. Piggy bank, alkansya.
0: Okay.
1: So pagpindot nyo po doon sa open, makikita nyo na po lahat ng available na partner banks. No? Ang mga partner banks po natin dyan, meron pong BPI, merong Maybank, CIMB, Uno Bank at Cebuana Luwilier Bank. Yan po ang mga partner banks natin sa loob ng GSave. At ang pagbukas po nito, Sir Romy, completely online. Hindi nyo po kailangan umalis ng bahay. At mabubuksan po ang inyong savings account in less than 5 minutes.
0: Mm-hmm. So lahat po na may mga GCash account, ngayon pa lang as we speak, pwede silang mag-open. Pwede silang sumali doon sa GSave.
1: Tama po. Basta po kayo ay may GCash account, makakapagbukas po kayo ng GSave. Tama po kayo, sir.
0: At yung wala pang GCash account, hala, sige, mag-open na kayo ng GCash account. Pero ang gusto lang din natin maintindihan, how does this work? Sinasabi nyo, marami mga banko ng mga partners, pag naglagay, nag-invest kami sort of ng pera dyan sa inyong programa, paano to kumikita? Bakit? Saan nyo kinukuha yung interest na binibigay nyo? Ano yung assurance na talagang nag-earn yung pera at doon kukunin yung interest na binibigay nyo?
1: Okay. Ang banking business, ang negosyo po ng mga banko, napakasimple lang. Tumatanggap po siya ng deposito mula sa mga kliyente. So pera po ito na hinahawakan ng banko, safekeeping ng banko para po sa ating mga depositors. Ngayon, ang tanong ninyo, paano mo ako binabayaran ng interest? Saan mo kinukuha yung perang ibinabayad mo sa akin? Ang isang main na negosyo ng banko is loan. So nagdi-deploy po siya ng mga loans. So ang nangyayari, ang banko tumatanggap ng pera at nagpapautang ang banko. So kung ang banko babayaran ka ng 3% interest kamukha ng mga bank partners namin, yung perang idinideposito ninyo, ipinapaikot nila yan sa iba-iba nilang negosyo. Loan ang isa sa mga pinakamalaking negosyo ng banko. So magpapautang ang banko, syempre sa mas mataas na interest. So halimbawa, kung 3% ang binabayad niya na interest sa depositor, pwede siyang magpautang ngayon at ang interest niya, ang base rate ngayon ng interest ng BSP is 5%. So pwede niyang ipautang ng 5% or higher. So ibig sabihin, sa bawat 3% na binabayaran na interest ng banko, kumita pa ang banko dyan ng 2% or more dahil pinautang niya sa mas mataas na interest rate.
0: Yeah,
1: so
0: bakit,
1: ito po walang magic dito.
0: Kung yeah, baga, parehong sa banko rin eh. Sinasabi yun natin ngayon, parehong sa banko rin napupunta, ang banko rin ang nag-i-invest. Mm-hmm. Ang tanong,
1: yes.
0: Bakit po nakakapagbigay si GCash ng mas malaking interest kaysa kay banko?
1: Ayan, naganda po yung tanong nyo na yan. Kasi po ang aming cost to serve. So ibig sabihin, yung bawat sa bawat customer na aming sinisirbisyuhan, mas mababa po ang aming cost to serve. Kita nyo ho, online po kami. Wala kaming mga branches. Hindi kami nagbabayad ng kuryente, ng upa sa branches.
0: Aha.
1: Wala kaming mga teller na pinapasahod.
0: Maliit yung overhead.
1: Walang security. Maliit ang operating cost. So, imbis na gastusin namin as operating cost, ibabayad na lang namin as interest sa aming mga depositor.
0: Mm-hmm.
1: At ang ginanda ho niyan, kahit po kami ay online, kahit po ang aming mga bank partners ay online, ang service nila sa inyo, kami po ay regulated ng DSP. So, kung ano po ang mga batas at mga regulations na nag-govern sa mga traditional banks, ganun din po ang nag-govern sa ating mga bank partners na online or digital. At saka ulitin ko lang ho, ang deposito po nila sa GSave, insured po yan ng PDIC up to 1 million pesos per account depositor.
0: Per account, regardless so, of amount?
1: Hanggang 1 million po.
0: Ah, okay.
1: So, pag po yung deposito nila ay lagpas na ng 1 million, beyond na po siya sa coverage ni PDIC. So, paano po nagwo-work ang deposit insurance? Kapag po ang isang banko kung saan po kayo nagdi-deposito, for whatever reason, nagsara po ang banko na yan, pwede po kayong lumapit sa PDIC at mag-claim ng inyong insurance coverage at babayaran po kayo ng PDIC. So halimbawa, kung kayo po ay may deposito sa banko na halagang 50,000 at yung banko na yun ay nagsara, makiklaim nyo po yung 50,000 ninyo sa PDIC.
0: Mm-hmm. Once more, pwede pong i-walk us through again dun sa proseso pag bukas mo ng GCash account. Saan ka pupunta? Ulitin lang po na, banggit nyo kanina, pero sa tingin po natin, mahalaga yon dahil yung mga nakikinig natin, baka gusto nilang subaybayan at subukan. Ako mismo, after this, susubukan ko eh.
1: Ay, yes, Sir Romy. Subukan nyo mag-ipon sa amin sa GSave. So, pagbukas po ninyo ng inyong GCash, mapupunta po kayo sa homepage, no? Sa homepage po nila, makikita nyo sa taas, no? May apat na buton yan, may apat na buttons. Pakalang ang arrangement nila. So, sa simula sa kaliwa, ang makikita po ninyo, wallet, tapos save, tapos borrow, tapos invest. So, yung wallet, yan po yung inyong GCash wallet na ginagamit ninyo sa pang-araw-araw na gastos, no? Yung pagbibili po kayo ng load, magbabayad ng bills, o kaya scan to pay, no? Sa mga QR-QR. Yung katabi po nun, yung save. Yun po ang inyong pindutin. Pag pinindot nyo po yung save, makikita nyo na po yung GSave page. At mula po rin sa GSave page, makakakita po kayo ng apat na buttons. Meron pong deposit, withdraw, open, at saka learn. So learn, meron din po kaming mga useful na mga articles na pwedeng basahin in Tagalog. So ayun po, pindutin nyo lang yung open. So kapag pindut nyo po ng open, makikita nyo na po yung mga bangko na pwede po ninyong pagpilian. Lima po ang partner banks natin. Meron po sa mga mas kilala, BPI, Maybank. Tapos, so yan, mga traditional banks yan na partner natin sa GSave. Mm-hmm. At meron din po tayong partner na digital banks. Uno, CIMB, ayan, mga digital banks yan. At saka meron din po tayong partner na Cebuana Luwilier Bank. So ayan, Cebuana Luwilier, may mga branches din po sila.
0: Mm-hmm.
1: So pumili na lang po kayo kung alin sa mga bank na yan ang magbubukas kayo ng account. So, iba-iba po ang kanilang interest na binabayaran. So, yun na lang po ang pwede nyo tignan. Pero, yun nga, karamihan po sa ating mga bank partners nagbibigay ng interest rate from 3.25 to 3.5% per year. Pero ang kailangan po nilang tandaan, ang kinaganda po nito ay yung interest ninyo pumapasok sa inyong account araw-araw.
0: Mm-hmm.
1: Daily crediting ang interest, daily compounding ang interest. So effectively sa loob po ng isang taon, higit pa po sa 3.5% ang matatanggap nilang interest kung kayo ay patuloy lang na nagdi-deposito at hindi nagwi-withdraw.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po sa mga mahalagang impormasyong inyong ibinahagi at sa panahong binigay niyo sa Tinig ng Bayan. More power po sa inyo.
1: Maraming salamat din po Sir Romy at mabuhay po kayo at ang inyong mga taga-subaybay. So simulan na po natin mag-ipon at gawin po natin through GSave. Maraming salamat.
0: Susubukan ko po yung proseso na binanggit nyo at babalikan ko po kayo pag sakaling may mga glitches man or kahit kung maging successful man, magpapasalamat ako sa iyo muli.
1: Sige po, maraming salamat.
0: Mm, yan po mga katinig, ang tinig ni Sir John Garcia po. Isa po siyang expert, isa po siyang ekonomista at mga alternatibo, magandang alternatibo na pwede natin subukan. Dahil ibig sabihin po dito, kahit maliit lang, pwede ka mag-invest pala, no? No, hindi hindi mag-matter yung account kung magkano ang initial investment mo. Susubukan ko ito and then siguro kung anumang resulta, yung akin mismo experience ay yun yung aking i-explain at i-share sa ating mga taga-pakinig. Maraming salamat po.

sa Evening Joyride. Evening Joyride. Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Apply.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: O sa pa-epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaunay na maunol.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
5: Aras po natin mga ka-joiners! Alas 7.32 na po ng gabi. Welcome, welcome na naman po sa ating programa. This is Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce, mga ka-joiners. And I hope you are doing well tonight sa mga nakaantabay sa ating programa mula pa nung Lunes hanggang ngayon na magkasama tayo. Thanks God, it's Friday! Sa lahat ng mga gigimik dyan, o ingat-ingat lang, magbit-bit ho ng face mask. Opo, dahil medyo mataas na ho ang haze dito sa atin sa Kidapawan. Yes naman po, kaya yung mga epekto po ito ng ano, epekto na tawag nito nung wildfires sa Indonesia, mga ka-joy. Anyways and anyhow, welcome, welcome once again sa ating mga kaibigan na nakikinig sa mga oras na ito. Maraming maraming salamat. Especially sa ating mga mamang chuper na naman. Oo, sa mga nagbabiyahe ngayon sa mga oras na ito, enjoy the joyride ngayon. Yan po ang oras po natin, 7:34 na po ng gabi mga ka-joiners. Kaya po sa mga nakaantabay sa atin sa oras na ito mga ka-joiners, opo ay sana ho ay magiging okay ho tayo ngayon, ha? Ito po ang ating balita sa oras na ito. Dahil mamaya na tayo magjo-joy chika. Ano lamang ito, mga tidbits lamang ho ito ng mga balita ngayong gabi mga ka-joiners. Ito po ay mula sa City Government of Kidapawan. Haze ay iwasan, kalusugan, pahalagahan. Magsuot ng face mask at kung maaari, limitahan ang paglabas sa bahay kung wala namang mahalagang lakad. Affected provinces and cities in Mindanao dahil sa haze from Indonesia. Ito po yung sinasabi natin ng mga provinces and areas in Mindanao under haze alert and advisories due to transboundary smoke from Indonesian forest fires includes parts of the Zamboanga Peninsula, northern Mindanao, the Bangsamoro region, and Davao and Soksarjen regions. Affected provinces and cities in Mindanao sa Zamboanga Peninsula. Apektado ang Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur. Sa northern Mindanao, kasali dyan ang Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental at Bukidnon. Sa Bangsamoro or Autonomous Region and Muslim Mindanao or BARM, kasali dyan ang Lanao del Sur, Maguindanao. At sa Soksarjen region naman po mga ka-joiners, kasali ang South Cotabato, Sultan Kudarat, Cotabato or sa Wicol, North Cotabato at Sarangani. Sa Davao Region naman, kasali ang Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao del Sur, including Davao City. Sa Caraga Region, Dinagat Islands, kasali Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Norte at Agusan del Sur. Yan po ang mga lugar na apektado ho ng haze from Indonesian forest fires. Ayan. Ang sabi dito, protect yourself from haze, wear face mask. Kung nasa labas tayo, kumaari lamang po, stay indoors as much as possible. Ayan, keep doors and windows closed, huwag hayaang nakabukas. And stay hydrated po tayo, ha? And yun po ang sinasabi, stay informed, stay safe, mga ka-joiners sa mga naandyan. Oo, need jud mag face mask in sa itong mga higala. Need jud kaayo mag face mask, ha? Ang ingon pagod, pwede man daw nato ni ma-avoid. Basta di lang daw ta magawas, pero di man na pwede nga di ta magawas. Kay kung di ka magawas, pwede na bang krisisa karong panahon na? Manayang kamot po din taon ba yata? Mangita pa tagpamaagi ko asa ta makakwarta ini. Ang ingon pa sa ato ang higala, that is why daw, nga ang clouds na doon na daw different color. Doon na kanina nag-post na sa DJ Photography nga. Red moon, ayan. Yes. Muna ginaingon nga, igo gives ka samtangang haze ang buong Pilipinas na apil na intawon diri sa tua banda, ha? Ubay-ubay pa mga kuan na to, rapay na kaingon nga, kisal lang ta ma okay, minsan lang tayong maka-taste ng makatilaw. Minsan lang tayong makaranas ng imported goods sa Indonesia. Hangin pa talaga. Ito ang ano, is alang ta katilaw imported halin sa Indonesia, aso pagid. O diba, mga ingon-anang mga istorya. Very smoky gid daw kaayo. Hindi lang daw dira sa inyo as Mindanao, kundi appeal daw sa Cebu, sa Mactan, Cebu. Diba, mga mga ginaingon nga kinahanglan lagi din nato ning bantayan ng ato mga kaugalingon karon. Even my 85 years old mother, wa naging taon ako ginapagawas sa balay, no, narikita siya sa kwarto, naluin na gani ko, kaya gusto ko din taon siya magawas in taon. Pero kaso lang man good, once nga nanay siya sa gawas, malanghap gid nimo ang nanimahong aso, murag nanimahong sunog, baka na gani magsunog gani ka o ka ng mga dahon-dahon sa gawas sa inyong balay, murag yung ingon na ang baho karong panahuna. Even you go to town, magtuyok-tuyok ka sa syudad, gidapawan, nanimaho gid in taon, ha? Nanimahog yun yung taong aso na sunog sa mga dahon-dahon o mga unsabana dyan din, ha. Okay, wildfire magitong nasunog. O na ginaingon niya, mag-face mask daw kita, pwede daw ta magamit og N95 according to a doctor nga nabasa na ko ganina, nga mas 95% gyud ang matabunan sa N95. Pwede po daw surgical pero dublihon daw. Pwede naman ning huutan na kay duha na makabuok pwede sa isa pa. Oo, tama nga yung sinabi ng ating friend dito sa amin, palaging magsusunog. May nagsusunog pa na meron na kang haze. O, diba? Nagdoble na yun kayo. Muna ginaingon mga, very unhealthy na kayo ang ato ang kapaligiran. Pamalit na lang mo daan og face mask kay basing magmahal. So, para na daw reserva. Magtuyog, mag-ano na po ni mag-anag. Muna yung ginatawag nga mag-panic buying na po. Sabi nga, please buy a face mask. Masakit na ulo ko dahil sa init at usok sa labas. Yes po, headache yun in taon ang Oo, ang na-appeal ni Anna sa ato ang mga kuan sa kaning haze nga atong nasinati karong panahon na. Ato na gitong nagitaas-taasan ang ato ang pagbalita ng aning haze, no? It is because very alarming na, mga ka-joiners, no? Very alarming na kay kinahang na naging nato ning tutukan po, no? Sa ato ang tanan nga nagapaminaw din, ha? Dili naging nato ni kalimutan, mga ka-joiners, ha? Let's gonna focus on ourselves kung unsaon nato na pag-check o kung unsaon nato na para mabuhatan ta o ginatawag nato nga protection sa ato ang kaugalingon sa mga ingon ani nga mga butang, ha? Checking time 7:41 in the evening. Mabalik tao-tao sa DJ IND Pierce ni Gapo sa itong Sibianan sa Joy FM 102.3 in North Cotabato. Ito pa rin po ang programang Evening Joyride with DJ IND.

0: Buka ninyo. Kanunay gyud na mo ginatag sa mga higala ang mga benepisyo nga makuha sa mga sagol sa ginainom ninyo nga mga produkto sa Yaki aron masayod mo mga higala. Sana masabtan ninyo nga gusto gyud na mo maging parehas o fair sa inyo mga higala, no? Among ginatudlo sa inyo kung unsaon paggamit ang amuang mga produkto. Kay kung kabalo ka kung unsa ang imong nakuha, dili ka magduha-duha, di ba? Muna nga importante gyud kaayo nga sayro na to. Kaya kining among programa, importante nga mapaminawan kanin ninyo mga higala kay sayang jud kaayo. Ang Coffee Yaki 7-in-1 nga usa ka healthy coffee dunay sagol nga mangustin, agaricus mushroom, Korean red fanax ginseng, honey og syempre naay kape. Ang kape dili lang lami, duna usab kini katakos nga limpyuhan ang tanang kaugatan nga agianan sa dugo, maong kaya niya wagtangon ang mga nibara hilabi na sa coronary artery sama sa mga bad cholesterol og bisan ang tibugol nga calcium sa atong mga ugat. Ang coronary arteries ang nagasupply sa dugo sa kasing-kasing mga higala. Kung mabarahan gani kini, sigurado gyud nga magaresulta sa balatian sa kasing-kasing. Sa pagtuon gikan ang mga impormasyon sa 25,000 katao. Oo, gilaliman ka, 25,000 katao ang ginapangutana ni ini, dunay edad gikan na 41 anyos kung diin gibantayan ang ilahang level sa calcium sa mga ugat og nasayran sa mga respondent na 3-5 mo inom sa kape matag adlaw, 40% sa level sa calcium ang ubos kung ikumpara sa mga taong wala nagainom sa kape. You see the comparison? Ang pagtuon gihimo sukwahi sa tinuhuan sa kadaghanan na ang kataas sa caffeine sa lawas mamahimo makakontribute sa balatian sa kasing-kasing. Oo, lahi itong aduna nagyud mo'y sakit sa kasing-kasing, di ba? Oo, pero kanang wala pa, hindi ah. Oo. Dili oo. Kani, kung wala ka pa'y sakit sa kasing-kasing, maprotektahan ay mong kasing-kasing. Muna ingon na mo, kung magkopiyake ka, kay mahiligon yun ka sa kape, labnawa lang ang imuhang kape. Oo, kay delikado ka sa caffeine. Kay kanang mga herbal, wala man ay kuan, problemahon. Pero kanang kape, herbal manggod po hinoon na, pero maulag ito. Kung naana kay yun sakit sa kasing-kasing, basin og magpalpitate ka. So, dili po maayos sa imuha nga magperme ka og kape. Kining kape nga kopiyake o sa ka-healthy coffee, makapalagsik, makapahimsog, makapakusog sa imuhang immune system. Tungod kay gisagulan kini sa mga epektibong mga herbal plants nga atong nahisgutan ganiha. Anong gisagol man ang agaricus mushroom sa kopiyake? Yake, tungod kay ang agaricus mga higala, dunay makuha nga protina nga naa sa 20% to 50% kung ikumpara sa karne. Oo, maunang kung nagkakopiyaki ka, never mind the carne. Oo, just take vegetables. Oo, di ba? Na ana sa mga 20, usbo na ko, ngadto sa 50% ang protina. Unya ka ng mga carne, source man na sa protein. Kung ikumpara na lagi nato sa mga isda o mga itlog, ana. Kaya ang protina sa kabuti o kaning mushroom, pareho sa protina ang makuha sa mais o gatas sa karabaw. Ako ambot, digid ko mahilig o gatas ba? Oo, kaya nagapangita ako o replacement. Mas daghan ang vitamin A, no? Vitamin A sa kabuti. Kung ikumpara sa repolyo, carrots, kamatis, di ba? Saging o mansanas. Taas usab sa ascorbic acid o vitamin C ang kabuti. Doon na kinimineral susama sa potassium o calcium o mga vitaminang B, C o D. Kana ang hinungdan nga nung ang Coffee Yaki gisagulan sa agaricus mushroom. Adunay mga pamatuod ni ini.
1: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
2: Lami eh, walay kapoy, lami liho, kaanin mong lawas, inaginan mo yung Washington ka, lami na yung mong lawas.
3: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
2: Katulo. Buntag, udto hapon. Gutuman ko, kapiya pong kaon na kung imunod.
3: Kapi nga...
2: Coffee Yaki, 7-in-1.
0: Wala na po tayong oras, mga kababayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama po kay Mami Joy sa loob po ng 5 minuto. Kung aduna ka mo'y gustong i-share sa amua o di ba ka mga pangutana, palihog i-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, laging tandaan. Yaman ang kalusugan, ingatan.
4: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga

0: pagkaayom na anay mga erectile dysfunction na ay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amoa. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika. Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Maingon man ka nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
2: Ang sinugdanan na adto nang bawon lang ko nang bon pagsayo ba. Wala ko pero te dili naman dito palihok. Pag abot sa Yaki ang dito kami sa akong mister. Iya man ko dayo yung hilot ko ana wala ra. Ran Yaki ra bi nakatuan sa akong likod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
4: Yes, sir. Yapag ito nga, no, subo ang beauty soap na blau na gagamit. Mang kusina, katapos mo sang tamilang mo, tas mo, bala ka galong mo. Mga napatumar ko na sa do, mga 3 days to 4 days. So, muna na, doon nag-effect na dayon.
3: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika. Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation.
5: Ang inainom gino nyo?
6: Bilunga Gold.
5: Anong nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am?
6: Ako ikuan, mayoma. So far sa akong observation is kanang nag-regular na din ako ang menstruation.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Oy, daghan na ang nigwapa tungod sa ilang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
7: Hermosa, isa pa kasi man ako nagamit ani pero maayo na ako ang nauro yun. May puti na po ko.
8: Hermosa Kojic, di kayo puti ba? Karoon ni hamis na puti na.
9: Nagay ko sa Hermosa ni hamis dyan akong panit.
1: Ikaw, gusto ba usab ni mo nga magwapa? Pagsabon na sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Mapalit sa mga butika.
10: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
11: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
12: Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Kanta ka nang sayot.
2: Pero karon?
1: Ya karon. Bukaw ko na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki vitamins yan.
0: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
4: Alright, people of Kidapawan, South Central Mindanao, we are back with our programming. Dito pa rin po sa nag-iisang Joy FM 102.3, basta Joy and Joy. Welcome to the second hour stretch of our program, people of Kidapawan, South Central Mindanao. Oban gahapon sa DJ IND Pierce at your service, karong gabi una, para sa tuwang pag-uban-uban, pagbiyahe, pag-joyride, karong gabi, mga ka-joiners. Ayan, ato na po ang ating balita sa oras na ito. At ang ating balita po yan, mga ka-joiners, ay hatid po sa inyo ng Kopiyaki. Sino pa dyan na nakapagkape na? Kopiyaki 3-in-1 at saka 7-in-1. Bili na po kayo sa inyong mga suking tiyandahan at meron din binibenta sa ating bunga butika. Yan po ang Kopiyaki. Narito na po ating Joy Chika sa oras na ito.
3: Joy Chika Time. Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
4: Paratang ni Lacson sa mga proyekto sa Taguig, binansagang paninira ni Cayetano. Biniyang diin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na isang anyo ng demolition job at trial by publicity ang mga akusasyon ni Senador Panfilo Ping Lacson hinggil sa umano'y maanumalyang flood control at infrastructure project sa Taguig. Sa pamamagitan ng isang Facebook livestream, ipinahayag ni Cayetano na walang batayan at hindi makatarungan ang mga banat sa flood control system ng lungsod at binanggit niya na lubos nang nabawasan ang pagbaha sa Taguig at ang natitirang flash floods ay bunsod lamang ng maling engineering ng mga pribadong developer. Bukod dito, pinuna ng mambabatas ang tila pag-ugnay sa kanyang pangalan sa lahat ng transaksyon, proyekto at titulo ng lupa sa Taguig, kabilang ang mga ari-arian sa reclaimed area ng Laguna Lake. Nangako si Cayetano na sasagutin niya ang bawat paratang sa angkop na venue at idiniing wala siyang personal na galit kay Lacson. Samantala, kinumpirma naman ni Lacson na sa pamamagitan ng isang text message sa mga mamamahayag na ang lahat ng dokumento at ebidensyang nakalap ng kanyang tanggapan hinggil sa issue ay formal nang naisumite sa tanggapan ng ombudsman upang masuri. Grabe talaga, no? Parang kailangan talaga nilang ano? Kailangan talaga nilang ma-i-check mga ka-joiners kung tama ba ang kanilang mga mga ginagawa sa mga oras na ito sa mga senador na kaalyado ng ating Vice Presidente. Parang halatang-halata na mismo na kahit ako mismo nakakarinig na ng mga balita, parang iba na yata ang ihip ng hangin sa mga oras na ito. Ha? Parang ewan ko na lang kung ano pa ba. Ayun po yung ating mga pag-uusapan mga ka-joiners. Ano po, sa ating mga nakaantabay pa rin sa mga nag-iintay ng mga balita sa oras na ito. Oo, yun yung mga tinatawag natin na mga kailangan nating pag-usapan. Aras po natin 8:17 in our TikTok right now. Ayan.

At sa mga nakaantabay pa rin po sa atin, ano, isang mataas na opisyal haharapin ang kautusan para sa kanyang pag-aresto. Kumpirmadong natanggap na ng kampo ng isang mataas na pinuno ng pamahalaan ang korte or utos ng korte para sa kanyang pag-aresto. Inilabas ang kautosang ito nitong hapon para sa 3-3 bilang ng kasong pananakot. Itinakda ng hukuman ang piyansa sa halagang 120,000 para sa bawat isang kaso upang pansamantala siyang makalaya. Nag-ugat ang usaping ito sa mga naging pahayag ng opisyal tungkol sa isang upahang mamamatay tao na di umano ay may pinapagtiriyang mga kilalang personalidad sa bansa. Ayon sa mga otoridad sa batas, nakakita ang korte ng sapat na batayan o katibayan upang ipagpatuloy ang paglilitis. Dahil dito, ibinasura rin ng hukuman ang hiling ng panig ng opisyal na ipagpaliban ang pag-aresto o kanselahin ang mga sakdal laban sa kanya. Ayan po ang ating balita sa oras na ito, mga ka-joiners. Let's have a quick showbiz news ngayong gabing ito, mga ka-joiners. Very quick, flower arrangement sa contract signing ni Vice. Almost $500,000 daw ang halaga sa panulat niya ni Salvi Aces sa kanyang segment na Showman ng Pilipino Star ngayon. Ang bongga pala talaga ng pa-welcome kay Vice Gandan ng Media Quest. Sa flower arrangement pa lang daw, almost $500,000 na. Naging topic kasi ang nasabing flower arrangement pagkatapos ng nasabing event. Kaya naman may ilang gustong madiscover kung how much ang ganong arrangement dahil plano raw nilang paggawa ng ganon sa isang wedding. At yun nga, nagtanong-tanong ang source at nadiskubre nila na worth 400,000 pesos pala yun. Actually, hindi raw yun ang original na decoration pero pinapalitan daw. Baka dahil si Vice Ganda, kaya ganon. Samantala, nagsanib puwersa si na Vice Ganda, Clarice, Laika Estrella, Raven Umali, Ayan Manibale, Maya at grupong Aster para ibida ang UPM sa Eurovision stage sa bagong komposisyon ni Jonathan Manalo na Mabuhay ang Musikang Pilipino. Ang kanta ang nagsilbing opening number sa Eurovision Song Contest Asia 2026, Philippine Selection Night noong August 30 sa New Frontier Theater na pinagsama-sama ang mga artist mula sa iba't ibang henerasyon at genre para sa isang selebrasyon ng Filipino music at patuloy nitong pag-arangkada sa global stage. Para kay Jonathan, dala ng kanta ang collective dream ng kapwa Filipino musicians, songwriters, producers, singers, at music fans na makita ang OPM na nagdiningning sa buong mundo. Music has always been one of the most powerful ways we Filipinos tell our stories, express who we are, and connect with one another. Mabuhay ang Musikang Pilipino seeks to capture that spirit in one collective voice. Pagbabahagi niya. Isa si Jonathan sa mga matagumpay na makabagong Filipino writers or songwriters at record producers na may pinagsamang 10.2 billion career streams at higit sa 100 gold at platinum certifications. Sinulat niya ang Mabuhay ang Musikang Pilipino hindi lamang para ipagdiwang ang pagpapakilala ng OPM sa buong mundo, kundi para hikayatin din ang kapwa Filipino artist na dalhin nila ang kanilang musika at pagkakakilanlan sa international stage. Eurovision has long represented the idea that music can cross borders without erasing national identity. In that spirit, Mabuhay ang Musikang Filipino offers a distinctly Filipino statement for an international musical platform. Filipino music can be proudly local and confidently global at the same time. Sabi pa ni Jonathan na nagsisilbing creatives, content at operations head ng ABS-CBN Music. Sa Filipino-English lyrics ng kanta, itinampok ng emotional pop anthem ang mayamang tradisyon ng OPM habang isinusulong ang paghahatid ng musika sa bansa at abroad. Sa pagtatapos na kanta, isang magandang deklarasyon ang hatid dito, Musikang Pilipino, atin to para sa buong mundo, Mabuhay ang Musikang Pilipino.
Napapakinggan na ang mabuhay ang musikang Pilipino sa iba't ibang music streaming platforms. At baka mapapakinggan din natin dito sa ating radio station. Naghahanap tayo. Anyways, babalik tayo sa Wild People of Gidapon in South Central Mindanao. Ito pa rin po ang Evening Joyride. DJ Ian De Pierce. Dito sa Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy. Don't chase a dial. Here's the song popularized by SB19. Dungka!

0: 102.3.
1: Taopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow! Kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Wow! Nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Ito mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabuli ulit na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo man no. Uti sige ah, hambalong ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapo niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
4: Dali nawala ang skin rashes sa anak ni Manilyn Castor nga si King David taga Seawood Senator Aquino Sultan Kudarat kay gisabunan sa Yaki Baby Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
5: Okay na siya, sir. Di ano na ako sa Yaki Liniment Oil tapos kung baby soap.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
6: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
7: Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

right, people of Gidapon, this is Central Mindanao. That was the song popularized by Freestyles. Ayan po mga ka-joiners. That was Before I Let You Go. Tama nga ginaingon, Before I Let You Go, mga ka-joiners. Wala ginaingon nga. Wala tayong igong oras. It's now 8:52 in the evening, mga ka-joiners. Warag manamilit na gets DJ IND Pierce sa inyong tanan karong gabi una, ha? I hope you are doing well. And I hope you're doing fine for tonight. And to sa sunod na ito pag-uban-uban, mga ka-joiners. Ito nag-iapon sa nag-inusara ang inyong kinahal nga istasyon, ang Joy FM 102.3. Sa ito ang tagline, I'm but lang, huwag makalimot pa ba mo, basta Joy and Joy. This is gonna be the best of the best, ayan, of the best of the best. Nagantag mga ginapang chika, nagantag ginaagi-agihan ng mga bagay, mga ka-joiners. But then again, let's gonna wrap up the program, people of Gidapon and South Central Mindanao. It has been a great night and a great evening with you all. Hangtod sa sunod na itong pag-uban-uban na po, mga ka-joiners. Oh, don't change the dial. We are still having our music. Transfer na to speakers na itong area. But then again, stay put lamang po kayo, mga ka-joiners, dahil nakaantabay pa rin po naman sa inyo ang Joy FM. Ano po? Antabayanan din po ninyo bukas ang ating Tinig ng Bayan, ang ating Balita alas 7 para po sa inyong lahat, mga ka-joiners. Para po, mabigyan pa kayo ng dugang pang mga impormasyon. No? Diba? Bisaya, Tagalog niya. In English na po ta. Anyways, mga ka-joiners, salamat sa inyo ang tanan. Once again, this has been your friendly neighborhood on the radio. This is gonna be DJ IND Pierce at your service, mga ka-joiners. Hangtang sa sunod na itong pag-uban-uban, inilagyan po sa Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy, DJ IND Pierce, your friendly neighborhood on the radio. Now, signing off for the program na nag-iiwan sa inyo ng simpleng kataga na kahit ano man ang mangyari sa ating buhay, laban sa hamon ng buhay. And always remember that we cannot change the direction of the wind, but we can always adjust our sail to reach our destination. Hakuna Matata, ciao for now, and babushka. Till the next time, till Monday, people of Gidapon, South Central Mindanao. Good night, and happy Friday, and I love you. Here's the last song, guys. Para sa lang lahat, popularized by Ian Constantino. Salamat from Joy FM.

0: music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras sigala, alas 5:02 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: gala sa kamayong bunta kaninyong tanan. Welcome ganin sa inyong drumanon. Gini ang dinig ng bayan ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Karong adlong Sabado, petsa a 5 ng buwan sa Setyembre, tuig 2026.
1: Masukunta ang kata.
0: Gini higala si Tinig 43 sa John Andrew Tabugog. Marakubin kita o sa kaoras ganin sa atong drumanon. Majong buntang ganha kanimo manong manang. Asa ka mga dapita dining bahina sa Mindanao. Maabot kita karon na tungod sa atong mga kaubanan and simultaneous broadcast kita karon sa atong mga sister stations ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Diyang bahina sa may area sang Lanao, Misamis, Ingunman, Zamboanga, Peninsula ang maabot sa atong pagsibya. Apil na din hinga bahina sa probinsyas Bugidnon, Maajong Buntag. O ga syempre din hinga bahina sa amihang bahin sa Mindanao, ang Caraga Region, apil na ang Davao Region. Good morning. Igala, welcome ka na sa inyong dulumanon. Unya sa atong pagpadayon ngadto sa atong drumanon at ang ininyo ang mga detalye ining atong mga headlines sa unya sa pagligid ni ining atong programa karong buntaga. Sa atong mga headlines sa karong buntag at ang ininyo mga detalye ini unya sa atong pagpadayon. Pag-asawa patay human mahagbong sa pangpang ano dinha sa may magped ko tabato ang ilang gikabay ang motorsiklo. Sa atong balitang probinsyal karong buntaga mga pasaway nga motorista sa no parking rule gipang dakop dito sa may Cotabato City. Samtang plebisito ni ining Socotica 2 kanselado tungod sa TRO. Na dungog sa Dios ang ampos katawan. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntaga, BIR nagpalugwa sa bagong programang magpakusog sa audit reform o accountability. Naot pa. Samtang DOH target to deploy ang 24,000 ka mga health professionals alang sa tuig 2027. Sa atong balitang international garong buntag, duha ka workers sa Nepal nasa pupo human ang siyam kaadlaw nga natabunan sa tunnel. Samtang Nepal nagdeklara sa National Day of Mourning sa Setyembre 7. Isip usa ka semana human nga nahitabo ang mga ngilingig nga insidente. Mga detalye ini atong mga headlines unya sa pagligid nining atong drumanon human lamang ini pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal, yun ko mo ala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ganyang kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City, kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot imong batihon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Ara sa Pilipinas, 8 minuto sa Manila Bayan, alas 5 sa buntag, ug sa laray karon alang sa atong mga balita. Unas mga tudling sa atong mga balita karong nga buntag. Agi ako sa ni US President Donald Trump ang Democrats nga nagapangayo unta o nga o nagahangyo nga dili lamang nga nagahangyo og kining mga pamaagi. Apan nagaampo kining nga mapildi gayud ang US nga nasa giyera kuno didto sa Iran. Ika na yun ining ginahimo sa Democrats ang nasangpin nga giyera aron nga pahagsaon ang Republican Party, ang partido nga gikan ang bigitan ni President Trump. Una nang gikan ayon ni Trump nga dili angay nga tawagon nga giyera ang pag-ibisog nila ngadto sa Iran na imbis nga kini usa ka military conflict. Samtang sa laing bahin o dugang tudling sa atong mga balita karong nga buntaga, duha ka mga mamumuo ang buhi nga nasa pupo gikan sa usa ka hydropower tunnel dito sa Nepal. Sam kaadlaw human kining matrap human ang halapan nga pagbaha o pagdahili sa yuta didtong Davida. Nailhan ang mga survivor nga sila Sanjay Sa, usa ka mechanical foreman, o Kabira Maharjan, usa ka mechanical supervisor, parehong nakablagan sa tunnel sa upper Trisulia 3A hydropower station sa Rasua District kagahapong adlaw. Sigon sa mga otoridad nga nadungog sa mga rescue team ang tingog gikan sa sulod sa tunnel bag-o nga nakabgab. Oga nakita ang duruha nga buhi pa dayon silang gipaluga o gipailawom sa medical treatment. Ang paggaluwas sa duruha ka mga individual ang naghatag og bag-ong mga paglaom sa pamilya sa uban pang mga nawala. Kinatayang anaa sa 900 ka mga mumumuo ang pupwedeng natrap ilawom sa tunnel sa lain-laing hydropower projects nga kabahin sa Treasury River. Human ang mangilngig nga insidente ni adtong Agosto 26. Naga-anonsyo si Prime Minister Belendra Shah nga ipadagayon ang National Day of Mourning karong Setyembre 7 isip kini. Ang ika-13 nga adlaw human ang mangilngig nga insidente sa Nepal-Tibet border niadtong nakalabay nga Agosto. Sigon sa hindi tradisyon ang ika-13 nga adlaw ang pagtapos sa mourning period. Sigon sa pagtuog tradisyon, ang seremonya ang ginatawag nga Shraddha. Kung asa ginig simbolo sa uwahing ritual aron nga buhian ang mga kalag nga namatay kalambigit ni ining maong insidente. Ginatayang abot sa 1,259 ang ihap sa mga namatay sa Nepal flash flood. Sigon kana sa ilang National Disaster Risk Reduction and Management Authority. Samtang napagan sa drone sa Russian Security Service sa Ukraine dito sa Kiev, gikumpirma kini ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang direktang pagpagan ng drone sa Russia nganha sa government building sa Ukraine. Sa nasangpin nga pag-atake, angol ang 5 katawo. Nagatubang sa 8 kaadlaw nga pag-atake ang Kiev kung asa pipila ka mga buildings dito ng Davita ang napagan sa drone o missile sa gikan sa Russia. Samtang dugang tudling sa atong nga mga taho alang sa atong nga balita nga nasudnon karong buntaga. Sa tudling sa atong nga mga taho karong buntaga alang sa atong nga balita nga nasudnon. Wa nagpakita si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court kagahapong adlaw human nga milugwa kining warrant of arrest sa batong ngadto kaniya kalambigit sa tulo ka kasong grave threat sa gipalugwa sa Quezon City RTC Branch 98 ang warrant of arrest human makitaan sa probable cause sa aron nga lutuson ang presidente sa nasangpit nga kaso. Nagaandam na usab ang mga otoridad sa posibleng pag-abot sa vice presidente sa korte. Uga nagbutang na usab matod pag mugshot drop o backdrop sulod mismo sa korte kung ugaling maabot si Duterte alang sa iyang pagka-aresto. Inoon na dili voluntaryo nga nag-adto si Duterte sa korte hangtod alas 6 sa gabi. Sa pamahayag gausab sa iyang abogadong si Paul Lawrence Lima, wala usab maton pa intensyon ang vice presidente nga mulikay sa balaod o gimuon niya ang tanan nga legal nga remedyo nga nakagahin alang kaniya. Samtang nabarugwa ang Bureau of Immigration o Bureau of Internal Revenue ilawon sa pagpamuno ni Commissioner Charlito Martina Mendoza sa bagong BIR audit reform aron nga pakusgon ang risk-based audit and accountability sa tibuok Pilipinas. Subay sa Revenue Memorandum Number 22-2026 na pinirmahan ni atong Agosto 24-2026, iusa sa ahensya ang mga nakalabay nga programa ni ini aron nga adunay Dibuk ang sumbanan sa pagasusi sa mga buhis. Ilaon sa bagong sistema, gipakasog ang single insurance audit framework kung asa. Nagalimita kini sa usa ka electronic letter of authority lamang aron masusi ang usa ka tax payer ang iyang matag taxable year. Imon sab sa BIR ang automated og anonymize sa process sa pagapili sa mga priority case o by sa risk based data aron makabsan ang personal nga diskresyon sa mga opisyal. Alas 5:14 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang target karon sa Department of Health nga mag-deploy sa 24,381 ka mga health professionals sa mga probinsya o local government unit di buo ka nasod. Gipadayag ni Health Secretary Edwin Mercado ang plano sa pagdungog sa Senate Committee on Finance sa gitusong budget alang sa DOH sa tuig 2027. Sigun kang Mercado, lakip sa mga i-deploy ang mga doktor, nurses, radiological technologies o medical technologies aron madugangan ang health personnel sa mga dapit nga nanginahanglan sa dugang mga serbisyo. Alas 5:15 ang atong oras. Nagpabilin una sa pasilidad sa Philippine National Police sa Campo Crame ang 81 anyos nga kaning Department of Public Works and Highways Secretary nga si Manuel Bunoan. Bisan pa man sa pagpalugwa sa order sa Sandigan Bayan alang sa iyang paggawas. Sigunda sa PNP spokesperson nga si Colonel Allen Rayco, wa dayon-dayon nga gipatuman ang pagbuhi sa kanhing opisyal tungod nga gikinahanglan pang maberpika sa Criminal Investigation and Detection Group kung aduna pa kini ubang mga pending nga kaso nga galigid sa nga warrant of arrest o uban pang legal nga hinungdan aron magpabilin kini nganha sa ilang buhatan. Alas 5:16 ang atong oras. Gitawag ni Batangas First District Representative Leandro Liveste ng National Bureau of Imbento at National Bureau of Investigation kon NBI. Yung man nga gi-announce sa ahensya ang pagduso sa reklamong qualified human trafficking. Bato kaniya og unom kalaing uban pa. Nga na sa iyang Facebook post sa gi-question ni Liveste ang nanahimong investigasyon sa NBI o gikanayong ginagamit lamang ang maong ahensya. Gamit lamang sa ahensya ang buhi sa publiko alang sa pag-imbento o mga istorya. Ang pamahayag ni Liveste ang gipalugwa human ang anonsyo ni NBI Director Melvin Matibag na magpasang ata ang biro o ilang buhatan ining reklamo sa Department of Justice. Kalambigit matod pa sa honey trap operation bato kang Executive Secretary Ralph Recto. Gawas kang Liveste, lakip sa mga respondents sa si kanhing Negros Oriental First District Congressman Jacinto Paras o lima kalaing uban pa. Ipalibaran o sabog ipang himakakan ni Liveste ang iyang pagkalambigit sa nasangpit nga hisgutanan. Alas 5:17 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga, subling nagahangyo sa Senator Christopher Bongo sa Department of Health kung DOH nga siguraduhong hingpit nga nagamit o operational na ang mga baroga nga Super Health Center sa lain-laing bahin sa nasod o dili gayud pabay-an nga mamahimo kining white elephant. Gipadagayon sa senador ang nasangpit nga panawagan taliwala sa gakahitabo nga pagdungog sa lupon sa pagpanalapi lambigit sa nasunong pondo sa DOH o sa Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth alang sa tuwing 2027. Yata kagduod ni Bongo nga nagserbi usab nga Vice Chairperson sa Senate Committee on Health nga ligo ng iyang suporta sa provision sa pondo alang sa DOH ug PhilHealth tungod ang mataga pondo alang sa sektor sa panlawas ang usa ka importante nga pamuhunan alang sa ordinaryong katawhan. Alas 5:18 ang atong oras Philippine Standard Time. Uhing tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga. Halos na 10 ka milyong Filipino ang napunting na apektuhan gayon ini magkasunod nga kalamidad nga gakahitabo din sa nasud sa Pilipinas. Subay kina sa datos sa Department of Social Welfare and Development. Sigon sa ahensya, kapin 9.96 milyon ka mga Filipinos ang apektado sa sarya sa kalamidad gikan ni adtong pagbagan sa bagyong Luis nga gisundan ni Maymay, Neneng Obet o Gapilandok samtang gipakusog ang hanging habagat. Kinatibuk ang 6,746 ka mga baryo ang napunting apektado rining maong maot nga dagan sa panahon sa 11 ka mga rehiyon sa Pilipinas. Dakong porsyento sa mga apektadong pamilya ang gikan sa National Capital Region, Central Luzon o Ilocos Region.
8: Bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:19 ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik, ang mga balitang probinsyal. Ato unya nga makauban, huwaton ang signal gikan sa atong mga kaubanan alang sa paghatag kaninyo ninyong pinakauling mga balita gikan sa lain-laing rehiyon na dinhing bahina sa Mindanao.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
9: Ako, ang buhok ka ng yung buhok ka, wala. Napahak, yan yung wala sa buwan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na tog Yaki, nanupo dito. Lama dito Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
10: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
13: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
14: Sweetheart, ready na!
15: Wow, ka-sweet ba, oy?
14: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Mmm, kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
14: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
15: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
14: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Unya, sweetheart, ha?
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ora sa Pilipinas, sa 22 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntag.
8: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Ingala ka mo pa na yung kihapong nagkapanamati nga sa atong nga dulumanon ang Tinig ng Bayan in simultaneous sa broadcast kita karon nga sa atong nga mga sister stations ang Joy FM Apanggel Bay o Joy FM sa Davao Oriental o live sa kita nga madunggan makitan nga sa Facebook live streaming habang itaaramang ninyo ang Joy FM 102.3.
8: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Unas mga tudling sa atong mga balita karong nga buntaga ditong bahina sa may area sang Caraga Region. Napusasan sa PNP sa Kabarbaran City, Agusan del Norte ang 31 anyo sa nga magtutulo sa pampublikong tunghaan nga giilalamang sa alias nga si Don Don tungod sa kasong iyang giatubang. Suma sa PNP si Don Don ang residente sa Barangay Kalibunan o gagila isip regional top 10 provincial top 5 og city top 1 most wanted person. Napulo ka Warren Rofares ang giisyu bato kaniya sa Regional Trial Court Branch 34 sa Kabarbaran City. May kilambigitan sa kasong sexual abuse, rape, bisexual assault, acts of lasciviousness ug uban pa nga mga kalapasan sa balaod. Ang kinatibuk ang balor sa piyansa abot sa 3.3 million pesos.
8: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.23 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tuding sa atong mga taho karong buntaga. Dugang sa atong mga balita karong buntaga. Ditong bahinag hapon sa Maykaraga Region. Bagong paglaom o bagong kinabuhi oportunidad ang gihatag ngadto sa mga kanhing persons deprived of liberty. Kon PDL human kining nakadawat o livelihood assistance pinagi sa pagtinabangay sa nagkadayang ahensya sa gobyerno. Kabahin sa maong programa, nanguna ang Department of Labor and Employment o Technical Education and Skills Development Authority, Department of Education at DepEd nga nagtambayayong araw na matabangan ang kanhing PDL nga makasugod pag-usab sa kinabuhi pinagi sa gihanyag nga programa. Gipanguluhan ni Jail Senior Inspector Bernard Pobe, Warden sa BJMP Surigao City, dito usab sila Jose Leto Ikuben, Testa sa Surigao del Norte, Hermit Linog, gikan sa DepEd o Peso Manager, uban ang Dole, suportado usab sa lain-laing ahensya pagayod ang maong mga lakang.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.24 ang atong oras, samtang gikan sa may area sa Caraga Region, luksuhan tagdaligitan takaroon ang mga taho gikan na ditong bahina sa may area sa Northern Mindanao.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ditong bahina sa may area sa Northern Mindanao, nakuhaan pang CCTV footage ang maraglalis-lalis sa sospek o biktima. Sa wapa mahitabo ang shooting incident dito sa Purok 17A, Hindangon, Valencia City, Bukidnon. Alauna 46 kauduhon. Sa video nakita ang adunay kumpirmasyon tali sa biktima nga si Julius Egam 29 anyos og molupyo raw sab sa mga dapit og sa suspect nga si alias Totoy nga molupyo sa Purok 18 Valencia City Bukidnon. Nasayran nga sa ang duha parehas lango sa limdong makahubog og aduna nay nahitabo nga panagsinumbagay tali sa druha. Sa wa pa mahitabo ang maong insidente. Sa pagkakaron anaan na sabay tambalan ang biktima nga nakiagom og sa madapino silan sa wala nga abaga. Samtang padayon pa usab nga ginaukoy, ginapangita ang sospechado ni ining maong krimen.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.26 sa atong oras sa Philippines Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Purman lang gitunol ang Safe Conduct Passes o mga food packs ngadto sa 130 ka mga kanhing rebelde atol sa usa ka turnover ceremony. Niadto nakalabay nga adlaw sa Municipal Gym sa Barangay Halapitan, San Fernando, Bugidnon. Pinaagi sa pagigtambayayong sa lokal nga panggamhanan o San Fernando sa Bugidnon ang maong lakang nagserbing opisyal nga pultahan alang sa ilang luwas nga pagbalik sa sibil nga katinigban. Ang maong kalihukan gipasaugda ni Abigail Lai, ang Local Amnesty Board, ang dakong kalayaan nga nahimo sa SCP alang sa legal nga pagpanalipod sa mga benepisyaryo. Gipaluyuhan usab kini sa mga mensaheng pagpadasig gikan sa militar o mga lokal nga opisyal sa ilang munisipyo. Pinaagi sa maong Safe Conduct Passes, aduna na sila gunitan nga ligong garantiya samtang nagapadayon sa pagtunhay sa usa ka produktibo, hapsay o malinawong kinabuhi uban ang ilang pamilya.
8: Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang 40 anyos nga lalaki na dakpan sa operasyon sa PNP tungkol sa pagpamaligag illegal nga droga sa Oroqueta City. Sa irontang detalye, gikan sa atong sister station sa Joy FM Pangilbayan sa linya, si Renza Sumalinog.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
16: Malampuson nga naristo ang usa ka 40 anyos nga lalaki. Human kini na kuhaan o gibanaban ng duha ka gramo nga gidudahang syabo aton sa gipaygayon nga bypass operation dito sa Purok 4, Barangay Mubod, Oroqueta City, yadto nakalabay nga September 4, 2026. Gila ang suspek nga si alias Omar, mga lasayas 20 sa tanan sa butag kapit gunggulang, gilusan sa Oroqueta City Police Station, kaoban ang First Provincial Mobile Force Company o ang PDIA Region 10, ang Misamis Occidental o ang Anti-Illegal Drug Operation. Matod pa, nasakmit gikan sa suspek ang 15 kaputos na gito ang shibo o gusan ini ang giingong bypass item nga gipalit sa kantidad nga 1,000 pesos. Samtang 14 kasasye ang nakuha isip posisyon na item. Gibalabanan 2 kagramo ang kitibukan nga gibugaton sa nakumpiskang substansya nga doon na standard drug price nga mukabat kini og 3,600 kapesos. Ana na karon sa kustodiyas kapulisan ang suspek samtang giandam ang kasong pagkalapasan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ka ba nga Renzo Malinog, gika na sa Joy FM, Panggilbe.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.29 ang atong oras, samtang dugang tuding sa atong mga taho na dapat ang usa ka idaran nga wanted person sa kasong illegal nga droga sa inisang puwarsa sa kapulisan. Sa pagpanguna sa Bacolod Municipal Police Station atol sa pagbantuman ining warrant of arrest sa alas 12.40 sa kadlawon kagahapong adlaw sa Proxais Barangay Poblasyon Bacolod Lanao del Norte. Ang suspect mao si alias Nonoy, 60 anyos kini, adunay live-in partner ug mulupyo sa nasangpit nga baryo. Subay sa report ang suspect na lutsan sa warrant of arrest sa kasong kalapasan ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga gipaluguan ni Judge Ali Umbra Bakaraman gikan sa Regional Trial Court Branch 4, 12 Judicial Region sa Iligan City. Sa dugang pagsusi, nakuhaan na kini sa droga nga shabu nga nagtimbang og 2 ka gramo nga balora 13,000 peso.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong mga balita karong bundaga dito nga bahina usaba sa may area sang Caraga Region.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito nga bahina sa may area sang Caraga Region diin na sakpan usaba sa PNP ang usa ka 49 anyos nga lalaki nga si alias Loloy. Human kini nga gipatuman ang search warrant kalambigitan sa illegal nga droga sa barangay Linintian, Kantila na Surigao del Sur. Gipahigayon ang operasyon pasado alas 11 sa buntag sulod sa pinuyanan sa suspect sa 5 barangay Linintian. Gipangunahan gini sa mga personnel gikan sa Municipal Police Station. Ang operasyon na gibase sa target intelligence sa packet o warrant of arrest nga gi-issue ni adtong nakalabay nga buwan gikan sa RTC sa Surigao del Sur atol sa illegal nga pagpangita sulod sa bay na sakmita sa operatiba. Ang pipila ka paketa si kinatuang shabunga dunay balo o timbang 33.77 na grams nga balora 229,000 pesos na sakmit usab ang non-drug evidences nga karon anaana sa kustodiya sa kapulisan.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang 164 ka mga mulupyo giya hataga na ni ining mga lote atol sa turnover sa pamilyang benepisyaryo dito sa may Lupon, Davao Oriental. Sayron tang detalye nini. Ana sa linya gikan Joy FM, Davao Oriental. Ana ang atong kaubang si Erwin na Umadhay.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
17: Giturn over nga to sa 164 ka pamilya ang mga residential lots sa barangay Makangaw, Lupon, Davao Oriental atol sa ribbon cutting og turnover ceremony ni atong September 2016. Ang duha ka hektaryang propiedad nga nakuha atol sa administrasyon ni kanhi Mayor Erlinda D. Lim, gibahin nga to sa 164 residential lots alang sa mga beneficiaryo gikan sa Muslim og Christian communities. Gilaki pusab sa development ang mga lugar alang sa covered court, mosque og water system aron makatukod og organisado og malinawon nga komunidad. Gipasiugdan ni Mayor Santos San Alonso Jr. ang importansya sa mga programa nga makahatag o mas lig-on nga kaugmaon sa mga pamilya. Labaw pa sa yuta, ang proyekto naghatag og oportunidad sa mga pamilya nga makapatukod sa ilang kaugalingong panimalay o mas maayong kaugmaon. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay sa maong taho gikan na sa maya Davao Oriental.
8: Tinig ng Kanayunan.
0: Alas 5.33 ang atong oras, higup una sa Kopi Yaki. Balik kita human lamang ini.
18: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
19: Bilunga Gold, hantog ka rin.
20: Ano po?
19: Eh, morobdi na mga kukala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba ni?
20: Ang imuhang tiil.
19: Ang imuhang tiil ko.
20: Oo.
19: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuanda itong 10 anyos pa ko, polio ko.
20: Oo.
4: Himo ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
20: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
21: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
20: 7-in-1.
21: Tapos po?
20: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras. Naka-standby ang atong kauban gikan Joy FM Davao Oriental, no? PhilHealth ug yakap registration caravan gipadol sa mga Mulupyo didto sa Dapnan ug Lambahon, lungsod sa Baganga. Sayron ta ang detalye niini. Ana sa linya ang atong kaubang si Erwin Umadhay.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Erwin,
17: gipahingayon ang PhilHealth Yakap Registration Caravan sa Barangay Dapnan o Galambahon sa lungsod sa Baganga aron mas mapaduol sa mga residente ang serbisyo, pagparehistro o impormasyon kamahin sa ilahang mga benepisyo sa panglawas sa miaging adlaw. Pinagi sa mga kalihukan, mas gipadali alang sa mga residente ang pagparehistro, pagpangutana o pag-access sa mga serbisyo sa PhilHealth nga ilang gikinahanglan. Personal usab nga miadto si Mayor Larry Taya aron bisitahon ang mga lugar, makig-uban sa mga residente o masiguro ang hapsay nga pagpahigukan. Padayon ang koordinasyon o pagtinabangay sa lokal nga pagamhanan o mga health partners aron mas mapaduol ang serbisyo nga panglawas sa matag komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan na dinhang dapita sa area sang Davao Oriental.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Lakbitan ta ang dugang mga taho gikan sa may Davao area.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Diin ang mukabat na sa 7 hektarya sa kalasangan ang naapektuhan ng forest fire sa sitio Lanitbao, Barangay Arraibo, Pantukan, Davao de Oro. Sumaha sa initial assessment sa Department of Environment and Natural Resources, gibaraban ng 73 ka kahoy ang nadanyo sa tungod sa sunog nga nagsugod ni atong Setyembre 2. Nakumpirma usab sa Barangay Arraibo lamang ang naapektuhan niini og wa pa makabot ang kalayo sa Barangay Mapawa, Maragusan. Gideklarar nga fire out ang sunog alas 5:16 kagahapon sa hapon, human sa operasyon o padayong monitoring sa mga responders. At sa rehabilitation, nagtanom ang DNR o mga indigenous trees species o mag-establisar sa fire lines aron malikayan ang samang insidente sa maong dapit. Samtang giawag sa mga katawhan nga likayan gayod ang pagsunog, hilabi na karong uga kaayo ang mga sagbot.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong taho karong buntag. Dead on the spot ang saka rider human kining naligsan og truck sa circumferential road sa Barangay Magugpo West, Tagum City. Gikan na yon nga matod pa ang insidente na hitabo alas 3 sa hapon kagahapon. Padayon pa ang pagpanubay karon sa PNP kalambigit gayod sa gihimo nilang imbestigasyon.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:38 Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong taho, gikan na dito nga bahina sa may area sang Northern Mindanao. Atong sayron pa ang dugang mga development gikan sa may area sang Northern Mindanao.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito nga dapita sa may area sang Northern Mindanao. Ato bang ginahulat karon pagbalik ang signal. Gikan na sa atong kauban na dito nga dapita sa may Joy FM Pangil Bay.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Diin, sobra o saka libo ang nabakunahan ng mga hayop sa upat ka mga baryo sa Iligan City contra rabies at all sa free mass rabies vaccination drive nga gilunsad karong buwan. Subay sa datos sa Iligan City Veterinary Office, mukabat sa kinadibukang 1,171 ka binuhi nga hayop ang nabakunahan sa baryo Rosario 149 323 sa Luinab, 235 sa San Roque o 434 sa Santa Filomena. Gipunting sa kalihukan na isip kabahin kini sa World Rabies Day nga dunay temang Stronger Together aron nga mapanalipdan ang kinabuhi o kapungan gayud ang pagtakod nining rabies. Nagpasabot o nagpasalamat gayud ang City Vet nga nahasaba sa ubang mga sektor nga nakigiusa ni ining maong paningkamot.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:39 nag-turnover ang Dole Regional Office sa 10 inning livelihood assistance alang sa Shembro Farmers Association sa Poona, Piagapo, Lanawa del Norte. Ang proyekto nakatutok sa ice cream production aron makahatag og dugang tinubdan na nga kita sa mga mag-uma ug mapalambo ang ilang panginabuy-an. Matod sa lokal nga panggamanan, padayon na sila nga mosuporta sa mga programa nga makapalig-on sa panginabuhi og negosyo sa mga mag-uuma.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Anana sa linya ang atong kauban gikan sa may Northern Mindanao, Philhealth og gikan sa may Northern Mindanao, NGCP subling nag-awhag sa publiko nga magtipid sa paggamit og kuryente human nagpalugwa og advisory nga adunay kakwangon sa kuryente dinhi sa Mindanao. Sharon tag detalye ana sa linya gikan Joy FM Bangil Bay, si Renz Sumalinog.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
16: Man nagpagawas og yellow og red alert status sa nubli na pahinundo kusap ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ngadto sa publiko nga mahimong responsable og magtipid sa paggamit sa kuryente ilabi na sa mga oras nga taas ang demand sa supply sa enerhiya. Giawhag ang mga konsumador nga palungon og datangtangon sa saksakan ang mga appliances og kagamitan nga wala gigamit og likayan usaba ang dili kinahanglanon nga konsumo sa kuryente. Ang maampingong paggamit sa elektrisidad makatabang kini sa pagkunhod sa demand sa power grid o makatampo sa pagmintinara sa kasaligan og lig-on nga supply sa kuryente. Gipahinumduman usab ang publiko nga bantayan ang mga opisyal nga grid advisory sa NGCP ilabi na sa kung adunay yellow alert o red alert tungod sa kakulang sa available power supply. Sa ingon niini giawhag usab ang matag panimalay og establisimento nga makigtambayayong pinagi sa energy conservation dili lamang aron makaminos sa bayranan sa kuryente kun dili aron usab makatabang usab sa kalig-on sa power supply. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM Pangil.
8: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renza Sumalinog kana ang panawagan sa NGCP ano alang sa tanang Mulupyos Mindanao. Tibid-tibid ta karon kay nagnipis ang supply gikan na dinhi sa mga power generation na utilities o generation na entities sa Mindanao.
8: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Tungod sa nagapadayon nga paningkamot sa kapulisan sa Dibok Region 12, ilawon sa Purisa Regional Office 12 sa pagbatok ni din nagkadayang criminality o illegal activities na kabaton o dakong kalampusan ng ilang gihimong operasyon na batok nining lain-laing illegal nga buhat na dungbuhan sa Agosto. Sa kamal niya sa PRO 12 batok sa illegal nga droga, nakaaresto sila umukabat 192 ka mga drug personalities. Apil na dinhi ang 28 ka mga high-value individuals, 164 ka street level individuals. Nakakumpiska usab gikan kanila ang ana sa 1,063.81 ka gramo nga suspected illegal nga droga nga gilangkuban sa 1,048.27 gramos nga shabu o 15.54 grams nga marijuana nga adunay estimated value nga 7.13 na million pesos. Ang kampanya batok sa illicit nga tobacco trade nagpahigayon sa ang PRO 12 niini, din 845 ka mga operasyon ang nagsampol sa pagkasikpaw nining 521 ka mga individual ug nakumbiska nga naa sa 18,201 ka mga reams sa smuggle nga sigrilyo nga balor 15 na million peso. Sa kampanya sa batok sa loose firearms nagpahigayon ang PRO 12 og 199 ka operasyon nga misangpol sa pagkakumbiska nining 492 ka mga armas, explosive og ingon man mga bala samtang mukabat sa 30 ka mga individual ang nadakpan. Samtang sa kampanya batok sa wanted persons, anaa sa 390 ang nadakpan gikan sa 390 ka mga operasyon. Apil niini ang usa gatos ka wanted persons og 290 kauban pang wanted persons samtang sa kampanya batok illegal gambling nakahimo kiniga 41 ka operasyon. 87 ang naaresto, 41 ka kaso ang nabasang sa korte og nakumpiskahan og abot sa 32,000 pesos nga mga bet money.
8: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras. Gikumpirma sa labaw sa City Environment and Natural Resources sa Jansan nga nakaabot na gayod ang haze sa Mindanao og dinhi sa Jansan o dito sa Jansan nga gikan sa nasod Indonesia human ang nahitabong halapad nga sunog sa ilang kalasangan. Suma ni Alan Marcelia ang labaw sa Sanro base sa nakuhang impormasyon gikan sa Environmental Management Bureau kon EMB Region 12 aduna na gayoy physical evidence nga nagpamatuod nga nakaabot na gayod ang haze dinhing dapita sa Mindanao tungod sa nakitang unusual nga kalangitan o gamakitan sa palibot ang daw foggy nga sitwasyon. Sigun sa opisyal nga sa karon, air quality dala sa haze Jansan ang dili pa maingon nga unhealthy pero makapekto kini sa mga tawong adunay sensitibong kahimtang sa abog sama na lamang sa adunay hubak, adunay respiratory problem o gaingon man mga bata.
8: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga gikan dinhing bahina sa may atong lakbitan. Ang dugang taho gikan na ditong labita sa may area sang Barma Region.
8: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Diin atong lakbitan ang dugang mga tudling sa atong mga taho gikan na sa area sang Barma, no? Atong lakbitan ang mga taho dito nga dapita aron na sayron ta ang duga nga mga development.
8: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:45 maadyo nga buntag di ay sa atong mga kapitan diha nga dapita sa may Arakan Cotabato. Maadyo nga buntag sino kuno ang atong signal diha nga dapita, no? Sa may Banwa sang Arakan. Maadyong buntag nga na sa atong mga lideres sa diha nga dapita sa inyong Banwa. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, dugang sa atong nga mga balita karong buntaga.
8: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Dito nga dapita o dugang nga tudling sa atong mga taho ditong dapita sa may area sang Bangsamoro. Nagapadayon ang clearing sa lokal nga pangamanan sa Cotabato City batok ni ining mga traka o sakinan nga anaan nag parking nga naha sa mga gibawal nga mga lugar kana gayud ang gikanayon sa pamunuan sa Cotabato City Government. Sigun sa mga otoridad adunay pipila ka mga motorista nga ginatuyo gayong paradahan mga lugar nga tataw gayud og mabasa man unta ang mga karatula tungod nini gipailaon sa ticketing og wheel clamping ang mga milapas nga mga sakyanan.
8: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Madugang nga sa mga tudling sa atong taho karong buntaga. Diin formal nang gitangtang sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF si Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa ug uban pang mga opisyal sa ilang grupo. Gianonsyo ang nasangpit nga desisyon pinaagi sa memorandum order nga gipalugwa human ang General Assembly sa Bangsa Moro Islamic Armed Forces kon BIAF nga gihimo niadtong nakalabay nga adlaw sa nasangpit nga kamanduan. Formal nang gibugto sa MILF ang bisan unsang pagiglambigit sa mga otoridad. Oga otoridad matud pa sa nasangpit nga personalidad nga nasa ilang organisasyon. Wa pay dugang detalye kilambigit ni ining gipalugwa ang maong mga opisyal.
8: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Samtang angulong sa kasundao sa Philippine Navy Marina human aksidenteng mibuto ang isa ka armasulo sa headquarters sa 6 Marina Battalion sa Barangay Rosary Heights 9 Cotabato City. Ang biktima mo si Sergeant Gerard Ejemplar 38 anyos kini nga tapagan sa iyang walang bahin sa iyang kiliran dahil siya nga gidagan sa Cotabato Regional Medical Center alang sa medical nga atensyon.
8: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga nanawagan si Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senana Sarmiento nga pakusgon pagayon ang abilidad o gaingon ma.

0: Bayawa, barangay dito sa Barrio Bayawa, kini sa may Quezon, President Quirino Sultan Kudarat. Subay sa naunang impormasyon, sa kayang bidima sa iyang tricycle, nga dunay plakang 884 GXG, diyang natibo ang pagpaniro. Nakabaton ang bidima sa samada sa bala sa iyang lawas, nga dayang gidagan nga dito sa pinakaduol nga bay tambalanan. Karon galigid pa ang investigasyon sa PNP, kilang bigit sa maong krimen.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:49 ang atong oras, kadto ang kinatibuk ang laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Sa atong pagbalik, dugang tudling sa atong mga taho human lamang ini.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
3: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin ka gapon sang serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
4: Nga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
5: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre, anga lagi.
5: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
4: Ganado capsule pre.
5: Sige pre, adto nako kay mo palit nako ganado capsule pre.
4: Ganado capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
7: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Kung naman kong mga wak-wak, kanang pangkuti, nawala ko siya.
6: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, 51 minuto sa Manila Bayang, alas 5 sa buntag. Sa laray sa atong mga lokal nga balita karong nga buntaga, unahon ta paghagpat kining mga taho gikan na didto nga bahina sa may area sa nga Pipalma. Dawaton ta karon ang signal gikan na sa atong maaptikong nga kauban sa Pipalma area. Anaa sa linya ang atong kaubang si June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
8: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Naaresto na ng kapulisan ang isang 64 anyos na lalaki na may git isang dekadang nagtago sa batas nang ito ay mapagsilbihan ng warrant of arrest sa isinagawang manhunt operation ng Midsaya PNP. Ayon nga dito kay Police Lieutenant Colonel William Faxoy Jr., ang hepe ng Midsaya Police Station, kinilala ang akusado na si alias Tatay Lunario, isang magsasaka at residente ng Purok 3 Lower Glad, Midsayap, Cotabato, kung saan alas 12:20 ng tanghali kahapon, Setyembre 4, ay natimbog sa pamamagitan ng law enforcement operation ng Midsayap PNP at iba pang or katuwang ang Kuyapo Municipal Police Station ng Kuyapo, Nueva Ecija. May kinakaharap ng kasong physical injuries na may kaugnayan sa Republic Act 9262 o VAUSI ang nasabing akusado. Ang warrant of arrest ay nalabas noong Setyembre 9, 2014 pa sa Regional Trial Court Branch 32 sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija na may inirekomendang piyansa na 24,000 pesos. Nakatakda naman siyang i-turn over sa Kuyapo PNP, Nueva Ecija Provincial Police Office para sa disposisyon ng kasong kanyang kinaharap. Arestado din ang isang 44 anyos na lalaki na kabilang sa most wanted person sa bayan ng Aliosan, Cotabato. Ayon kay Police Major Jennifer Amutan, hepe ng Aliosan Municipal Police Station, ang akusado ay nakilalang si alias Dicto, isang magsasaka na residente ng barangay Tunganon, Carmen, Cotabato, alas 5:20 ng hapon, kamakalawa, Setyembre 3. sa Puruksays, Barangay New Paris.

0: nainang naispatan ng warrant team ng Alyosan PNP ang nasabing akusado na, na mayroon palang standing warrant na may kaugnayan sa kasong arson o sinadyang pagsunog ng isang ari-arian sa ilalim ng criminal case number 19-85 na inilabas ng Regional Court Trial Court Branch 16 na nakabase sa Cabaca North, Cotabato na may petsang Mayo 15, 2019 at may itinakdang piyansa na 120,000 pesos. Ipinalam sa akusado ang kanyang mga karapatan at nakatakdang i-turn over sa korte na siyang naglabas ng kautusan para siya ay maaresto. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipaula area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat ka ba nga June Villasoto, gikan sa may Pipalma area dinis probinsya sa Cotabato. Samtang sa dugang tuling sa ato nga mga taho karong buntaga ditong bahinagyapon sa may Pipalma, no? Gipasalamatan na pag-ayo sa katawhan na ang provincial government uban ang lokal nga panggamanan human madawat sa 400 ka mga rice farmers o 78 ka mga corn farmers dito sa Rinhe sa Larawigan, particular sa Pigawayan Cotabato ang mga seedlings alang niining programang ilawang sa DADRRM Calamity Assistance Program. Katambayayong ang DA Field Office 12. Samtang sa dugang at tuling sa atong mga taho karong buntaga giturn over sa kagahapong adawa, no, o gipanguruhan kini ni acting Governor Rochelle Maria Talino Taray ang pag-turnover ni ini nga mga proyektong abot sa 28.5 million pesos dito sa may makilala Cotabato. Gikalambigitan kini sa road concreting project sa barangay Kisante o Garcica, construction of drainage o construction ining drainage sa kanal sa barangay Batasan o construction ining box culvert sa Baka Creek sa may barangay Bato sa nasangpit nga munisipyo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:56 ang atong oras Filipina Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga diin. Pagintambayayong gayod sa kapulisan o katawhan ang gikinahanglan aron malikayan kuno ang pagkailap nining krimen. Giawag karon ang tanan nga mamahimong magbinantayon o magamping nga nasa ilang matagpunoyanan o komunidad o mamahimong o bisan nga nasa mga pampublikong dapit kung nasa po pwede nga mahitabo ang mga krimen. Gikanayon kana sa Kinabuhan City PNP din padayon kuno ang ilang ginahimong pagbantay ug pagbaligon seguridad alang sa katawhan, mga eskwelahan o mga dapit nga ginadagsang sa katawhan. Gipakusog usab ang pulis sa community relations kuno sa mismo nga kagawad sa PNP ang gadto sa komunidad aron nga masayran ug matubag ayon ang peace and order concerns sa mga mulubyo. Karambigit nini nagpaabot usab ug pagsalamat ang Kinabuhan City PNP. Di lamang sa suporta sa katawhan kundi lilakip na sa lokal nga panghamanan sa paghatag og bag-o nga mga gamit aron gayod nga mahikutara sa kapulisan ang ilang mataga obligasyon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Nasunog o gilamoy sa kalayo ang usa ka panimay dito sa sitio Dry Creek, Purok 5, Barangay Calamansi, Alameda, Cotabato. Human kining human nga mikatag ang kalayong gikan sa gigamit nga pangsunog lang unta nga naspunoyanan sa bubuyog sigon sa Bureau of Fire. Sindihan matulpas na nag-iyas panimay nga si Russell Abadinas ang usa ka bagay aron nga pahawaon ang bubuyog. Human ang nasangpit nga aktibidad gipatay matod pa niya ang kalayo bag umihawa. Apan na sa iyang pagbalik na adlan na lamang niyang gilamoy nas kalayo ang iyang panimalay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:58 ang atong oras.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
2: Samtang bugto ang kinabuhi sa mag-asawa human mahagbong sa pangpangas ang ilang gikabay ang motorsiklo sa Brook 1 Barangay Nuwa Magpeda Cotabato. Nahitabo ang insidente alas 11 sa buntag na ilan ang nagmaneho sa single motor nga mao si Jingle da Kila. Samtang ang iyang angkas si Cherilyn Guillermo Relator nga mulupyo sa Tulunan Cotabato na ilhan na ang babae pinaagi sa identification card nga nakaplagan sa maong aksidente. Dahil na sa mga ang rescue team o gida ang duruhas sa kamang biktima sa dool nga bahay tambalanan apanwa na hingabdi nga buhi. Subay sa nakailap nga impormasyon na nagagikan sa Veruela Agusan del Sur mag-asawa og papaingon unta sa munisipyo sa Tulunan aron nga bisitaon ang ilang lola dihang nahitabo ang maong aksidente.
1: Tinig ng Kapulisan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:59 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala ka ang kinadibukang laray sa atong unang hunat sa atong balitaan. Sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan, karong adlaw nga Sabado, petsa 5 ng buwan sa Setyembre, tuig 2026. Dangang salamat sa iyong pag-uban ganis sa atong tulumanon. Siyempre, kauban na ito ang atong mga sister stations, ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Gikan din sa 102.3, Joy FM Kidapawan City, Provincias Cotabato. Kini si Tinig 43 sa Jan Andro Tabugok, mayong buntag ka na itong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7, Joy FM. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
3: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
4: Para unsa day na, besh?
3: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inom good na ko akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
4: Tinood na. Idara na bay akong bana. Medyo hinay na ba?
3: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
4: Sige, besh. Mapalat ko anang ganado kapsul. Para ganahan pud ko.
3: Digyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayog yud ang ganado kapsul.
1: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
5: Puno sa energy o himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
6: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaanin mong lawas, inaginan mo yung Washington ka, lami na yung mong lawas.
7: Kapila pa ka mo inom sa sakadlaw?
6: Katulo. Buntag, good to hapon. Gutuman ko, katiyapon ka on, nakuha mo nun.
7: Kapi nga...
6: Kopiyaki, 7-in-1.
5: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
1: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Oras sigala alas 5 or alas 6:04 na.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig. Welcome, welcome to sa ito ang programa ng Tinig ng Bayan. Mga katinig, adlaw nga Sabado, pitsa 5 sa bulan sa Setyembre. Og mga katinig, kayo maghawa. Kaya mahinungdanan kayo ang pipila na ito ka mga hisgutanan. Og ato apong ipadungog kaninyo. Kay kagahapong adlaw mga katinig, doon na kita'y usa naka-istorya ng usa ka ekonomista. Og doon na sila ay programa. Although kini usa ka kuan negosyo pod, but ato ang paminahon kay basi og makatabang kini sa inyo ha. Guwa siya ng mga katinig dito sa kaulohan. Dunay dakong balita pod, no? Unsaon ka nila ni mga katinig, padayon ang persecution. Matod pa, persecution ang term na ginagamit sa mga opposition, quote-unquote. Kaya nagaingon po ng uban, dili mga gini sila genuine opposition, pareho lang sila nga naasam mga kuan. Gitawag na itong mga oligarch, mga bourgeoisie, mga katinig, labanan sa politiko. Pero kung hisgutan ng political persuasion o hisgutan ng plataforma, mga katinig, programa sa panggobyerno, wala sila'y kalahian, no, sa administrasyon. Pero matod pa, ginalutos ko, no, kining quote-unquote lagi, opposition, sina BP Sara Duterte, nga adunay atubang impeachment trial diha sa impeachment court sa Senado. Mga katinig, kuan ko, no? Ako doon, adunay warrant of arrest, bato ka diya. Unsa ba ang kaso, mga katinig? Ang ihang kaso actually is related po diha sa kaso nga anaa diha sa impeachment court. Kaya kuno, si BP Sara Duterte, adunay gihimo nga krimen, quote-unquote, allegedly. Krimen kining grave threat. Actually, ang gi-file nga kaso, grave threat o saling isa, inciting to sedition, mga katinig. Ang inciting to sedition, but pasabot, nag-aghat siya sa mga tao nga mualsa, batok sa gobyerno. Oga ang isa grave threat, nagpanukad kini dito sa wa naman ta, daghan man ta ang kahibalo, nakadungog aning iyang pagbahad kuno sa kinabuhi sa presidente, sa iyahang asawa ang first lady og ang kanhi house speaker nga si Martin Romualdez. So mao kini diha nagmanukad ng grave threat, batok sa kay Vice Presidente Duterte. Mga katinig, dili na tumakoban si 40 kaya sigon sa informasyon nga gihatag sa ato ang manager manganak ko, no, ang iyahang anak, ang iyahang ikapila na ning apo. Murag ikatulo nga apo, if I'm not mistaken. Congratulations sa Aina. Balikan nato mga katinig, ang ato ang mga tigpaminaw di ay ato sang malagi ganahan naman ta, diretso-diretso man ang hisgot aning atong mga isyu tungod kay init mangud kayo. Init pa gid ang panahon. Nakalimtan nato ang atong mga kaigsuunan diha sa Caraga, sa Davao Oriental, sa mga lumunami ma unsa ni? Unsa gani ni? Madayaw na timprano sa kanami mga lumon sa tibuok Davao Oriental. Og sa uban pang mga area sa Davao di Oro nga maabot sa ato ang pagsibya ang atong sister station na 105.7 Joy FM. Of course, ang atong mga kauban na sila Erwin Umadhay, og si Louie, og uban pa. Diha sa Katiil, may buntag sa inyo ang tanan. Diha sa Mati, og sa San Isidro, may buntag diha sa inyo ang tanan. Mga katinig ang atong mga kaigsuunan po diha sa Pangil Bay. Mga katinig, ang atong Joy FM diha sa Pangil Bay, madungog diha sa probinsya sa Misamis sa Occidental, sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Of course, daghan ang mga syudad nga madungog ng ato ang 87.7, ang Tangub, ang Osamis, ang unsa pa ba, Pagadian, mga palibot pa ang mga lugar. Mga katinig, of course, ang ato ang carrier station, ang ato ang Joy FM 102.3, nga nakabasi diha sa Kidapawan City. Medyo dako-dako kini og taas-taas kini og lupad kining maong istasyon na kay madungog sa tibuok probinsya sa Bukidnon, moabot pa gani sa Cagayan. Og diha sa tibuok Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao except of course ang island provinces of Sulu and Basilan. Mga katinig, galanog-lanog ang 102.3 Joy FM. Dere, of course, sa North Cotabato, sa probinsya, sa Sultan Kudarat, og asa pa ba? Diha sa part sa Davao del Sur. Part po sa Sarangani. So, sa tanang mga kaigsuunan nato sa mga kaigsuunan nato sa Bangsamoro, mapita sa langon ng mga lusob nami sa Tian. A few flafus digamo dud flanok go sa atong mga igsuong blaan. Sa mga taga Kabakan na naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Ug sa uban pang mga lugar nga mga Ilocano speaking municipalities. Mga katinig, balikan na ito kining issue. Bato kay Sara Duterte. Aduna na siya ay warrant of arrest. Matod pa, pero hangtod karon mga katinig, wala pa masikop sa tuang otoridad si VP Sara Duterte. Aduna yung sa kabalita nga itong nabasahan nga she was expected to appear in a court. The court that issued the warrant of arrest against her. Og dito doon yung mga 50 ka mga kapulisan nga nag-andam mag-secure sa korte but they all failed because allegedly ha, the vice president did not show up. Mga katinig, nindot ni ato ning lakbitan og palalom og hisgot. Atong lakbitan og palalom og hisgot mga katinig kay ngano, nagaingon ang kampo sa ato ang Vice Presidente nga this is just part of the persecution that the administration has been doing against the opposition. Persecution bagayod kini kay nagaingon isaba ang kining administrasyon na dili man siguro administrasyon kini sila tanan kay like for example kining nagakriticize kay VP Sara Duterte ang mga makabayan black dili man ni Pro Marcos sa klaro man. Pero ingon na lang nato, matod pa sa mga kritik ni VP Sara Duterte, everything is an effort towards accountability. So kining impeachment para kuno ihimuon accountable ang mga opisyal sa gobyerno. Nagaingon pod ang of course kining kaso nga gi-file sa kay VP Sara Duterte diya sa regular court siyempre in pursuance sa pod ng criminal case na ni. Mga katinig ka nang nagkahitabo nga trial diya sa Senado kung ikumpara nimo na sa other cases sa against government officials ang mura na siya og administrative proceeding. Kining gi-file sa korte mahimo ni siya nga criminal proceeding. Ang pangutana karon pwede ba nga magdungon kining duha mga legal minds ato ang paningkamutan niya nga makahinabi mangita kita manager unya og kinsay pwede maka-explain ni ani anong pwedeng magdungan ni kay ang atong pagkahibalo no ang usa ka citizen aduna say protection pod against kining gitawag og forum shopping. ano, dili ka, nawala na ako ang bed. Dili ka pwede pailan og kaso sa isa ka korte, bisan man kung aduna kay ongoing a court sa, for example, quasi court. What do you mean by quasi court, mga katinig? Ang mga government agencies, sa daghang government agencies nga adunay katungod og adunay unsa ni? Katungod nga mo ano, mo try or mo taral. Tamo taral tong ano eh, taral tong time nga na tun-an na to dere. Kining hearing bitaw ang lalumda yaning Binisaya taral. Ang daghang mga government offices nga adunay quasi-judicial function. But pasot semi lang, semi-court, no? Murag semi-korte sila. So kung napailan ng usa ka citizen o kaso diha sa quasi-court, di lang siya pwedeng pailan o laing kaso sa laing nga mga korte, sa regular court man, kay gitawag kini og forum shopping. So aduna katungod ng bisag kinsa nga mga empleyado or government official against sa kining tawag na to forum shopping, no? So ingon to gani ha, mas maayo nga na ate makasinabi hinabi nga abogado mahitungod niya ni kay ang ato ang pagkasabot initially is kining case ni VP Sara Duterte, aduna siya impeachment because isa siya sa mga impeachable officials sa nga gitakda or gihinganlan diha sa ato ang constitution og kining impeachment proceeding ay usa ka mura og aiken, no, susama sa usa ka administrative case while kining gifile sa korte nga na ay warrant of arrest karon criminal case. Mga katinig, mas maayo madungog nato mismo gikan sa ato ang batikang abogado, ang kanunay natong masaligan, kanunay natong dangpan. Kung kita adunay mga legal na mga questions, mga katinig, ana sa linya ang ato ang pinalangga ng abogado, si Attorney Jojo Alabi. Attorney, may buntag, welcome, daghang salamat sa iyong panahon.
1: Ayong
0: buntag
1: sa
0: ato
1: ang mga
0: tipong
1: sa tinig ng
0: buhayan. Mm-hmm. Ito ni among hisgutan dire ang kining kaso karon nga giatubang ni VP Sara Duterte kay matud pa sa mga tao aduna ko na warrant of arrest nga gi-issue sa iya for grave threat. If I'm not mistaken, murag 3 counts of grave threat. Now na hitabo kini sa panahon nga nagapadayon ang impeachment trial batok sa Vice Presidente diha sa Senado. Ang usa ka legal question, attorney, nga among ipadangat diha kanimo, aduna may katungod sa atong pagkahibalo ang matag citizen ni aning right against forum shopping nga dili ka pwede pailan og kaso kung sa isa ka korte nga adunay like for example administrative case sa imuha sulod sa usa ka ahensya sa gobyerno adunay quasi judicial power. Kining kaso kay Vice Presidente, attorney, is this not a case of forum shopping?
1: Usually kasi, Rom, ang mga forum shopping mga cases, may tabo na sa mga administrative, mga civil cases. But pasabot anang na kay kumakfile ka o halimbawa o civil case, sa na kay paghuman mo og mga allegations nimo, na kay ginatawag verification o certification for non-forum shopping.
0: Mm-hmm.
1: But pasabot ana, dapat nag-file ka lang og usa ka kaso dito lang sa usa ka tribunal or usa ka court.
0: Mm-hmm.
1: Kung naaman nga gi-file nga lain the same parties, the same issue, dapat ma-inform nimo ang maong korte within 5 days kung naaman nga gi-file.
0: Uh-huh.
1: Pero sa ani nga case manggod niya, Rom, dili manggod ni siya mag-apply kanang certification to file certification of non-forum shopping.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kani siya, dili maning kaning grave threats, criminal offense man siya, nga wala nag-require o certification for non-forum shopping.
0: Mm-hmm.
1: Ana ang ano ang anak kalahian ana Rom.
0: Mhm.
1: Ano ya kaning sa kinatawag ani kaning sa impeachment trial usa man administrative na case nga kung tanaw nimo ang mga complaints ani or ang mga answer ani nga require of non-forum a certification of non-forum shopping. Kanin sa criminal case, mga doon, kanin sa required room.
0: Mm-hmm.
1: O non-forum shopping certification.
0: Okay. Attorney, this is a theoretical question. Granted. Hello. Ay, attorney, madungo niyo?
1: Hello.
0: Ano nangyari? Nga nung so, dili ko madungo niyo, attorney?
1: So, mga nila.
0: Attorney? Madungo niyo, attorney?
1: Hello.
0: Yes, something is wrong. dili ko madungo niyo, attorney. Yeah, attorney, atong i-adjust no, maghimot ta og gamay nga adjustment. Hello, attorney, madungog ko nimo. Aha. Sigul. Panikamot na ako. Yes, attorney, madungog ko nimo. Natay mga technical glitches, so ginaayos sa atong kaubanan. Naay problema sa cellphone, i-try na to re-establish ang connection na to with attorney, but attorney, among ginapangutana, I guess na kay monitorya. Ang ato ang pangutana no adunay duha ka sides of a coin no? Ang usa ka side nagaingon nga kini is pagluto sa accountability sa mga government officials but
1: hello.
0: Yes attorney madungog na ko nimo
1: okay.
0: Yeah sorry attorney murag na glitches gamay but I was asking attorney I was supposed to ask kung kini nga kaso adunay two sides of a coin no syempre adunay negatibo adunay positibo but ang prosecution nagaingon ang gobyerno dili lang ang prosecution dali sa impeachment court kundi pati ang mga regular court nagaingon nga this is in pursuit of accountability sa mga impeachable officials. But on the other hand, nagaingon ang kampo sa Vice Presidente, this is actually a persecution against the quote-unquote opposition. Yeah, political persecution.
1: Uh-huh.
0: How do you look at this?
1: Ang ako pang ganito, Anarom, na manggoy basis po, no? Kay simple nagikan man na sa Congress. Kunya ang Congress before sila nag-file sa articles of impeachment, tatandak man po na sila og diyan sa committee, natandak og committee hearing. So naay mga naay complaint, naay presentation of answers, tapos naay determination during the preliminary investigation kung naabay probable cause nga dapat i-file ang maong kaso dito sa Senate, which is the sole authority for impeachment trial proceedings. Mm. So, ang ako is, nag-undergo na siya ang process.
0: Okay.
1: Kung nagkataon lang siguro nga si BP Sara ang naiguan eh, o maoy nagkaroon ng investigation. In fact, si Bongbong Marcos, di ba?
0: Impeachment, pero wala
1: na. Kaya lang, sa committee level pa lang, na-dismiss na for lack of probable cause.
0: Mm. So,
1: ano na yung tabo?
0: As a lawyer, ato ang tuuhan na wala yung probable
1: cause. As impeachable officials, no? Sila naman duha, Vice President, ato mga atong ombudsman,
0: Supreme Court.
1: Ang mga Supreme Court Justices, mga impeachable officials.
0: Mm-hmm.
1: So, wala tayo laing process ng buhaton kung naamay mga katiwalaan sa ato ang sa panggobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Kana ang proseso nga ginasunod nato.
0: Mm-hmm. Of course, attorney, kiningdagan sa criminal case, dili ni siya kayang overtikan diri sa in terms of pacing ha, kapaspason diri sa impeachment trial because pinakadugay ang impeachment trial base og maabot ni January but ingon ang mga senador nga hopefully mahuman before this year ends. Now, if in case ma-convict si BP Sara Duterte, there is a article of impeachment nga grave threat. So unsay implication ni ani dito sa the same case nga naa sa korte, will not dili ba automatic ni apply ni sa korte kining desisyon sa impeachment court, or can the court alone, the regular court, decide against what the impeachment court could have decided upon?
1: Dili mo sa pwedeng kung unsa mang ebidensya nga makuha dito sa impeachment proceedings room, gamiton gihapon sa korte. So na sa independent nga paglantaw o pag evaluate sa mga evidence sa mga judges. So og ang standards bud ani room kay kaning sa grave threats, criminal offense man siya, ang standard ani is proof beyond reasonable doubt nga mo'y basihan sa judge sa iyang sa either conviction or acquittal sa mga kaso. So, na presumption of innocence, diray sa grave threats. So, medyo, kung sa criminal offense pa, medyo taas-taas ang standard sa pagdetermina sa para i-convict ang akusado. Why can this impeachment sa impeachment trial, dili ni siya ingana ang required na diri is substantial evidence. Pero kay sa convincing ang substantial evidence nga kung tinuod ba na ay threat nga gibuhat niya sa first family. Ang standard lang.
0: It is not as simple as or the way you said it, Tony, because doon na siya mga political implications. For example, na convict siya diya sa Senate, although beyond reasonable doubt lang man ang gina-establish lang man diya is katong possible violation of the constitution, but kung na-convict siya diha, kung muingon na ang korte later nga acquitted si BP Sara Duterte sa the same accusation pero different kind of appreciation sa mga evidence, siguro different kind of evidence but just the same, kung gubot kaayo or kanang libog kaayo, and this may be capitalized even by the supporters of Sara Duterte to gang upon the Senate ngayon, oy, naunsa man mo mga senador nga, oh, tanawa, di man dahil guilty si BP Sara Duterte, kamo, nagbuot-buot lang mo diha, unsa na, tantinood yun, nga namulitik ka lang mo. Ano ang isa ka implications, attorney?
1: Kana magodrom na panglantaw magod, dili magod na ito, tanawon po sa personal magod nga panglantaw, perspective. Kung kita magod mga abogado, gatan out ta sa unsay mga kuan base particular sa mga ebidensya. So kung matanaw magod ta sa kaning political, but sa gula na to political nga panglantaw, kani pang kuan ni political persecution na inyo ha. So marag mawala ta sa atong objectivity how we measure ang kaso. Tama na to ginatanaw ang kaso. So ang ako lang is sundon lang gyud ang proseso, tapos in a way naa say ma presumption gyapon sa innocence niya, gitagaan sa iyang day sa court sa kumbaga tagaan siya og
0: paminaw
1: siya, iribat ang mga kuan ang mga ebidensya nga gipresenta against sa iya ha. So mao ni proseso kay kung mohatag ka og sweeping nga statement nga aka na pamulitika ng inyo ha. So wala antay mahimo ana, wala antay di na tataman sa kung mao na atong conclusion. So ana ang akong panglantaw diya sa kuan ang kung kanang grave threats, ini nay may judge nga mo kuan mo determina po na kung tan-aw niya kung ang mga elements of grave threat ana ang mga elements sa grave threat. So kung tanaw niya na nai-insufficient sa evidence, then pwede nga i-dismiss ang kaso.
0: Pero
1: even sa mga
0: dakugid kayong posibilidad, attorney, nga mahitabo kay diha sa Senado, dili man kinahanglang i-prove beyond reasonable doubt. And diha sa regular court, dapat ang defense mag-create lang og doubt to the mind of the judge, posible gyud siya nga ma-acquit diha. Usa ka possibility gyud.
1: Oo. Kaya tungkol sa kataas sa standards nga gina-require sa kuan sa diha sa mga criminal cases na to compare sa impeachment trial nga ginakuanan niya mubo lang na evidence ang gina-require. Substantial evidence ang gina-require.
0: Somehow, attorney, maragang realization ako dere is this somehow kining ang panghitabo ko ron, this somehow also explains kanang ginaingon natong sui generis sa ang kining impeachment trial, a conflict of its own.
1: Tama na siya, Rob. Tama na siya, Rob. Kaya ang pinaka-purpose naman aning impeachment is ultimately the removal of from office or disqualification from holding office of a public official or government official.
0: Mm-hmm.
1: Ana lang man ang pinaka purpose ana, dili man na siya prisohon. Kay ang while kaning sa grave threats,
0: preso.
1: Naana siya penalty nga naana siya
0: multa,
1: imprisonment nga penalty.
0: Plus so, siguro atong, multa.
1: Base sa atong revised penal code naana yung nakalatid nga mga pero kaning grave threats room kuha naman kamay naman ni.
0: Available siya, attorney, di ba?
1: Oo, available. Tapos, below 6 years man yung penalty, ani.
0: Mm-hmm.
1: Mga kaso. In fact, sa municipal trial court, binabista.
0: Usually, how much ang bail per count, attorney?
1: Sa akong pagkabalo, siguro, dili rin na siguro maabot ng 30,000
0: na. 20 mil. Mararag-libre, attorney. Anyway, attorney, this is another hypothetical question. But ang hypothetical question, kining hypothetical question is laying its basis also. There is nahitabo karon nga pag-file o criminal case nga grave threat kay BP Sara Duterte. Now, given this, are we saying, maingon ba pud nato nga walay or isa ka posibilidad gihapon nga pailan gihapon og criminal case ang Vice Presidente nga graft and corruption, which is misuse of public funds yata ang term nga gigamit diri sa impeachment court. Posible ba?
1: Posible po na sa Rome kay dili manggod pareha sa presidente ang vice president nga
0: immune from suit.
1: Immunity from suit. So pwede siyang mag-atubang og criminal case sa atong mga korte, isang pa og matawag na tong vice president siya. So mauna ang possibly pod na under sa RA 3019, no, kaning tawag na to anti graft and corrupt practices act. So na diha ang mga elemento diha sa mga ginalatid ng mga violations, kanisa na diri ka ng mga misuse of funds, malversation, or kaning mga pagpangawat sa kwarta sa gobyerno. So isa na sa mga nakalatid ng mga posibleng nga ikaso under sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
0: Okay, Tony. We understand nga na mo.
1: Ang may jurisdiction ani Rome kay kwan man siya, kay Vice President man siya, more than ang salary grade magod ani nila. More than 27. So ang investigation ani makita mo diha sa Office of the Ombudsman.
0: Kunya,
1: sa Office of the Ombudsman, kung naay probable cause, no, kung naay ma-indict kumbaga ang maong public official i-file na siya ang kaso dito sa Sandigan Bayan. Mm-hmm. Onya ang mag-prosecute ana dito mga prosecutor gikan sa ombudsman. Mm-hmm. Nga na ang ano may tabo.
0: Pero unsay kalahian, attorney? In terms of buying sa kibugaton sa mga kaso between the ombudsman kay kining sa ombudsman, we understand nga diri man mga government officials lang man ang ginalitis dire. How is the ombudsman different from that of our mga fiscal's office?
1: Kaning ombudsman manggod gitukod ni sa naagi na sa atong balaod, in fact naa na sa atong constitution ang that's a constitutional body nga gi-organize sa nanabutang mismo sa atong constitution. Ang pinaka mandate ana nila Rome pao ang pag pag-prosecute sa mga graft and corrupt practices act. Mm. O kaning kaning mga
0: hearing government mga, officials in general
1: mga akusado ng mga government officials particularly katong mga government officials nga naay salary grade niya 27 up.
0: So mga so, mga
1: ilang role ana
0: department head level kanang 27 na patorni kana tong department head level ba?
1: Oo, kanang mga kaya ang mga department head more than 57 na gano'y na eh.
0: Mm.
1: Kaya ang pagkabalo na ako kanang halimbawa sa provincial level kanang mga department head sa halimbawa mga provincial treasurer, provincial engineer kanang mga head sa mga provincial
0: 29, 30 na.
1: Departments. Oo. Of course ang mayor na to governor na-include na dyan ang vice mayor na-include na dyan sa kanang mga level salary grade level o naamay mga salary grade level nga below pero nakalatid sa mismo sa kuan kanang under sa jurisdiction sa Sandigan Bayan nga i-include sila sa maong mga nga dito sa i-file. So, sa Sandigan Bayan.
0: Almost automatic na, attorney. Kung ang imong pailan o kaso, salary grade level, pila to, 17?
1: 27.
0: Dito gina sa ombudsman. Dili ni mo siya pwede i-file sa regular court?
1: Kung ang ombudsman manggod, kung halimbawa, kung i-file mo na sa regular court, kunya kaning ang jurisdiction is under sa Sandigan Bayan, pwedeng i-dismiss na sa local court for lack of jurisdiction.
0: Okay. So, pwede siyang i-dismiss. So, but pasabot ay nalagpatuga-tuga. Kaya i-dismiss yun na.
1: kung basta salary grade 27 up, ang ano ana, ang pag-file ana o kaso, ang pagdanak o preliminary investigation sa ombudsman, kung ang pag-file ang kaso, i-file na sa dito sa ombudsman, dito sa Sandigan Bayan.
0: Mm-hmm. Ito ni Abogad...
1: Sa Manila, region na Rome, wala na diri sa Mindanao.
0: Mauba, di ba na yung Sandigan Bayan in Cagayan? No, Court of Appeal na ito.
1: Court of Appeal ang nasa Cagayan.
0: Mm-hmm. Attorney, abogado ka, kabalutangan na amoy professional code of ethics. Dili ko mangutana sa imuha kung how the lawyers sa both prosecution ug sa defense diha sa impeachment trial kung how they perform. But siguro generally unsay tan-aw nimo, asa ang mga strong points o weak points nga nakita nimo diha sa prosecution and then later asa ang strong points o weak points nga nakita nimo diha sa defense so far sa dagan sa trial.
1: Katong nangaging semana, karong nangaging semana Rom,
0: yes.
1: Katong nangagi pa.
0: Generally tanan na kung pwedeng i-encompass nimo katong unang articles of incorporation which is article 4 man yata. Katong grave threat, how did or how are they performing? Dili lang individually ha kay
1: sa, Sa akong tanaw, Romby, both parties are were performing well naman sa sa impeachment proceedings.
0: Yeah.
1: Nakita na kong sa prosecution, ako observation lang ha.
0: Yeah.
1: Ang mga prosecutor sa prosecution panel, they are more more articulate may mga may matawag na to na social media projection. Makita nimo na gina-consider nila ang mga taong na nagtanaw sa impeachment trial sa ilahang performance, kumbaga
0: conscious sila to ni sa optics.
1: Focus sila sa optics. So kay na gina-consider nila, ginatanaw nila na it's not only the senator judges ang mag-determine sa outcome sa maong impeachment trial, possibly po ang mga tao na nagtanaw, nagasubay sa maong impeachment trial.
0: Mhm. Ah, very well said.
1: It's just na imo na gyapon political kan gyapon. Political nga.
0: Nga strategy gyapon. Where did they dili siguro go wrong kung asa tong tan-aw nimo nga medyo nagkulang sila og gamay.
1: Tan-aw na ako generally sa tanaw lang sa presentation nila sa evidence, maayo ang ilang presentation sa evidence.
0: Mm-hmm.
1: Ang ato ang magod ko ang dia from no? Ang ultimately ang kung i-decide ang maong kaso, ultimately sa not only the quantum of evidence but sa weight sa evidence nga ginapresenta nila vis-a-vis sa standards nga gina-require para sa conviction or acquittal sa respondent. So ang ako is ang kung makita nimo ang ebidensya nila na nag-end dito sa pag-establish lang no na ang korta na na-disburse pero tama lang kay Lachika mo na ang na-establish nila na it was the order or direction under the supervision or direction sa Vice President na ihatag ang maong kwarta kay Kenneth Lachika o maoy gitagaan o tahas para i-implement ang maong kwarta. So diha na aspeto ang dako pa na question is I don't know kung kailangan pa na.
0: Yeah, I was supposed to ask that.
1: Yun ni mo na kailangan pa yun na nga i-establish na gikan ka isa chika na iwaldas ang maong kwarta. Kaya ka naman ko akong tanaw na concern about issue on security, national security. Eh, possibly, ingon na kay, that is confidential funds, intelligence fund. So, pwede i-divulge ang maong kung asa ni Anto ng mga kwarta ha. Sa tanaw na ko, isa po na sa mga lessons sa itong mga para sa itong mga legislatures na tagaan o pagtagad in terms of legislation. Nga na lang ba ka simple pag disburse na walay klarong accountability.
0: Okay.
1: Kaya nagod ang diyan ng bataman.
0: What about the defense attorney? Briefly, how did they fare? Kumusta ang performance?
1: Mo na very technical naman ang mga nasa defense. Nakita na to, very technical. Og mas okay magod ang optics sa procedure ko para sa defense.
0: Wow. Parang wow sila ipakialam.
1: In terms of mga personality, in terms of mga personality nga mga involved ba, mas laman ang prosecution.
0: Okay.
1: Pero insofar, halimbawa, sa mga ginakuha nila, may mga objections nga ginabuhat buhat nila. Kaysa karon ang pwede lang man nila mabuhat room, kaya ang term pa man nila sa prosecution, di ba?
0: Mm.
1: Ang ilang lamang mabuhat is mag-object kung ang mga question is objectionable.
0: Okay.
1: I-erase nila whatever mga panahon na natanaw nila na dili haom sa mga rules and procedures.
0: Mm-hmm. That's where they are good at objecting kay maupon ang call of the moment. Daghang salamat, attorney, sa imong panahon.
1: Maupon na ilang role karon.
0: Daghang salamat sa imong panahon, attorney. Kay makanunayon yung naghatag panahon sa Tinig ng Bayan.
1: Paisa pa yan, Rom, o mayong buntag ka.
0: Ang mga katinig mo ito ang tingog ni Attorney Jojo Alabi o atong paminahon siyang pipilang ito ka mga pahinomdom. Balik kita mga katinig uman na si Ginoong John Garcia pagbalik sa ito ang programa.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Welcome back mga katinig. Medyo nakulat ko da kay moral na ito atong mga katinig hapon na adlaw. Atong nakahinabi ang si Ginoong John Garcia sa GCAS. Atong iyang explain kining gitawag bago lang programa nga Loy G-Save, no? So ako lang pindito na rin siya, no? Mga katinig, atong paminaw ni
4: kanina I was saying na kahit itong drought na kinakaharap natin will surely also affect yung inflation rate natin.
5: Yes, that's definitely going to affect the prices of goods and services. Kasi ho, kapag may drought tayo, ang naapektuhan sa atin is agriculture, ang pag-produce ng pagkain. So, mas mababa ang supply ng pagkain, mas mataas pa rin ang demand, so tataas pang presyo ng pagkain. Dito po sa amin, sa Luzon, ganyan din ang problema ngayon. Hindi naman drought, kung hindi flooding. Kasi sobrang lakas ng habagat. Ano? So, kumbaga, ang bottom line ho dyan, ito pong mga geopolitical issues, nagkakagulo sa Middle East, na apektuhan ng supply ng krudo, tapos kombinasyon pa ng mga nature, mga nangyayari sa klima natin dahil sa global warming, lahat may impact po yan sa inflation. So, yun nga ho, dahil tumataas ang presyo ng bilihin, kailangan talagang mas maging mindful po tayo sa ating paggastos. At alam naman po natin na ating mga kababayan talagang ginagawa ang lahat upang mapagkasya yung kanilang kinikita. Pero paano na ngayon, no? Na hindi naman lumalaki yung ating income, pero yung ating gastos lumalaki.
0: Mm-hmm. So maliban po sa pagtitipid, sir, ano po ang maipapayo nyo bilang isang batikang ekonomista?
5: Una sa lahat, pagtitipid, importante, pero hindi naman tayo pwede mabuhay sa pagtitipid lang, kailangan din natin kumain. Sinasuggest din ho natin yung kung kaya nating mag-sidelines, no, yung mga side rackets, makakatulong yan. Kasi,
0: moonlighting.
5: Moonlighting. Huwag naman. Kung halimbawa, meron po tayong trabaho sa umaga, baka pwede po tayong nagninegosyo sa weekend, mga pagtitinda, kung ano man yung alam nating gawin. Of course, sa lahat, sa malinis na paraan, kailangan po natin dagdagan ang ating income. Yan po, una sa lahat.
0: Ngayon, so, paano po? Maliban doon sa pagtitipid, maliban doon sa paghahanap ng pwede mong magawa during sa mga oras na unproductive ka, ano po ang magandang pamamaraan sa pagtitipid? Dahil kahit mag-garden ka, wala namang ulan. So, endangered din yung garden mo.
5: Yeah, yeah. So,

0: ano? Mm. So ano itong mga tagas na ito? Ito yung mga liit-liit na gastos natin sa araw-araw na hindi natin namamalayan kapag pinagsama-sama mo, eh malaki palang halaga.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kami po pumunta kami sa mga ano no, sa mga iba-ibang komunidad. Ako may nakausap ako mismo, construction worker po siya, Sir Romy.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya sa akin, paano mo ako sasabihan na mag-ipon ako?
1: Eh may kulang pa nga.
0: Sahod ko. Kung hindi man kulang, sakto lang sa gastusin namin pamilya.
1: Mm-hmm.
0: So ako, ang ginawa ko, pinagmasdan ko yung construction site. Tinignan ko sila. Pag break time, makikita ko yan, magyoyosi.
1: Mm.
0: Pag break time, makita ko yan, inom yan siya ng energy drink.
1: Mm-hmm.
0: Ay, ang tanong, yan ba talagang sigarilyo kailangan niya? Nakakasama pa sa kalusugan niya.
1: Mm.
0: Yung energy drink, ganun din. Magkano na ang isang stick ng sigarilyo? So kapag yan, imbis na iginagastos niya sa sigarilyo, sa energy drink, pag samasamahin niya, kasi ba't ka ba naman mag-energy drink? Inom ka ng tubig, ang tubig, libre, di ba?
1: Mm.
0: Pag samasamahin nila yan, yan yung pwede nilang ilagay sa ipon. Kasi ang ipon, ano eh, kahit magsimula ka sa maliit, ang importante, consistent ka, patuloy ka, lalaki rin yan. Bakit importante na may ipon? Kasi nga, kapag nga sa ganitong sitwasyon na medyo mahirap ang buhay, tumataas ang presyo ng bilihin, kung magkukulang man ang ating kinikita, meron tayong mapaghuhugutan doon sa naitabi nating ipon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya napaka-importante na mag-iipon ho tayo.
1: Eh, ang problema po sa pag-iipon, pag nandiyan lang yan sa alkansya mo o sa anumang, sa drawer mo, eh pag panahon ng taggipit, talagang ano rin eh.
0: Magagalaw
1: rin eh.
0: At saka kuminsan, kahit nga hindi panahon ng taggipit, siyempre gusto natin, halimbawa, Pasko, okay, gusto natin mag-celebrate, pati yun nagagalaw natin na dapat hindi.
1: Mm.
0: At saka, ang isa pang kalaban po niyan, ano, pinag-uusapan natin si Romy, inflation. Kapag ang pera nakatabi lang sa alkansya, o kaya nakatago lang sa drawer o sa baul sa bahay, nawawala ang value ng pera eh. Kasi nangyayari, tumataas ang presyo ng bilihin, pero yung pera mo na nakatago sa bahay,
1: natutulog.
0: Siya, hindi lumalaki.
1: Natutulog yung
0: hindi
1: pera.
0: Lumalaki. Oo, hindi lumalago ang pera, natutulog. Kaya dapat ilagay natin yan sa mga bangko, sa mga savings account na nagbabayad ng sapat na interest, ng sufficienting interest.
1: And liliit lang naman din yung interest ng mga bangko po natin. Alam naman po natin yun.
0: Maliliit ang interest sa mga traditional banks. So for example, uh-huh, yung mga bank po na kilala ninyo, yung mga traditional bank, yung may mga branches na nakikita nyo po sa mga bayan, yan ang binabayad na interest niyan, wala man 1%, 0.0125%. Tapos babawasan pa ng 40% withholding tax. Ngayon, meron na pong mga digital banks, no? Katulad po ng mga bank partners natin sa GSave, na dito po ang binabayad na interest ay nasa 3.5% pataas. So mas malaki naman na ang halaga ng binabayad na interest.
1: Pero
0: ang interest po dito, pumapasok daily at nagko-compound daily. So malaking bagay ho yun. Kasi effectively, hindi lang ho 3.5% ang interest na kikitain ng pera ninyo sa loob ng isang taon eh. Kasi po nangyayari, kada araw may papasok na interest, tapos sa susunod na araw, ang pagbabasihan na interest is yung principal at saka yung interest na pumasok noong nakaraang araw.
1: Mm-hmm.
0: So, ito ho ay isang magandang
1: pero
0: para ho, hindi man palaguin ang pera ninyo, sir, pero para lang maprotektahan yung halaga ng pera.
1: Ang problema kasi po dyan, sinasabi ng ating mga ordinaryong mga mamamayan, eh, pag nag-invest ka ng ganun, kailangan mo ng ano, malaking halaga, eh, kailan pa ako makakapag-ipon para makakapag-invest sa mga ganitong platforms?
0: Nako, tama po kayo dyan, Sir Romy. Ano? Yan talagang napakalaking problema nun. Actually, wala pa nga tayo sa investment. Nandito pa lang tayo sa savings, sa pag-iipon. Dati, ang hirap magbukas ng account sa banko. Pag pumunta ka sa branch, kailangan dalawang ID ka agad.
1: Mm.
0: Tapos, mayroong minimum deposit, may minimum amount para makapag-deposito ka.
1: 5,000.
0: Bago ka pa magbukas, ayan, halimbawa, 5,000. Bago ka pa makapagbukas ng pera sa banko, kailangan may naitabi ka ng halagang 5,000.
1: Mm.
0: Yan po ang problema na sinolusyunan po namin sa GCash sa pamamagitan po ng aming GSave.
1: Mm-hmm.
0: So sa GSave po, meron kaming 5 partner banks. Mga banko po ito, regulated po sila ng BSP. Ang deposito po ninyo ay protektado rin ng PDIC kamukha sa mga traditional na banko. Ano po ang kinaiba namin? Una sa lahat, walang minimum deposit, walang minimum account.

0: opening. Kahit po piso ang deposito ninyo, tatanggapin namin.
1: Mm.
0: At hindi, wala rin po kayong maintaining balance. So ibig sabihin, kahit po piso lang ang laman yan, hindi po masasara ang inyong account. So dito, nagawa na nating maging madali ang pag-iipon. At saka pag-open din po ng account, madali lang din gawa ng sa GCash nyo lang siya bubuksan. So
1: online,
0: hindi na po, kailangan
1: online
0: umalis ng bahay. Online po ito lahat.
1: Uh-huh.
0: Ayan. So yung problema po yun, Sir Romy, nasolusyonan po natin sa GSave. At ang ginanda pa po ng GSave, ang interest na binabayad natin doon po sa kanilang ipon ay mataas. Di hamak na mataas sa mga traditional banks.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Yan nga po, nagsisimula po tayo sa 3.5%, pero may mga savings account din po tayo na nagbabayad ng mga mas mataas, no? 5%, 6%, depende po sa prevailing na interest rate. So kung iisipin nyo, ito palang mga savings account na ito, makakatulong na para sa ating mga kababayan. Hindi man palaguin ang pera nila, pero proteksyonan yung halaga ng pera nila. Kasi mm-hmm. pag tinabi mo lang sa bahay, eh, dahil nga sa inflation, lumiliit yung purchasing power ng pera. Pero kung nakalagay po yan sa iyong GSave, kumikita po yan ng interest kada araw, kahit papano, yung pera ninyong naitatabi sa banko, sa GSave,
1: mm-hmm.
0: ay sumasabay po sa inflation, sumasabay din po sa pagtaas ng presyo ng bilihin.
1: Mm-hmm. So, marami kasing ano eh, naalala ko tuloy dito sa Mindanao, ang daming mga scam na parang too good to be true. Pero mukhang hindi naman
0: ayoko
1: ito. Kakaiba naman ito dahil yung mga scam na too good to be true, ang lalaki ng mga interest. Now, paano po magsimula? Kung sakali meron man akong savings na konti, how shall I start?
0: Okay, so kapag po kayo ay user na ng GCash, gumagamit po kayo ng GCash, mag-login lang po kayo sa inyong GCash app.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Ang kailangan lang po para makapagbukas ng GSave account ay kayo po ay fully verified GCash user. So ang ibig sabihin po noon, hindi lang basic account ang meron kayo sa GCash, nakapag-upload na rin po kayo ng picture ng inyong ID. Isang ID lang naman ang kailangan, nakapag-selfie na rin kayo.
1: Mm-hmm.
0: So kapag po fully verified na po ang inyong account, which for most GCash users naman po, fully verified na ang mga account nila, lalo na po yung mga Wais Tindera po natin, ano, yung mga may-ari po ng mga sari-sari stores. Ayan, madali na po magbukas sa kanila ng GSave account. So pagkabukas lang po ninyo ng inyong GCash app, sa taas po may makikita po kayong apat na button.
1: Mm-hmm.
0: Wallet, save, borrow, and invest. I-tap nyo lang or i-click nyo lang po yung save na button, mapupunta na po kayo sa GSave page. At mula po roon, you can open an account. Meron pong button doon, open. Makikita nyo po yung logo niya, cute eh. Piggy bank, alkansya.
1: Okay.
0: So pag pindot nyo po doon sa open, makikita nyo na po lahat ng available na partner banks. No? Ang mga partner banks po natin dyan, meron pong BPI, merong Maybank, CIMB, Uno Bank at Cebuana Luwilier Bank. Yan po ang mga partner banks natin sa loob ng GSave. At ang pagbukas po nito, Sir Romy, completely online. Hindi nyo po kailangan umalis ng bahay. At mabubuksan po ang inyong savings account in less than 5 minutes.
1: Mm-hmm. So lahat po na may mga GCash account, ngayon pa lang as we speak, pwede silang mag-open. Pwede silang sumali
0: tama
1: doon
0: po
1: sa GSave.
0: Tama po. Basta po kayo ay may GCash account, makakapagbukas po kayo ng GSave. Tama mm-hmm. po kayo, sir.
1: At yung wala pang GCash account, hala, sige, mag-open na kayo ng GCash account. Pero ang ano po, gusto lang din natin maintindihan, how does this work? Sinasabi nyo, maraming mga banko ng mga partners, pag nag-invest kami sort of ng pera dyan sa inyong programa, paano to kumikita? Bakit saan nyo kinukuha yung interest na binibigay nyo? Ano yung assurance na talagang nag-i-earn yung pera at doon kukunin yung interest na binibigay nyo?
0: Okay. Ang banking business, ang negosyo po ng mga banko, napakasimple lang. Tumatanggap po siya ng deposito mula sa mga kliyente. So pera po ito na hinahawakan ng bangko, safekeeping ng bangko para po sa ating mga depositors. Ngayon, ang tanong ninyo, paano mo ako binabayaran ng interest? Saan mo kinukuha yung perang ibinabayad mo sa akin?
1: Hmm.
0: Ang isang main na negosyo ng bangko is loan. So nagdi-deploy po siya ng mga loans. So ang nangyayari, ang bangko tumatanggap ng pera at nagpapautang ang bangko. So kung ang bangko babayaran ka ng 3% interest kamukha ng mga bank partners namin, yung perang idinideposito ninyo, ipinapaikot nila yan sa iba-iba nilang negosyo, loan ang isa sa mga pinakamalaking negosyo ng bangko. So magpapautang ang bangko, syempre sa mas mataas na interest. So halimbawa, kung 3% ang binabayad niya ng interest sa depositor, pwede siyang magpautang ngayon at ang interest niya, ang base rate ngayon ng interest ng BSP is 5%. So pwede niyang ipautang ng 5% or higher. So ibig sabihin, sa bawat 3% na binabayaran na interest ng bangko, kumita pa ang bangko diyan ng 2% or more dahil pinautang niya sa mas mataas na interest rate.
1: Yeah,
0: so
1: bakit,
0: ito po walang magic dito.
1: Kung yeah, kaya, parehong sa bangko rin eh. Sinasabi yes, yun natin ngayon, parehong sa bangko rin napupunta, ang bangko rin ang nag-i-invest. Mm-hmm. Ang tanong,
0: yes.
1: Bakit po nakakapagbigay si GCash ng mas malaking interest kaysa kay bangko?
0: Ayan, naganda po yung tanong nyo na yan. Kasi po, ang aming cost to serve, so ibig sabihin, yung bawat sa bawat customer na aming sinisirbisyuhan, mas mababa po ang aming cost to serve. Kita nyo ho, online po kami. Wala kaming mga branches, hindi kami nagbabayad ng kuryente, ng upa sa branches, wala kaming mga teller na pinapasahod.
1: Maliit yung overhead.
0: Walang security. Maliit ang operating cost. So
1: mga katinig, wala mali oras sa itong putlon na itong paghinabi kay Ginoong Jan Garcia. Apan mga katinig sa ito ang mga pag-programa dali. Ato ang himay-himayon, hinay-hinay na itong himay-himayon, kanang iyahang giistorya diha, tagaan na ito na siya, ugigayon from time to time mga katinig. Sa ngalan sa ato ang kaubanan, nga si Ruby Padilla Season, tinig 40, kini si tinig Dostrom Ilustra, nagapasalamat sa iyong pakiguban ka na mo. Ug nagaingon, nga unta sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado, mag-uban-uban kita alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Apan ayaw ka mughawa, kay musunod dayon ang ato ang alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
2: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonangka sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
3: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
5: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay, magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko, analagsik, yun akong lawas, surminti. Kailang lihok, yun sa balay ba? Mainom na nagulang akong bana na. Pagpahuli sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa imo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
4: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Sa itong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya o sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol, sa akong dawas na ng sapa man ito na ako nakuha, gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
6: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung sakit mo lang gahapon daw, nagahubag bubayo. Niya, nag-hosted po ton. Yung gi, butangan o si Uy, yung gi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayo niya. Abtan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
8: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.

0: Broadcasting System.
1: Ang oras, ganap na nga alas 7:08 na.
0: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga po ng Sabado, it's Labada Day, 5 sa buwan ng September 2026. Sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM Davao Oriental at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental.
0: Headline.
1: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Isang binata sugatan matapos ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga sospek sa bahay ng President Rojas Cotabato. Ilang individual ayaw pa rin tumigil sa pagtutulak ng ipinagbabawal ng droga na aresto naman sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Cotabato. Kabilang dito ang isang magsasaka na nagsasideline sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga.
0: Headline.
1: Mga wanted person na aresto din sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan ng Cotabato sa ikinasang magkakahiwalay ng mga operasyon.
0: Headline.
1: Patay naman ang isang dating SB member, samantala sugatan din ang kasamahan nito sa nangyaring self-accident sa bahagi naman ng barangay Poblacion Santo Niño sa South Cotabato.
0: Headline.
1: Ilang wanted person naman sa Sultan Kudarata Province ang naaresto sa magkakahiwalay ng mga operasyon. Samantala sa Cotabato City, dalawa naman ang sugatan na matapos sa ito'y pagbabarilin kagabi. Balita mula naman na sa Osamis City kung saan. Isa pang sangkota sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga ang naaresto ng mga otoridad.
0: Headline.
1: Ilang mga residente na katanggap naman ng financial assistance mula sa pamahalaan.
0: Headline.
1: Sa Davao Region naman, aabot sa mahigit 7 hektarya ang nasunog sa nangyaring forest fire kahapon sa Davao de Oro.
0: Headline.
1: Sa Davao City, naaresto ng mga otoridad ang isang sangkota sa paggawa ng peking plate numbers.
0: Headline.
1: Patay naman ang isang lalaki matapos na ito'y masagasaan sa bahagi naman ng Tagum City.
0: Headline.
1: Itali ng mga balita, susunod na.
2: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Mawadaan ko o kusog, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
1: Mm-hmm.
3: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
2: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
5: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala gyud kontak kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kay pagpanganak nako nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
4: Unya, unsa imong gibuhat?
5: Katong ganado. Kay pa inom na sa imong bana. Uy, ginoo manguhit naman.
6: Pero pag take og ganado,
5: na, pintapad naman po. Abing, pamang naman mami.
4: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
0: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
7: Dali nag-normalize ang blood sugar level ni Mila Sudugan, taga Dolores Antipas, Cotabato. Kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
8: 1 year, Kuya Loy, nga nagtaas ang akong na sugar. Tapos, nang nakabati ko sa radyo sa inyong nga advertise wala sa Serpentina. First time ko nga inom, Kuya Loy, di na 3 times ko siya. Ang sugar ko is 9 point something.
9: Tapos?
8: Baba siya, Kuya Loy. Tested yun siya ang kaning kuan, Kuya Loy, no? Ang Serpentina ba?
7: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? pag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
6: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
1: Ganap ng alas 7:13 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato sa bahay ng Presidente Rojas Ugatan ng isang 22 anyos na lalaki matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga sospek kasabay ng pagdiriwa ng anibersaryo ng barangay Kimahuring. Kung naganap ang naturang insidente alas 11:55 kamakalawa ng gabi kung saan ang biktima na nakilalang si alias Banks ay nasangkot umano sa isang... Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nagkaroon na muna ng away sa pagitan ng biktima at ng kanyang mga kasamahan at isang lalaki ang isa pang lalaki. Kung saan habang nagkakagulo, isang 26 anyos na miyembro ng Civilian Active Auxiliary o CAFGU ang nagtangka umunong umawat para ayusin ang naturang away. Subalit habang namamagitan ito, ay bigla na lamang siyang sinaktan at pinagtulungang bugbugin. Bumunot ito ng baril na .45 caliber pistol at nagpaputok ng dalawang beses. Sa halip na makipag-tumigil sa kanilang pag-aaway, ang 22 anyos na biktima ay natamaan ito sa kanyang likod. Agad namang isinugod sa ospital. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Samantala, isinailalim naman sa kustudya ng President Rojas sa PNP ang hindi muna pinangalan ng suspect. Alas 7:15 ng oras sa dagdag ng mga balita mula naman sa Libungan, Cotabato, na aresto ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi ng Puro 4 Barangay Poblasyon. Dito na aresto ang suspect na si alias Jan Jan Walang Trabaho, 34 anyos na residente ng naturang lugar. Ayon sa Libungan na PNP, ikinasa nilang operasyon na matapos na makumpirma na sangkot nga sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang naturang suspect. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa laban sa kanya. Samantala, sa tulunan na Cotabato, na aresto din ng mga otoridad ang isa pang lalaki na sangkot naman sa illegal gambling. Si alias Piat Piat na taga Barangay Poblasyon Tulunan, Cotabato ay inaresto alas 5:15 kahapon sa bahagi naman ng Puro Kasais ng naturang barangay kung saan nagsagawa noon ng mobile patrol ang mga tauhan ng tulunan na PNP nang tumanggap ng report na kaugnay sa illegal na aktibidad na nangyayari. Dito ay naaresto ang naturang suspect. Maliban na sa kanya, naaresto din ang isang alias Kit na residente ng Barangay Buwal ng naturang bayan. Ang mga ito ay naharap na ngayon sa kaukulang kaso habang nakalitine sa detention facility ng tulunan PNP. Sa Aliosan, Cotabato, isa pang wanted person ang naaresto naman ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa bahagi naman ng Puro Kasais sa Barangay New Panay sa Aliosan. Naaresto ito alas 5:20 kamakalawa ng hapon ang suspect na si alias Dicto magsasaka na taga Barangay Tunganon sa Carmen, Cotabato. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest inilabas ng korte dahil naman sa kasong

Dahil naman na sa kasong arson, naglabas naman o nagtakda naman ng piyansa ng 120,000 pesos ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, sa ibang mga balita mula naman sa bayan ng Midsayap, Cotabato, kung saan isang senior citizen na magsasaka ang inaresto sa ikinasang manhunt operation dahil naman sa kinakaharap pa nitong kaso may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act 9265 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Ang suspect na si Tatay Leonardo na magsasaka na residente ng Puro Catres, Barangay Lower Glad, Midsayap, Cotabato ay nakapit na sa detention facility ng Midsayap PNP. Alas 7:18 ng oras sa balita naman sa lalawigan ng South Cotabato, patay naman ang dating miyembro ng Sangguniang Bayan at sugatan din ang kasama nito matapos namang ma-self-accident sa National Highway ng Purok Pioneer, Barangay Poblacion, Santo Niño, South Cotabato, alas 4:18 kahapon ng hapon. Ang biktima nga si Ludim Bandada, 76 years old, dating SB member, at ang kanyang pasahero na sugatan na si K. Joyce Bandada, 27 anyos, na mga residente ng Barangay Baya Sirapinang, Bagumbayan, Sultan Kudrat. Nabatid na sakay ang mga ito ng isang bongo truck patungo ng Santo Niño mula sa Surala, South Cotabato nang pagsapit sa naturang lugar. Nawala ng kontrol ang naturang dating SB member. Bumangga ang bongo sa Center Island at tumama naman sa isang solar light post. Kapwa nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ng naturang mga biktima na naisugod pa sa ospital. Sa Lake Cebu, South Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ang top 6 sa provincial level most wanted person dahil naman sa kasong paglabag sa 7610 kung saan naaresto ito sa ikinasang operasyon na sa Sitio Cumilat, Barangay Ned sa Lake Cebu, South Cotabato. Nagsalip puwersa ang 2nd South Cotabato Provincial Mobile Force Company at Lake Cebu PNP at inaresto ang suspect na si Alias Natu, 25 years old, walang trabaho na residente ng Bagumbayan, Sultan Kudrat Province. Ito'y sa bisa naman ng warrant of arrest na labas ng Regional Trial Court sa isulan na Sultan Kudrat dahil sa kasong panggagahasa. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Lake Cebu PNP ang naturang suspect habang inaantay naman ang kanyang commitment order mula sa korte, nag-issue ng warrant of arrest. Balita mula sa bayan naman ng Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudrat Province, na aresto din ang top 10 regional most wanted person sa ikinasang operasyon kamakalawan ng hapon sa bahagi naman ng

0: Sa bahagi naman ng bahay ng Senator Ninoy Aquino, nabatid ang sospek na si alias Itom, residente ng Purok Sampaguita, Barangay Kulaman, ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong paglabaga sa Republic Act 1083 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Inilabas ng isang korte sa ng Regional Trial Court Branch 20 sa Tacorong City ang naturang warrant of arrest. Alas 7:21 na. Balita mula naman sa Cotabato City, sugatan ng 2 katao matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga hold-upper sa bahagi naman ng Clemente, Alinio Street, Barangay Rosar Heights 2, alas 3 kahapon ng hapon. Ang biktima na si alias Bay Al at alias Teng ay mula pa sa isang bangko at sumakay ito ng isang habal-habal at sinundan ng riding in tandem criminal. Pagdating sa bahagi ng Clemente Alinio ay nagdeklara ng hold-up ang mga sospek na nakabuntot sa kanila. Tinangkang manlaban ng naturang biktima kaya't sila'y pinagbabaril. Na tangay naman ang mga sospek ang nasa 134,894 pesos. Sa ngayon ay nagpapagaling pa sa ospital ang mga sugatan ng mga biktima kung saan nadamay lamang ang habal-habal driver. Sinasabing target sa naturang krimen ang babaeng biktima na si alias Bay. Mabilis namang tumakas sa mga sospek patungo sa direksyon ng Notre Dame Avenue kung saan na-recover naman sa crime scene ng mga otoridad ang mga baso ng .45 caliber pistol. Kasalukuyan ang inuusisa ng mga otoridad ang CCTV footage para matukoy ang mga salarin. Sa Davao City, naaresto naman ng mga tawon ng Land Transportation Office ang isang negosyante na sangkot sa pamimike ng plate number. Aabot sa mahigit 60 mga peking plate number ang na-recover ng mga otoridad sa ikinasang operasyon kung saan na-recover din ang ginamit na mark money at ilan pang mga paraphernalia sa paggawa ng naturang mga peking plate number. Ang suspect na negosyante nga si alias Jimboy ay nasa kustudya na ng Davao City PNP at naharap naman sa mga kasong paglabag sa Article 172 RPC at position of implements for falsification at ganun din kasong kakaharaping may kinalaman sa Motorcycle Crime Prevention Act. Ang naturang suspect ay matagal umanong isinalalim sa surveillance operation bago ito inaresto ng mga otoridad. Sa Davao de Oro, aabot na sa mahigit 70 hektaryang lupain ang apektado ng naganap na forest fire sa sitio Lanipao, Barangay Araibo, Pantukan, Davao de Oro. Ayon na sa assessment ng Department of Environment and Natural Resources, nagasimula ang naturang sunog noong pang September 2. Nakumpirma naman ng Barangay Araibo na apektado na rin ang mga kalapit na mga barangay, ang Barangay Mapawa sa Maragusan. Gayunman, idineklara nga fire out ang naturang sunog noong nakaraang September 3 matapos ang isinagawang operasyon habang kahapon ay muling sumiklab ang naturang sunog. Nananawagan naman ang DNR Davao de Oro na agad ipagbigay alam sa kanila ang anumang mga kalintulad ng mga insidente at patuloy na pinag-iingat ang mga mamamayan dahil sa init ng panahon. Samantala, balita mula naman sa Tagum City, patay naman ang isang rider matapos na ito'y sumalpok sa isang kasalubong na truck sa bahagi ng Circumferential Road ng Barangay Magugpo West. Ang naturang biktima ay kinilalang si alias Dodong. Naganap ang naturang insidente pasado alas 3 sa kahapon ng hapon kung saan agad na nasawi ang naturang biktima. Nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa Usami City, naaresto naman ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Makarang ikasaman naman ng Mitsaya o ng Usami City PNP ang operasyon. Katuwang ang iba pang mga law enforcement unit, particular ang 2nd Mobile Force Company, 1002nd Maneover Company, RMFB10, at ang PDEA Misamis Occidental. Si alias Jamil ay naaresto sa Purokto, Barangay Labinay, Usamis City, alas 9 kagabi. Ikinasang naturang operasyon na dahil sa report na tinanggap ng PNP na nagtutulak ito ng ipinagbabawal na droga sa naturang lugar. Si alias Jamil, residente ng Bayan ng Matanog sa Maguindanao del Norte. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng naturang suspect.
1: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
2: Paano nga kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan?
3: Oo.
2: Uh-huh. Siya, plasana ko. Uh-huh. Yaki Oil. Yaki Oil ang mong gamit karon. Tapos mo, nagainom po ko ang Yaki Capsule.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ganahan mga pi sa Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom o uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
3: Nagapangapi ko Coffee Yaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinama na nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
4: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba?
5: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
5: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
0: Ganap lang alas 7:29 ng oras, dagdag ng mga balita. Mula sa iba't ibang panig ng Mindanao, mula sa Usamis City, na ranasan na rin at naobserba na ng mga misamis noon ang haze o smog kung saan ayon na sa ulat naman ng mga otoridad na kita ang makapal na usok sa bahagi naman ng Sperm Island, Jimenez. Kaya't pinapayuhan naman ng mga residente na laging mag-ingat sa kanilang sarili, lalo na kapag nakaranas ng ganito at galing mag-face mask, kung kinakailangan ay huwag na munang lumabas ng kanilang mga tahanan. Ang naturang haze ay naranasan din sa mga bayan sa lalawigan ng Bukidnon, sa Cagayan de Oro at maging sa probinsya ng Cotabato. Ito ay nagmumula pa sa bansang Indonesia na dinala sa Pilipinas sa dahil naman sa hanging habagat. Samantala, dagdag ng mga balita, nagpapatuloy naman ang ginagawang payout para sa mga pamilya nga nangangailangan. Isinagawa ng asenso o samis sa Pamilya 1 Family 1 Professional Program Payout para sa buwan ng Abril at Mayo ng taong kasalukuyan. Ayon kay Osamis City Mayor Sam Norman Fuentes, mahalaga ang isinasagawang payout para sa mga benepisyaryo na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan. Mahigpit namang ipinatutupad ang seguridad sa iba't ibang mga paaralan sa Northern Mindanao bilang tugon sa lumalalang banta ng krimen at mga pamamaril. Ayon sa Department of Education at Chief Education Supervisor Dr. Ricardo Dragon, gagamitin ang mga metal detector, CCTV cameras at aayusin ang perimeter fence upang masiguro ang kaligtasan ng mga guro at mga mag-aaral. Ayon na sa kanya, mahalaga ang mga hakbang na ito para maiwasan ang anumang insidente na maaari magdulot ng takot sa komunidad. Nanawagan din na si Dragon sa mga barangay at mga lokal na mga opisyal magdagdaga ng mga gwardiya sa paligid ng mga paaralan bilang dagdag na proteksyon. Kaugnay nito, nakikipagtulungan na rin ang DepEd sa mga lokal na mga otoridad upang mabilis na makatugon sa tawag ng pangangailangan at magpatupad ng mas mahigpit na seguridad. Tiniyak din ng DepEd Region 10 ang patuloy nilang pagbabantay sa sitwasyon na para manatili ang kapayapaan at kaligtasan sa mga institusyong pang-edukasyon. Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng

pinangunahan naman ni Cotabato Vice Governor Lucela Marie Talino Taray ang turnover ng apat na mga proyekto sa bayan na makilala Cotabato kasama ang ilang mga opisyal ng bayan kung saan pinasalamatan nito ang provincial government sa panguna ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza. May kabuang 28,588,824 pesos and 31 centavo ang inilaang pondo para sa road concreting sa Barangay Quisante at Garcica at ang construction of drainage canal sa Barangay Batasan at construction ng box culvert sa Baka Creek sa Barangay Bato. Ang natural mga proyekto ay makakatulong ng malaki para mapaluwag ang pamumuhay ng mga residente lalo na ng mga magsasaka sa naturang lugar. Samantala, matagumpay namang naisagawa ng Office of the Provincial Agriculturists at Interim Pedro Cotabato ang pagsasanay hinggil sa paggawa ng abaca scrunch bag para sa mga abaca farmers sa Magkaala Magpeta Cotabato. Layo nito na hubugin ang kasanayan ng mga magsasaka sa paggawa ng dekalidad ng mga produkto mula sa abaca na maaari nilang mapagkikitaan. Bahagi rin ito ng patuloy na suporta sa pagsusulong ng kabuhayan at pag-unlad ng pamumuhay ng bawat Cotabatenyo. Sa mga balitang pambansa. Naglabas na ng warrant of arrest sa kahapon para kay Vice President Sara Duterte ang Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng mga kinakaharap na kasong grave threats. Agad namang naglabas ng opisyal na pahayag ang legal counsel ng Vice Presidente ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim. Walang anumang intensyon ng Vice Presidente na tumakas o umiwas sa proseso ng batas sa kabila ng mga usapin ukol sa jurisdiksyon ng korte. Gagamitin naman noon ang kampo ng Vice Presidente ang lahat ng mga nararapat at magagamit na legal na remedyo para harapin at sagutin ang mga ipinupukol ng mga kaso laban sa kanya. Lumabas ang bagong usapin sa harap ng nagpapatuloy na impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ang trial sa impeachment court ay nasa 21st araw na kamakalawa kung saan isinalang na testigo si dating DepEd Undersecretary Michael Pua na isa rin sa mga abogado ng Vice Presidente. Mula naman ang samutsaring reaksyon ng naturang paglalabas ng warrant of arrest ng korte. Ayon sa mga maraming Pinoy, dapat ay mas inuuna ang pagresolba ng mga problema lalo na sa binabahang lugar sa Metro Manila kung saan ay pilit na iniiwasan ng mga kaalyado ng administrasyon na nasasangkot sa flood control project. Marami din ang naniniwala na ang naturang paglalabas ng warrant of arrest laban sa Vice Presidente ay para mailihis ang usapin sa usapin na ng flood control project at ang malimaletang pondo na ninakaw ng mga kongresista at mga opisyal ng pamahalaan. Samantala, sinabi naman ng Department of Justice spokesperson na Rafael Martinez na nagtakdang hukuman ng piyansa sa 120,000 pesos para sa bawat isang kasong grave threat na kinakaharap ng Vice Presidente. Ibinasura rin niya ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang apila ng kampo ng Vice Presidente sa naipagpaliban muna o bawiin ang naturang warrant o arrest laban sa kanya. Inaasahan namang kaagad na maglalagak ng piyansa ang Vice Presidente. Alas 7:37 na ang oras sa dagdag na mga balitang pambansa. Tunistun naman ni Senador Bongo ang timing ng paglalabas ng warrant of arrest laban sa Vice Presidente kaugnay ng kasong grave threat. Ayon kay Senador Go, nakapagtataka kung bakit ngayon lamang inilabas ang warrant gayong matagal nang nangyari ang insidente nang pinag-ugutan ng kaso. Binanggit din ng senador na kasabay ng paglalabas ng warrant of arrest nagpapatuloy ang impeachment laban sa Vice Presidente sa Senado. Nag-ugat ang mga kaso sa naging pahayag ng dating ni Vice President Duterte noong Nobyembre 2024 nang sabihin niyang mayroon siyang nakausap na tao
na inatasan na niyang patayin ang first family at pinsan itong dating Speaker Martin Romualdez kung siya'y papatayin. Dahil dito nagsagawa ng investigasyon ng Department of Justice, kalauna nagsampa ng tatlong bilang ng grave threat laban sa Vice Presidente. Noong unang bahagi ng Agosto, inirekomenda rin ng prosecutor ang piyansa ng 120,000 pesos. Naglabas ng warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court of Branch 98 kaugnay nang umano'y nakitang probable cause. Samantala, nauna namang kunisto ng Company Duterte ang jurisdiction ng korte na naghain ng motion to quash. Sa kabila nito, sinabi ng kanyang abogado, walang balak ang Vice Presidente na takasan ang mga kasong isinampal laban sa kanya. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Bad news na naman para sa mga Pinoy dahil naging negatibo ang pananaw ng mga negosyo sa Pilipinas sa nitong Hulyo ng taong kasalukuyan dahil sa mga panibagong pag-aalala ukol sa tensyon sa politika na sinabayan pa ng tensyon sa Middle East at patuloy ang banta ng inflasyon. Batay sa panibagong business expectation na survey o BES ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bumagsak at naging negatibo ang overall confidence index sa nitong Hulyo mula sa pagiging neutral noong Hunyo. Pagamat na nanatiling positibo pa daw ang ilang kumpanya sa kanilang prospect para sa susunod na 12 taon, mas mababa pa rin ito kumpara sa mga nakaraang buwan dahil sa inaasahang pagbagal ng ekonomiya at mananatiling mataas ang inflasyon na lalagpas sa 4% siling ng BSP. Bunsod ng inaasahang mas mabagal na paglago at mataas na bilihin, mas kaunting kumpanya naman ang nagaplano na magdagdag ng mga bagong manggagawa sa susunod na taon. Sa kabila nito ay nagpahayag naman na ng intensyon ng ilang mga kumpanya mula sa sektor ng industriya na palawakin daw ang kanilang operasyon sa mga darating na mga buwan. Patuloy namang babantayan daw ng BSP ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa gawin ng mga mamumuhunan at mamimili na gagamiting batayan sa pagbubuo ng mga pangpatakarang pangpinansyal sa bansa. Sa kasaysayan ng Pilipinas, sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos, ang nakatala ng pinakaulirat ng palitan ng piso kontra sa dolyar dahil sa pagkawala ng tiwala ng maraming mga negosyante at epekto ng kaguluhan sa Middle East. Sa balita naman sa ibayong dagat, dalawang manggagawa ang buhay na nasagip mula sa isang hydropower tunnel sa Nepal. Matapos ang siyam na araw, nanatrap ito kasunod ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa naturang lugar. Ang mga survivor na sina Sanjay Shah, isang mechanical foreman, at Kabir Maharjan, isang mechanical supervisor. Pareho silang natagapuan sa tunnel ng Upper Trishuli 3A Hydropower Station sa Rasuwa District kahapon. Ayon sa mga otoridad, naririnig ng rescue team ang mga boses mula sa loob ng tunnel bago natukoy ang kinaroroonan ng dalawa. Agad silang inilabas sa ilalim na isinailalim sa medical treatment. Ang pagkakaligtas sa dalawang individual ay nagbigay naman ng panibagong pag-asa sa mga pamilya ng iba pang mga nawawala. Tinatayang nasa 900 mga manggagawa ang maaring natrap sa mga tunnel ng iba't ibang hydropower project sa bahagi ng Trishuli River matapos ang sakuna noong Agosto 26. Patuloy naman ang search and rescue operation habang sinusubukan ng mga otoridad maabot ang iba pang mga tunnel na napuno ng putik, bato at iba pang mga debris. Ang sakuna ay nagdulot naman ng matinding pagbaha na sinundan na pagguho ng glacier bago bato at putik sa lugar. Libo-libo ang nasawi, nawawala dahil sa naturang kalamidad sa Nepal. Sa balitang pang-ekonomiya, bad news na naman para sa mga motorista dahil aasahan ang panibagong pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Matapos ang kakarampot na rollback, big time na naman ang aasahan sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, 4 pesos hanggang 4.50 ang itataas sa kadalitro ng diesel. Mayroon namang pagtaas ng hanggang 3.50 hanggang 4 sa kadalitro ng gasolina. Samantala sa kerosene naman ay 5 pesos ang itataas sa presyo ng bawat litro. Ang natunang pagtaas ay sinasabing dahil daw sa panibagong pag-atake ng Amerika laban sa Iran. Alas 7:43 ng oras, samantala sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Nagsimula na mag-ensayo sina Pinay tennis star Alex Ayala para sa ikatlong round ng US Open. Makakaharap nito sa ikatlong round na si Eva Jovic ng US na gaganapin bukas alas 7 ng umaga oras sa Pilipinas. Gaganapin ito sa Arthur Ashe Stadium, ang tinaguriang pinakamalaking tennis stadium sa buong mundo. Ang naturang stadium ay mayroong capacity na 23,000 seats. Naglaro na ang dalawa sa Arthur Ashe Stadium sa isang exhibition game bago ang formal na pagsisimula ng US Open. Unang ginanap kasi ang dalawang laban na si Alex at sa Louis Armstrong Stadium na mayroong capacity na 14,000 seats. Sa dalawang pagharap nila ay parehas na bigo ang Pinay tennis nator. Una sa first round ng French Open noong Mayo at pangalawa sa HSBC Championship sa London noong Hunyo. At sumanyo ang kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Saturday a 5 sa buwan ng September 2026 sa mahimpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangilbe, Misamis Occidental, at sa 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Apl-

display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Boto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2 is G.A. Barm. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Sa mga inang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong OB-GYN. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan, ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
3: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.